kopa o bua o se ke ba tshaba ha betsa mogatlo ka wena ba bana le bona ba lojola mona mo bidiwaka ha ba ratane ke nino wa bana mo bidiwaka ba ntse ba tlo lobana bo bona le o jela tsa tlo mogotswaka o ke o tsebana go nye ba qabanang o ke o tsebana go nye ba qabanang go mogotswaka ba o lantsa reng ka wena meske ba o tsosa mo bidiwaka ke ba lokwa o tsosa mogotswaka ke kulwana le ba lentse ka bakala we ka bakala hao ba tsosa ke kulwana le ba lentse mogotswaka ke ba o tsosa mogotswaka ke stokofa se ba sentse ka bitsolo hao ke ba tsosa ke stokofa se ba sentse mo bidiwaka ka bakala bo philo ba hao ha eske ba tsosa mogotswaka ke ba mfutjela mogotswaka ha yo fe matla kana go tsene go hloka dira mo modiwaka o tswela pele bophilong bana ga se na dira bophilong ke ga gona tswela pele go hloka dira mo modiwaka bophilong o tsentse dintho mo modiwaka gona di fihlela o bona ha o sa ga se na dira mogotswaka tla fula o ke ba ya tekwa ha o se na dira le go tla fula o ipote ke pontsi ya boma le o hloka dira na mo modiwaka o tla fula ha gona o tekwa kana go tsene bana mo modiwaka modimo ga ka tsene mo na mo khotswa a ka go sa mo ferefere mo lente mo lente nte mo lente mo midwa ka modimo a tsa nthongwe fela mo ferefere wa ba o kupu kupu fela mo khotswa ka ya ba le kupu fela go ga tse bo go etsa la jwa mo le o skiba wa tswa mo khotswa ka go gena bona le re le tswa mo midwa ka o fetwe la ke ba thubona ga tse ba ba ka o fetwe ba go bala mogona mogotswaka modimo wa tla o tsopela o wa tla o tsopela bona mogotswaka o wa tla o tlosa pela bona bana ba tlo pota potile mamidi wa ka ba loka o ka tswa mo fere fere fela tsena mamidi wa ka ka tswa fela mo fere fere o komo o maketse go wetsa la jwa mete ba kholo go fela mogotswaka dimo go tsaka sa di ukwi go bana tsa di boneng mme jo la tsoma fere fere jo la mamdi wa ka ha o bana batho ba bang ba go tsweka ba pela ha ba stopela ha o ba fela go modimo wa sebetse o teng ka rona wa sebetse o ma tla go fela ba tlopela ha o mogotsi wa ka kana go tsene mo mati a rona ka tlo mogotsi wa ka mati bana ba rona mogotsi wa ka mati a bana ba rona a gone o bulela ka bakala batho ba go potapotile ka bakala batho ba report potile mamidi wa ka report potwe ke dira ntate report go report potwe ke dira mogotsi wa ka sei kwa etseng ka segele sa gore ke ba gotse sei kwa tsung ka gore ke ka segele mogotsi wa ka ka go bohloko le maime mogotsi wa ka le mona tengena le wena ka ti ha o furalla mogotsi wa ka wena topic ba le ske ba tsoma mogotsi wa ka ke ba tsoba tlile mpela hawo ya ba ske ba o tshosa ba tloele ba tsama bona go tsofala fela mogotsi wa ka bona thabela fela go ntsoa le modie mme ya go tsike ka go tshola ma medi wa ka ha o le magatse mogotsi wa ka le ka place ipone sa hao ha o le magatse mogotsi ha o le go ye bathung kana go tsedi ya ka place ipone sa hao o fihle o lle mme ya go taolla ma medi wa ka o iphume dikeledi ha le batho na ma medi wa ka ba sa tshwanela o mankedi tsa hao ha o mankedi tsa mogotsi wa ka ba gotsofala ba ba le pela ha o mogotsi wa ka tabe no haiyo 0785859531 0785859531 mogotsi wa ka ke kopa o bua yona dintwa tsa ha o mogotsi wa ka ka nako tse dinge ke rata o tshwana mamedi wa ka ke re fela mogotsi wa ka ntho e nngwe le nngwe e etsang e lwane ka thapelo gobane ka bowena o keke wa loka ka bowena o keke ba o loka yona dintwa tsa ga o mamedi wa ka ka thapelo gobane ka bowena o keke wa loka ada se ke ba senya nako ya ga o mogotsi wa ka ga o itlhalosa mogotsi wa ka duma dintho tse mpe tse ba di buileng ka wena ke ba senya nako ya ga ka o itlhalosa o duma dintho tse mpe tse ba di buileng ka wena ga o kgonagala ba ka nna ba eketsa ga o kgonagala ba ka nna ba eketsa ngwaneso

so many traffic jam nine after one of them could I'm doing whatever and doing whatever I'm going to do. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to Pama fela ga makatano mogotsi wa ka. Pama ga makatano mo nomo duwa ka. Lo ka pia we ke ntse mo bumwa mo duwa ka. Bu o o melo ha tateng. Lasa to limit mo duwa ka. Itlo phahama. Re na mogotsi wa ka. Ha o na le mathata mo nomo duwa ka. Ke ba le ka wa phela makata hao. Ke ba le ka wa phela makata hao mogotsi wa ka. Ke ba le ka wa nyahimiso ya makata hao. Pama fela ka ruwa na mogotsi wa ka. La go kena ka ga bohloko. Pama fela ka ruwa bona. La o ntso sokola mogotsi wa ka. Ke ba le kwa nyahimiso bophilo mo nomo duwa ka. Pama fela ka go tshukula mo nomo duwa ka. O fela re a sokola bophilo mo nomo mogotsi wa ka. Empa mamo duwa ka. Mona hano wa nya ha mateng o se ba le kwa o fihlela. Ke re la o nana makhata mo duwa ka. Ya ha o nana mathata. Ke ba le ka wa nya ha ma. Ha ha ma ka makhata no mogotsi wa ka. La o ka kena ka ga bohluku mo duwa ka. Ba ha ma ka ga bohluku bono no. Ya ha o ntso sokola mogotsi wa ka. Ke ba le ka nya ha ma bophilo mo na mogotsi wa ka. Ha ma ka ga tsukwe no mogotsi wa ka. O fela rona ga sokola bophilo mo na mogotsi. Mogotsi wa ka. Pa ma ka tlo ona ya o nya ha ma yona mogotsi wa ka. A hlokala ha ba ke toke tela bophilong ba hao. Ke ntse ntse bohloko mogotsi wa ka. Ke tsona tse ke tsang gore mogotsi wa ka re phame go ka go bona mogotsi wa ka. Ke ntse bohloko mo mitswa ka. Ke tsona tse tsa gore phame ka ga bohloko. Ke dumela dintho tse go tsang bohloko mogotsi wa ka. Ke ba le go dumela mogotsi wa ka. Dintho tse bohloko di go se bohloko. Ke ba phela makata a hao. Ke be wa phela makata a mogotsi wa ka. E para wang ke bohle. Iketse ntja. E tshejwang ke batho. E simpere. E pala wang ke bohle.

metse ma hle ba fra happy happy Tuesday mo khotswa ga hle ke mametse ha monnate ke le ngana ka Mount Flash mo khotswa ga ke ka mana ka Mount Flash mahobotsana mo khotswa ga hle ke khuki ma hle ke moilwa le benya ke le bohlegetsa motho ke le bile mo le sale ke le bile hle ke le bile ngwana mme ke le bile ngwana mme engwe re bolang ko nya ha mo philo mona mo khotswa ke ba le kwa nya ha tsongolongwe tsa mogotswa ga dilo bo ile tshepe ya ho modimo bana ke wa tshepala ka nokotsohle wena

kgethe batho bo phelang le bona a le batho mogotsi wa bogotsana ba sosana le mophele le bona mamidi waka ala o tsile mo mokala ga mo mokala ga tao re gonna LT LT phela batho ba tlo phela le bue batho ba thabela ngo phela le wena le motho ba ka thabela lwana mogotsi waka le motho a thabela phela le motho a thabela ngo phela le wena ya matla ngo suka le wena ke ba tsa dintho mogotsi waka ke ba ke ya ke sa pega jam khotso ke tsa dintho mogotsi waka ke hona o batla ho futa ini ini mogotsi waka ba le di otho bangata ba bangata ba bona ba mabikene o tsena mogotsi waka se tabile ka baka la fit ini ho tso fatsa batho le batho ba ka tso fatsa mogotsi waka le ka tso fatsa batho ho tso fatse modimo ho tso fatse wena pele mogotsi waka a go khotsofatse ba pele go khotsofatse ba tsa mogotsi waka khotsofatse wena pele o khotsofatse le modimo wa hao ana ba pele mwana mogotsi waka suta pele batho ba thabelang ha o sukola suta pele batho ba tsisang ka makgatha hao e seng o sane e seng impamara kona manje.

seo batho ba se naganang ka wena mogotsi wa ka ga se seo modimo wa se naganang ka wena bona fela ke kokobetse mo modi wa ka kokobetse bone ba ikokobeditse mogotsi wa ka ba ya phamiswa mme ba iphamisitseng ba ya kokobetswa bone mogotsi wa ka ba ikokobeditseng ba ya phamiswa mme ba iphamisitse mogotsi wa ka te modimo wa ba kokobetse puo tsa lefatshe mogotsi wa ka di tise pelo empa tsa legodimo mogotsi wa ka ga di ofe maatla leko fm 9.0 megahertz ke me ke tsamayang teng 0785859531 ane kana go tsedi wena mogotsi wa ka suta pela batho ba thabelang go bona go sokola mogotsi wa ka suta pela batho bona bona moino ya ka suta pela batho bona mogotsi wa ka ba thabelang ga o sokola suta pela batho ba tlisega makgatha mogotsi wa ka suta pela batho ba jwalo tlohella o bua makgatha ao mogotsi wa ka tlohella o bua makgatha a gago bathong ona mogotsi wa ka because batho bano mogotsi wa ka ba o thusa mogotsi wa ka batho bano mogotsi wa ka ba o thusa ba o thusa mamedi wa ka empa marapeletso a bona mogotsi wa ka ga o ba tlo o bona o tswelela pele ba thabela o ntse kopa o thuse mogotsi wa ka o ntse o mathe ka morago go bona ophile mona mogotsi wa ka le ha dintho tse botlhoko diketsa go tlhela mogotsi wa ka ophile mona mamedi wa ka le ha dintho tse botlhoko diketsa go tlhela mogotsi wa ka tseba gore bona mogotsi wa ka le bona mana medu aka le ha dintho mogotsi wa ka I'm going to go to the elevator. Le bo pilong o jolo fela mamedi wa ka le bo pilong o jolo fela ha le ba tshe mogotsi wa ka ba ka o fumana ngo le hudimo ba o isa fatshe ha le ba ka o thola ngo le fatshe mamedi wa ka ba ba o isa hudimo le me ke rata ntwe ke rata fela go hola mogotsi wa ka stay focus ba focus mogotsi wa ka o amela batho ba jwang bophelong ba gago ke re ka gara elevator go kena mefuta e fapaneng mogotsi ka merero e fapaneng ba bangwe ba e fumana e le fatshe ba tobetse bathini yang godimo ba bangwe ba e fumana e le godimo ba e tobetse ye fatshe le bophelong jalo fela mamedi wa ka ga le batho ba tla go thola o le fatshe mamedi wa ka ba o phamise ba ise godimo ga le batho ba tla go thola o le godimo ba o phamise ba o ise fatshe ba re amen ba re amen ba re sa fomo ba re sa fomo ore tete tete modimo la mamedi wa ka ga e be ene ratelelang pele mamedi wa ka mo leng lefifite mogotsi wa ka gantse mo yo galelelang o tlangweng te mogotsi wa ka ga e be ene a fasolola ba re amen ba re amen ba re sa fomo ba re sa fomo mogotsi wa ka o fokale kopana gape nakong e tla mogotsi ga ke ntse ga itsela ka shena mogotsi wa ka re ke bona molaetsa 0785859531 mogotsi wa ka re ke bona tlhe ba re fela tsamaya gante abutile eto ke a leboga ka motivation ke maschaba thank you maschaba ke lebile bona ba esale ke lebile tlhegetse ya motho ke re fela ka gare elevator go kena mefuta e fapaneng ka merero e fapaneng ba bangwe ba e thola ba bangwe mogotsi wa ka ba e fumana e le fatshe ba tobetse bathini ye godimo ba bangwe ba e thola le godimo ba e tobetse ba ise fatshe le bophelong jalo fela ana batho ba ka o fumana mogotsi wa ka o le godimo ba tobetse bathini o ye fatshe bana batho ba tla o tholang o le fatshe ba tobetse bathini o ye godimo pay attention mogotsi wa ka go amela batho ba tswa mo bophelong ba gago.

0: dumedisa o seng hona ka lebitso le matla lebitso la morena wa rena eleng Jesu Kriste ke re hohle mo leng teng dumela nna ke nna Pastor Michael Moremi lenaneo la rona ke Gospel Hour only kwa FM ngwaneso a ratehang metsotso ke mehlano ka mora hora ena botshelela ya teng mohaleng ke kopa fela o bo sentse re bulela mosebetsi ona ka thapelo lenaneo la kajeno le bule ka thapelo ngwaneso a ratehang ka lebitso la Jesu Kriste ya teng mohaleng a re bulele lenaneo lena ka thapelo modimo wa rona o ya tshepahala o ya phela ke yena fela modimo le kwa FM dumela
1: le kae ntate moreki
0: re phetse hantle ka moha modimo
1: teng ke kopa o leba ntate modimo ntate ka lebitso la morena Jesu Kriste Nazareth modimo wa ka ga o leba lo ka go tsosa ditlhele thuti tsa gona go fapa poto tsa go kganya ba nika o tshwanela ka o leba wa tabi ya leloko la kibita the son of God le den kwa den modimo a ileng a kwala ditlhomi lo motso wa Jesu Daniel modimo wa ka modimo ntate a ileng a ipona tsa bana ba isega ya tlhago tsa ekgetsa modimo wa ka le go lewa tleng ntate o ile wa etsa metsi marako go bana ba isega ya le ba seke modimo wa ka le maphelong a rona ntate geni marato a iketsang ditšhaba maphelong a rona ga re fetisa ka lebitso la morena Jesu go nyetisa meroro yotlhe ya satane ga e destroy ka lebitso la morena Jesu moya wa kgosetso ke a repita ke a senya ke a kgatlha ke a heleta ka lebitso la morena Jesu ka lebitso la morena Jesu modimo wa ka kena Michael Moren ka santanatogosa a tsamolaetsa modimo wa ka ke rapelela moya wa understanding ko kekitsa lentswe la gago itelentswe la gago le keke la tsala ba la fitlhela wena sa etsa mosebetsi ke rao leboa ntate ka matla a benteng lentsweng la gago rao leboa ka tlola ga diboko tsa satane lebitsong le matla la morena Jesu rapelela le bana ba rona ba dikolo ba santsana ba ngwala ntate itelentsweng la gago go tla go gutela bana ba rona ba go tlakanya kgotso ntate modimo wa ka ga o leboa kwa kgotso ba fang yona gona jale ka lebitso la morena Jesu ke nyepisa meroro yo tla satane ke tlama memeya yotlhe ntate ditseleng mo bana ba kgona ba tsamayang teng modimo wa ka ke apola madi a morena Jesu ke kgotsa madi a morena Jesu ntate ke kwala ka madi a morena Jesu dikoloi tsana ga sekolo ntate go ba boloka ba tshireletsa ba ye dikolong ba bolokeile ba ba gotsi ba bolokeile dibitsong le matla la morena Jesu o itsenentseng la rotheto o rapela amen ke a leboa ntate Michael Moren amen
0: amen re a leboga modimo wa tlhonofatse Amen. Ba se ba ratehang. Hopola muso wa mahodimo ha o dipolelong fela empa o matleng. Hape lentswe la modimo le a phela. Le mafolofolo le matla. Le bohale ho feta sabole e le o ditseng dintlhentse pedi. Lentswe la modimo ke bohobe ba nnete ba bophelo. Hopola ngwaneso, evangeli ya morena Jesu ke matla a modimo. A isampholosong ho e mong ya dumelang. Re tloha lentsweng la ntate modimo ke kopa fela tsatsing la kajeno ba eso lenaneong lena la rona la Gospel Hour o romelle fela kopo ya thapelo kapa o romelle bopaki ke kopa tseo tse pedi fela o seka romella forwarded messages o seka romella lengolo le leng o seke wa tshwaela seke wa commenta ke a kopa hle ka boikokobetso bohle ka lebitso la Jesu Kriste ba eso ba ratehang modimo wa rona o santsaneng e le modimo ha so fetohe and a keke a ba fetoha hobane modimo ha fetohe glory to god re a leboha radio station ke le kwa fm 91.0 megahertz the heartbeat of the valley re a leboha ladies ka msebetsi o motle e o yentseng modimo a o hlonofatse haholo fela re a leboha ka lebitso la Jesu Kriste nomoro rena mohala ke 073 1505 207 kapa 0614009894 WhatsApp arona ke 0785859531 How founa o founa ho tloa ka bo 5:30 how romela ka WhatsApp voice note ha ske ya feta motsotso and then how romela ka WhatsApp ho qalella hona jwale kopo ya hao ya thapelo kapa bopaki fela ho tloa mo re ya lentsweng la ntate modimo re ya lentsweng la ntate modimo hobane tshwanetse re utlwelentswe re dumele and then re rapela re utlwelentswe re a dumela re a rapela go tloa bukeng ya bagalata chapter 4 ba eso ba ratehang go na le ntho e kgolo e modimo a re etseditseng yona ka go romelela mora wa hae a tshwetsweng a le mong fela hore e mong le mong ya dumelang ho yena a tla se ka timela a mpabe le bophelo bo sa feleng. Ha morena Jesu ana a tla lefatsheng o na sa tle le fela hore buyelanya le ntate Modimo e be ho fella moo. O na re buyelanya le ntate Modimo ebile a re fa mmuso. O re ntate Modimo o thabetse ho le fa mmuso. Jwale ba Yeso ba ratang, hopola hore ha re le lefatsheng mona re ba ambassador ba Kreste, and hape ha re le lefatsheng mona re ba mmuso wa mahodimo, re buswa ke lehodimo, re buswa ke Modimo, re ba laolwang ke moya, ha re ba itaolang, re ba phelang ka tlasa lentswe la taelo ya lentswe la Modimo, ka thuso ya moya holang ra kgona etsa ntho engwe le nngwe e ntate Modimo a batlang re etse. Ba Galata chapter 4 re tlo bala verse 1 ho fihlela ho 7. Ebe re a rapela, morena wa kgotso a tla re etse hantle. E ba le ha tjena ka Sesotho, jwale ke re ha mojalefa e sa le ngwana, ha ho moo a fapaneng le lekgoba teng le hoja e le monga tsohle. Empa o tlasa bahodisi le baokamedi ba ntlo ho fihlela nako e beilweng ke ntatae e fihla. Ho jwalo le ho rona, ha re ne re sa le bana, re ne re le makgoba a meya e busang lefatshe. Empa nako e badilweng e se e fihlile, Modimo o ile a roma morao a hae, a tswalwa ke mosadi a ba tlasa molao, hore a tle a lopolle ba tlasa molao, re tle re etswe bana ba Modimo. Ka ha le le bana ba Modimo, ka ha le le bana, Modimo o rometse moya wa morao wa hae dipelong tsa lona, o hoang o reng, Aba ke hore ntate. Ka ho ha le sa le makgoba, le se le bana ba Modimo. Mme ha le bana ba Modimo ba hae, le entswe majalefa ke Modimo. Ntate re a leboha ka lentswe la hao, bua le rona dipelong tsa rona ntate. E yana le tsebe ho utlwa seo moya se bolelang ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Ba se ba ratehang, taba e monate mona ke hore re bana ba Modimo. Jwale mona ha qala mongodi mona o re jwale ke re ha mojalefa e sa le ngwana, ha ho mo a fapaneng le lekgoba teng le hoja e le monga dintho tsohle. Modimo ho na le dintho tse ngata tseo a re betseng tsona jwale ka bana ba hae. Modimo ho na le dintho tse ngata tseo a re betseng tsona jwale ka bana ba hae. Ha re qala fela re dumela ho morena Jesu, re newa tokelo ya ho bitswa bana ba Modimo. Jwale ho na le dintho tse ngata tseo Modimo a di beileng bakeng sa rona. Jwale ho na le taba eo Modimo a e beileng hore ho na le nako e tshwanetseng eo re tlang ho di fumana ka yona. Jwale nako eo ke nako eo ka yona re tla beng re se re hodile, re se re se bana. Jwale re majalefa, ho sa kgathaletse hore na re sa le bana kapa re se re le baholo, empa re majalefa. Jwale taba e bohloko ka ngwana hangata ke hore dintho tsa hae ha di taolong ya hae, di taolong ya bahodisi, di taolong ya baokamedi ba ntlo bao ntatae a ba beileng. Jwale rona jwale ka bana ba Modimo re tshwanetse re hahamalle ho hola. Ba Yesu mona ha o bue ka ho hola ha dilemo, ha ho bue ka ho hola wa attendance ya rona kerekeng. Ho hola ka ho utlwa lentswe la Modimo re be re le kenya maphelong a rona, hobane ke lona bohobe ba nnete ba bophelo, ke lona le tlang ho re hodisa. Ba Yesu ba ratehang, lentswe la Modimo re le fumana mangolong, re le fumana mangolong. Jwale re hola ha re dutse re ja lentswe la Modimo, ha re dutse ho Modimo re ya ja, moya halang wa re hlalosetsa, o ha re fepa ka lentsweleng ha re dutse lentsweleng la modimo re a hola me a ho holeng ha rona ho fihla nako eo ka yona modimo a re tlosang tlokomelong ya ba hudisi ba rona modimo a re tlosang tlokomelong ya beng ba ntlo jwale se re se o sa bona hore re na le boikarabelo go bana re hudile jwale re majalefa a nang le taolo lefelelong tata rona a re fileng lona ande o gopole ngwane se wa ratang gore mojalefa lefa leo ga a le sebeletsa o le betswe ke ntatang tata o entse mosebetsi kao fela a ba re ena karolo lena lefa ke la mora wa ka kapa ke la ngwana wa ka jwale go monate go ba mojalefa teng o bo o gola o ba maemong a o ntatao a lokollang dintho matleng a gago jwale bebele e reng mojalefa le ha a sa le ngwana o batla sa tlhokomelo ya ba beilweng ke ntatae go fitlhela nako e fitlha e ntatae a e beileng jwale nako ya go fitlha ga rona eo ntata rona a e beileng ke ga re gola baeso he ngwane se wa ratang go monate go ba mojalefa ee ntatao a ba o tshepa a re ee jwale ga a be taolong ya dintho tsa gae ga a be taolong ya dintho tsa gae o re mo naga ngola gore go jwale le go rona ga re ne re le bana re ne re le magoba a meya e busang lefatshe baeso ba rategang ga re sa gole re tlo dula re ntse re laolwa ke memeya ena e sa lokang ena ee go fitlhela nako e ntata rona a e beileng e fitlha mo re tlabeng re godile teng meya e busang lefatshe mo dintho tse ngata di tlo etsagala

0: dintho tsengata di tlo etsahala tseo re neng re sa di batle mme re tlo hloka taolo hodima tsona hobane ha re na matla jwale ka majalefa hobane ho na le ba nang le matla hodima maphelo a rona re makgoba jwale bebele re le rona ho no le jwalo ka rona empa ke a leboha hobane nako e ntate modimo a neng a e badile ile ya fihla eya modimo a romella mora wa hae Jesu Kriste hore a tlo pholosa ba neng ba le tlasa molao le hore a re lopolle le rona re tle re be re etswe bana ba modimo ka ofela ha rona jwale se re le bana ba modimo ka ho dumela ho Jesu ho ntate modimo ka Kriste Jesu jwale bebele ere re lokollotswe mo jwale ha re hola ba eso ba ratang re a lokollwa dintho tsena ka ofela tseneng di re busa re a lokollwa re buswa ke modimo fela ka mantswe a re ba taolong ya dintho tseo modimo a re beetseng tsona re ba taolong ya tsona ene modimo o re romeletse moya wa hae o romeletse dipelong tsa rona o hwang o reng Aba ntate motho e mong le e mong ya dumelang ho modimo ka Kriste Jesu ho na le moya o hoang ka hare ho yena motho e mong le e mong ya teng lefatsheng mona ho na le moya o hoang ka hare ho yena o matlang hore a ikokobeletse lentswe la ntate modimo ke ka hoo batho ba tlalang dibaka tsena kaofela ba batlana le modimo aleng haufi le bona aleng dipelo haufi le dipelo tsa bona a batlang fela hore ba mo dumelle a kene dipelong tsa bona a di buse so moya ona wa hoa ka mehla hore aba eleng hore ntate jwale bana beso ba ratehang molaetsa wa ka o seng hona ke ona o reng jwale ka majalefa ha re holeng hore ntho e nngwe le nngwe modimo a re beetseng yona e tle be tlasa taolo ya rona ha o ka sheba wa bala mangolo bibeleng o tla fumana hore ditshepiso tsa modimo di ngata-ngata bakeng sa ba dumelang ho yena mahlonono a hae a mangata-ngata jwale ka ofela dintho tseo motho mojalefa o di fihlella fela ha a se a hodile mosebetsi wa rona fela ke hore re je lentswe re tle re hole and then ha re hodile re tla be re tseba hore re laola dintho tsena tseo re di fueng ka tsela e tshwanetseng ha re no ba bohlaswa ka tsona ke ntho tse bohlokwa haholo mahlonono a modimo ha o ka bala le ditshepiso tsa ke dintho tse bohlokwa haholo modimo o re beile boreneng re ba ntlo ya borena ha re dumela ho ntate modimo re ba bana ba hae re ba bana ba modimo monga silivera le gauta modimo eo lefatshe le ho tlala ha lona e leng tsa hae mmupi wa mahodimo lefatshe mawatle le tsohletse ho ona jwale ntate modimo o batla hore re hole re tle re fihlelle dintho tsena tseo a re beetseng tsona ba eso ba ratang mahlonono ana a ke buang ka ona le ditshepiso tsena tse ngata-ngata ho na le tsa lefatshe mona tse ngata haholo ka tsela e makatsang di teng pele re tloha lefatshe mona re ya bophelong bo sa feleng di ngata-ngata-ngata di ngata ba eso ba ratehang fela ka batho ba bang ha ba hahamalle kapa ha ba iphushi ha ba phihelle hore ba hole ha ba phihelle hore ba hole ha ba hatelle hore ba hole ha ba itshusumetse ha ba na boikitlaetso boo ba hore ke batla ho hola ke tsebe ditaba tsena kaofela ke hole moreneng ke hole moyeng ke se ke ka iska re moya o mong ha o fihla o foka o ya kwana bese ke ya lona ha maqhubu a mang a fihla a ya kwana bese ke ya lona ke se ke buswa ke ntho engwe le engwe e teng lefatsheng moya o mong le o mong o teng o yang kwana ke teng ha qetella ha ke qetella mona timane ya ya bo super verse number 7 iri ka ho ha le sale magoba le sele le bana ba modimo me ha le bana ba hae le entswe majalefwa ke modimo sena seo modimo a re entseng sona ka ho bana re le bana ba hae a sa re ntshitse bogobeng re le bana ba hae a re ntshitse ka Kriste bogobeng e ya ba e so ba ratang ha re ntshitse mo ha re hole jwale ka majalefa ha re hole mo ka jwale ka majalefa motho e mong le e mong ya dumelang ho morena Jesu sebakeng se seng le se seng seo a fihlang ho sona seo a leng ho sona ho tsebahale hore lesedi la lefatshe le fihlile ho tsebahale hore letswai la lefatshe le fihlile ho tsebahale hore ngwana modimo o fihlile ho tsebahale hore moambasadara wa Kreste o fihlile mo ho tsebahale hore ka nnete ka nnete ngwana modimo o teng mo and mo ngwana modimo a leng teng modimo teng mo ngwana modimo a leng teng moya wa modimo teng ene lefifi ha le na matla ene lefifi ha le kgone ho ema mo lesedi le leng teng jwale ba eso ba ratehang ena ke taba e monate haholo re majalefa ke ka ho Jesu hangata ha na bua le barutwa ba hae ona bua ka ena a ba bua ka bona o re ke lesedi la lefatshe o bua ka ena moo a ba re le lesedi la lefatshe ba eso ba rategang ke taba e monate hakakang ke taba e monate hakakang o re yena ke lesedi la lefatshe a ba re lesedi la lefatshe gobane re majalefa mmogo le yena ke re entswe ke modimo ha se motho mang kapa mang ya ka re etsang majalefa a modimo ke modimo ka sebele ka gobane re dumetse go mora wa gae and-e re godile ha re nako e re golang modimo o re beya taolong ya dintho tse re leng majalefa a tsona jale ga ona motho a ka renkela ntho eo ga ona motho a ka renkela ntho eo ha ayo ga ona motho a re fileng yona re fuwe ke modimo ha hona motho a ka renkelang yona ha hona motho a ka re fang yona re fuwa ke modimo gopola ba eso ba ratang ka mokgwa o ke ratang bana ba ka ka teng le ha bana ba se hantle ka baka la gobane fela ke tseba molemo wa goba mojalefa wa modimo ke ne ke tla ba fa bojalefa boo go jane le gore ne ke na le matla ao jale ga ke na ona matla ao Habasa holy kapa habasa dumele morena Jesu re le bona ebe majalefa mmoho le Kriste ba be uwe ke modimo ha ke na matla ao ke tla ba mojalefa ke le mong bona se ka ba majalefa jwale ka ho ba le nthwena ye ntwe ke modimo ha hona motho a ka e fa motho e mong and ha hona motho a ka nkela motho ha hona motho a ka nkelang hore wena ho tloa ka jeno ha o sa le mojalefa ke mojalefa and ha ke a be uwe ke motho ke be uwe ke modimo Modimo a ka sebedisa batho ka ofela ba lukileng ba ile majalefa hore ba nthuse ka lentswe lena hore ke hole ke je lentswe lena ba fe lentswe lena le le jwalo le sa tswakwang le sa tlatseletswa ba mphe lona le le jwalo ke hole Modimo ha sa bona hore ke hodile aba ile yena a tlosa ntlhokomelo ka mantswe a mang a se a mfa taolo ya tokelo ya gore jale ke be taolong ya dintho tsohle tseo a mphileng tsona gobane ke mojalefa wa gae be re ba majalefa mmogo kaofela mmogo le Kriste Jesu jale ke ketso ya modimo ena ke taba e monate ga ka kamaso tsena ke tsona di-good news ke yona a gospel modimo o batla re be majalefa Modimo o re entse majalefa. Modimo ha qeta re etsa majalefa o batla re hole hore re skene ra buswa. Re fuma re amohele tokoloho eo a re fileng yona. Le entse majalefa ke Modimo. Ke taba e monate ena baeso. Ke taba e monate. Jesu pele a tsamaya ha bua le barutwa ba hae hore ke ya ho Modimo wa ka e le Modimo wa lona. Wa renka o re beya bojalefeng o re ke ya ho modimo wa ka e le modimo wa lona ke ya ho ntate wa ka e le ntate wa lona ba eso ba ratehang ho monate o dumela ho morena Jesu bokgoba bo ya fela hobane ha o ntse o le ngwana o ntse o tshwana le magoba nako o ntse o le ngwana o ntse o tshwana le magoba bajalefa bao e leng bana ba etsa diketso tseo magoba a di etsang ba laolwa ke memeya ya lefatshe lena empa ba hodileng ha ba sa tshwana le magoba le ha o ba shebile wa ba bona le ha ba bua wa ba utlwa le ha ba tsamaya wa ba bona tsela e metsamao ya bona diketso tsa bona wa bona gore ba ha se ba lefatshe lena ba teng mona mara bana ke matswantle bana bana ke citizenship ya bona ke legodimo bana ha se ba ha ba bue ka mokgwa o re buang ka teng ha ba etse ka mokgwa o re etsang ka teng ha ba tsamaye ka mokgwa o re tsamayang ka teng bana ba hodile bana bana ho na le mmuso o ba laolang and-e mmuso o ke mmuso wa modimo gobane ha ba tshwane le rona lefatshe ha le re sheba tshwantse le bone se gore bana ha ba tshwane le rona gobane re hodile mara ha re sa hola lengolo lena le re re tshwana le ba sa pholos re tshwana le magoba ba ntseng ba buswa ke meme ya lefatshe lena re tshwana le bone empa nako eo ha e fihla eo ha e fihla mo re tloang bongwaneng re holang ka gobane re dira dumella godiso e modimo a re fang yona gore e re gole lentswe re gola ka go ja lentswe motho ya a ja lentswe motho ya a balang mangolo motho ya naganisang mangolo motho ya a laolwang ke mangolo ke motho ya kgonang le go rapela and then motho ya kgonang go rapela o kgona go ikokobeletsa modimo gobane mangolo a re isa moo gore re be bana ba modimo re mo tsebe jwale ka modimo wa rona re mo tsebe jwale ka ntate wa rona re mo tsebe jwale ka morena wa rona re mo tsebe jwale ka mopholosi wa rona re tsebe gore ka borona ga re letho ga re letho dintho tse ngata tseo nako ngwe re di rapelelang re tla fumana gore ga se re le maja lefa ga sa di rapelela se di re latela dintho tsena gobane jwale maja lefa a tshepuweng ke modimo ntho tsena kao fredi di ripotapotile ga ke tsholola ga ke bolele gore ga ono kopana le diphephetso ga gona borena bo senang tlhaselo ga gona borena bo senang diphephetso di-challenges ga gona borena bo senang attack unless e le gore ke borena bo santse bosule le gona ga bo santse bosule jalo bo tlhaselwa ntse ntse bosule gore bo fele jale nagana borena bo botle ga kana-kana mo le batho fela ba neng ba nyatsega ba nkuang ba etsiwa majalefa batho bao marena a mangana a sage ba na re ketile ka bone morena eno ga a fitlha wa banka o ba etsa majalefa ga ba etse batho fela ga re etsiwa batho fela ba ntate modimo re etswa bana ba modimo re etswa bana ba modimo ke modimo ga ona motho a ka enka ntho eo ga ona motho a ka e fetolang fela he ditshepiso tsa modimo ka ofela mahlonono a gae ka ofela boboyena ba gae ka ofela modimo o bo beya go rona gore rona re be taolong ga fela se re godile le ga o godile ebile ga o godile he go tla bonagala gantle gore enwa ga se mothoana enwa ga se motho fela gobane o re ba ka ba lokileng ba tla phela ka tumelo go tla tsebagala ga ore ka lebitso la jesu ga ore ka lebitso la jesu ga o tlaga fela ga o tlaga fela go tla tsebagala gore eno ga se ordinary person eno a ke ngwana modimo eno jwale ba yeso ba ratang ke taba e monate gagolo eo ke ditaba tse monate tsena tsa gore ntate modimo ka go dumela go morena jesu o ile a romelela jesu gore re tle re be bana ba gae re be majalefa a gae mmusong wa gae re be bana re bana ba gae ba yeso motho ya godileng wa utlwisisa gore ke ngwana modimo and-e motho ya godileng o a tseba gore ke mojalefa and-e jesu o itse wa tsamaya ga re sedi le bangwe o re sia le moya wa gae and-e re tla ba le maatla ga moya wa galelang a fitlha a dula godima rona re majalefa mona ke mo ambassador wa kreste ntho e nngwe le e nngwe mo El Jesu ene re ha na le temo ka nama ana tla yetsa o mphile tokelo ya hore ke yetse o mphile matla hore ke yetse ene e tla etsa hala ho bane moya ho halla ngo temo le yena o teng Jesu o itse mo le leng teng ke na le lona ka o sa feleng bo jale fa bona ha bo re bo filweng o tshwantse re rorise ntate modimo ka bona re mo lebohe ha di hla di challenges re re ka lebitso la Jesu ha re tshowe ha re thuthumele eya ha re bane ba balehang re ba diphatlatse thata re ba diphatlatse thata eya re bane ba sa tshabeng le mollo wa Nebuchadnezzar ha re tshabele disaga tse sagang motho ka le hare ha re tshabele dipitsa tse pheuweng tsa oli re kenywe ka hare ho tsona ha re tshabe lefu re re lefu ke monono ho phela ke Kriste ha re tshabe letho re a tseba hore ha hona motho a tla re nkelang bojalefa re fufilwe ke Modimo ha re tloha lefatsheng mona ha wa fela ka rona hona le mo re yang teng go lo phela teng o fihlela letsatsi la kahlolo re lo phela mo o fihlela letsatsi la kahlolo ao monate o mokalo re ya paradise re lo phela mo monateng o fihlela letsatsi la kahlolo mo tlabeng ho tsoswa bohle ba ya mo Modimo a re etse hantle re tlo rapela ba eso re tlo rapela Modimo a rena santsaneng a pholosa a tshwarela dibe o santsaneng a fodisa o santsaneng a lokolla meeng e ditshila Modimo wa rona santsaneng e le lesedi santsaneng a tlisa lesedi mo lefifi le leng teng Modimo wa rona santsaneng a matlafatsa ke yena fela Modimo ya re bopileng ya re tsotelang ke yena fela eo moya wa hae o tlalang dipelong tsa rona ntse re fela Abba Father moya ona o re hopotsa hore ntata rona o teng wa re rata moya o halalang o teng moya o halalang ha se ntho fela empa moya o halalang ke moya wa Modimo moya o halalang ke Modimo ke ka ho le Modimo ntate Modimo mora Modimo moya o halalang jwale ha le teng ka haro ho rona ntsa re ntate wa re hopotsa hore re majalefa Modimo ke ntata rona ke rata basotho haholo ba rata ha ba hangata ha re ke be re Modimo re re ntate Modimo hangata ke sona setjhaba se ke ke utlwi ha re bua ka Modimo re re ntate Modimo ntate Modimo re a hopola hore ke ntate ke a hopola hore ke ntate ha re hopuleng ka ofela ha rona hore ha re dumela ho Jesu Kriste re na le tokelo ho bitswa bana ba re na le tokelo ho re ntate ya mahodimo re ntate ka lebitso la Jesu Kriste ere ha re ntate ka lebitso la Jesu Kriste moya o mong le o mong muso o mong le o mong wa tseba hore jwale ha ile hore ke muso sa lokang wa tseba hore ho tla senyeha jwale moya o mong le o mong wa tseba hore ha sa tshotse o tshepile matla a fuweng ke moya o halalelang tshwanetse re itlheke ngwaneso a ratang re tlo rapela re tlo ya ka mabenkeleng ka kgutla mo re kene dikopong tsa thapelo le bopaki e be re ya rapela romella kopo ya thapelo ha re kgutla mabenkeleng fela tlabe se re butse le mehala romella kopo ya thapelo re tle re re bale re tlo rapela ke ke rata hore ke tsebe na ke rapella eng ha ke batle ke rapelle ke etse general prayer e le hore ne ke bua le batho e bongweng ba ka kwanakana ka etsa general prayer ke rapela fela for ntho nngwe le nngwe mara ha ke na le wena a ke tsebe hore ko rapelle ke rapele le wena for eng mangolo a re kgothaletsa le ho rapellana ha o se ore ha ko rapella ke betere ho feta ha o se ore ha o nrapella o betere ho mpheta mangolo a re re rapellane ee re rapellane ke tlo rapella ke ka ho hangata ke ke jetse ba ena ke re ke kopa le nthapelle le gona ga e hloka thapelo ha ona motho a sa hloka nthapelo ke ka ho re tshwanetseng re bolellane jwale wena ya momamedi e motle ya tshepile modimo romela kopo ya thapelo re tlo rapela morena wa khotso tla araba ka lebitso la Jesu Kriste ha re ka ba bengkeleng etle re ha re khutla e be re a rapela ha re ka ma bengkeleng re ha re khutla e be re a rapela morena wa khotso tla re tsantsa.
1: Rona ba iketlong funeral directors re itlhomme pele ka tsa mapato ebile re o tlhomela majoe ka makgethe o tlo o bonyane fela ba 270 ka kgwedi go diplane tse fapaneng o ka iphumanela lepato la maemo a godimo ka joining fee e tlwang go 220 mme waiting period ke dikgwedi tse tsheletseng fela e be tla re ha lefu le se le hlaile re o patele mofu wa gago ka boqatseke ka o tla ba o ikgethetse diplaneng tsa rona tse mmalwa gore na o ka thomela lepato la mofuta o jwang mme tsona ke tse kang plane ya zonke mo o ka kenyang batho ba lesomele metsemmedi di medile mo tsona ha di tswenye tlo potla ke he o itlhaisa ka monaka head office ya rona o ye zone 10 industrial park ka poletsetse kantoro ya rona no morong ya 016 110 0330 ka pa ho tsa mohala wa thekeng se reng 083 788 1620 ka pa ho 079 184 0017 we get them funeral directors we care in times of sorrows.
2: Lekwa FM le JR Travels e utlisetsa dihlaiswa tse latelang. Na o batla ho qoba ho hlophisa ntho tse ngata bakeng sa leeto la hao le latelang. O seke wa kgathatseha. JR Travels, travel agency e tshepileng ho tloha 2019 e tla hlokomela seo. Re etsa tse latelang. Di-bookings tsa mafofane le hotele. Re ntsha makoloi a tla o felehetsa leetong. Re o etsetsa le bukana ya boithabiso. Re bile re na le sesolo ha jwale bakeng tse kang Mozambique, Durban le Cape Town. O ka patala ho tloha ho bonyane bo kang 500 randa ho isa ho 1000 rand. O ka re fumana nomorong tsena tsa mohala 073-634-5184. O ka re etela hape ka marangrang a Facebook o tle o bone bareki ba rona ba reng. Nahana sebaka, JR Travels e tla ho isa moo.
0: Amen, amen. Ba se ba ratang ke nako ya ho ya mela etsenya letsatsi la kajeno re leboha ntate modimo ha holo fela. Hopola ba se ba ratang musa ma hodimo ha o dipulelong fela empa o matleng. Hape le ntshula modimo le ya phela le mafolofolo le matla le bo halo feta sabole e le o ditsweng dintlentse pedi. Modimo yetsa bonnete ba hore le ntshula hae le ya phethala. O le tadimile. O le tadimile o etsa bonnete ba hore le ya phethela re tlo ya melaetsenya letsatsi la kajeno ebe re ya rapela wa pele kuona molaetsa mona o kene o re

0: mme moena ntho go di mogemo seng ha letsatsi ke tsaya lengwalo le tla balwa e ke tse ke ikopela thapelo o go di mogemo ke bla wa ke maoto kopa thapelo modimo e be wena ya tla sile ka letsola ha e le matla ke bane ke mo tshepile kana ka tsohle ya tshepisitse mo tshepegala ke kopa le ntate modimo a bene le nna ga ke sa tswa ka jeno ke ya treatment e manespila le batho botlhe ka fela ba tlo kopa thuso ba ya ditleliniking tse fapafapaneng ka lebitso la Keresete Morena Mama Thandiwe Qalesheso Ndebe Sebokeng amen
1: amen amen amen. Re a leboga, re a leboga ntate a mahodimong. Ke rapella phodiso hodima mme Maqilisha ka Zone 11. Ke kopa letsola hao le matla lebe hodima hae Morena. Mahlaba ohle a fole mmeleng wa hae. Ke rapella le hore ntate ha ya treatmenteng ka jeno Morena a tsamaye hantle, ntho e nngwe le nngwe e fole, mmele wa hae kaofela o fole, ditho tsohle di fole, ntho e nngwe le nngwe e loke mmeleng wa hae ka lebitso la Jesu Kriste amen. Baeso ba ratang, ha se ke ra romellang di-forwarded messages ke a kopa hle, ha se ke ra romellang di-forwarded messages o monkhuna molaetsa mona o ke re mone moruti moremi ke kopa thapelo ka nako e nngwe ke tswafa ho bala lentswe la Modimo Tumi ka Zone 13. Le ha ho le jwale iphushe mokgathala o bang teng hore batho ba se ke ba bala lentswe la ntate Modimo o bakwa ke hobane sera se ya tseba baeso hore ha re ka re a bala lentswe la Modimo. Ho na le monna e mong wa Modimo a mehlenyane a kgale kwana ana a kena kereke e nngwe e kgumamelang ditshwantsho e tletseng lefatshe lena kaofela. History e re itse ha ntsa e kena moo ba sa bale bebele, ba sa dumellwa ho bala bebele ena re e balang. Ka tsatsi le leng a e fumana a e bala a e bala a e bala a e bala ha a qala ho rera a rera ena e re rerang evangeli ba mo bitsetsa mmithini ho fihlela be ba mo tebela ka hobane ha sa rera nthwane ya bona, ha sa dumela nthong tsang tsa bona, ha sa etsa dintho ka mokgwa ba di etsang ka teng, o sa di etsa ka tsela e tshwanetseng. Baeso, bebele e ngotswe e le jwalo ke mangolo a butluletsweng ke Modimo ka moya wa halla. Ha o qala o e bula fela sera sa tseba hore ho tlo senyeha mo hore na moruti teng kapa moruti hayo mona ho tlo senyeha. Motho ona ha a ka tseba ntho tsena ka mona moya wa halla ngwe teng o tlo mo etsa hore a utlwisise a dumele, and ha a ka dumela fela ke mo lositse. So ra iphusha baeso kaofela a rona ra iphusha. Ske wa tshoa, dumela fela. O mo molaetsa mona o kene o re Madume motlotsiwa wa Jehova, re leboga ka molaetsa o matla. Moruti ke ile ka khutlela ho wena ka diteboho hore ke 3 months mora a sa tsube ke bohloko o khutletse. Ke kopa thapelo hle moruti moreng. Ya ke taba tse se monate tsena. Ntho e bohlokwa haholo e ke rapela hore ntate Modimo a re thuse gore motho e mong le mong ampe a batlang ho tlohella dintho tsena a tsebe hore setshabelo se seng fela ko ho balela ho Morena Jesu, ko ho balela ho Morena Jesu, ho mo phelela ke ho balela ho yena. Ke taba e bohloko ena, wa tsaya batswadi ba phela ka ho utlwa bohloko fela re tlo rapela. Ha re lahle tshepo, ha re lahle tshepo, ha re lahle tshepo, ha re lahle tshepo. Ho na le monna e mong wa Modimo ke mo tsebang, ne re hola kaofela, o ne a pholoha beke tse pedi tse tharo a kgutlele hape taying majwale mona aba o bone hore ha sa hlola a kgutlile a lle a kgutlele hape o fihlela matla ao a moya oo a fela. Jwale ntho ene mo thusa haholo ke hore o na ntse a hopola hore o ile a re ke a dumela ho Morena Jesu. Ke ka hoo ke kgothaletsang batho ba bangata hore ha o qala fela o fumana lesoba, balehela ho Jesu, lekgiono la balehela ho Jesu, moya oo lekgiono wa tswa ho yena. ono ipi ono mofile le

0: Ke kgethile wena wena rato la ka. Ba ba tsanang ke sebetsa ha monate le nna ke etsa di festere.
1: Hi, morning ausi sana, morning Tuesday. O bua le mami ke ntoma ka mona ka Hanhlapu Butchery ga rata. Tsana sa rona.
2: Hello, Zitwana. Bona kere. Happy birthday ho mokgonyana wa heso ke Bashin Mahlangu ka zone 13. Ke re modimo wa kgotso a mo fe ho ya ka hore le hore. Bona a mo yekeletse a dula ntse le boikokobetso. Ha sa le mokgonyana ke abuti wa rona moholo. O sebetsa ka mane, o teacher ka mane ka Lindisa Primary Everton. Ke re modimo kuo. A enjoye tsatsi la hae la tswalo ka jeno, o kopela ke quiza sa hae ke masolo ka zone 11. A hule haholo.
3: A se tswana lerato la pele ya ka, my queen. Oh, one day re tla kopana na ngwana heso, re tla kopana go tlo ba monate. So wa tseba ke ntate Modimo o dula a bula pelo ya ka go kena wena ba tshweu, a be gobedi ba tshweu. Mosebetsi wa o motle ngwana heso. Happy birthday go botlhe ba golang ka jeno. Ke re ntate Modimo a lo ba re fafa ka mahlonono, ba be le tšhelete, ba ithute, ba tlomphe. Ba kopela ke Lady in Red ka Small Farm. Danko.
4: A tswana dumela tlhelerato, dumela moratuo wa ka wa pelo. Ke dumedise ba momedi ba lekwa, ke godisa ba golang, ke godisa Sepati Nyaredi. Ke re ntate Modimo a mobaballa mo boloke, ke o se dikeledi ka mona ka Isfo. Danko.
5: Ke leboha moratuwa wa ka tle ka molaetsa wa gago, ke a leboha haholo. O kene molaetsa ka mona o re fela. O kene molaetsa o re dumela. Re kutlwa ka mona. Le kwa dumela.
6: Morning, Sani.
5: Morning, moratuwa.
6: Ee, wa tsala ka tla ka o nketsa letsatsi ntse ke tsa dikobo ka mona ko manetse.
5: Ke a leboha haholo hle rato la ka.
6: Kana mona go rata ka lagato lane le ipatileng a kere. Ke mama gugu ne sa ta gugu re na le wena o fitela o tsamaya. Tankoko.
5: Wahle mama gugu.
6: Tankoko.
5: O kene mlaetsa mamedi o re itumela me ya lerato ke o rata ke sa o tsebe. Ke tlo o tseba ka tsatsi le leng ke Melita Menyatso ka Movango. Ke leboha mama Melita ka mo ka Movango. O kene molaetsa o re itumela Setswana rato la ka. Re ka o felantse ke o rata fela jalo ke re ke di sebokola. Ke leboha di sebokola. O kene molaetsa o re itumela Setswana Happy Tuesday. Ho bohlokwa ho mamela ho fitlhela o tswa. Rato la ka ke ragadintaoleng a re ho bohlokwa. Jalo se ka etsa phoso hle. Ho bohlokwa. Ho bohlokwa a ke re utlwe na mamedi o reng yena ka mona e re ketse teng.
7: Happy Tuesday to you Tswanisto, as I'm choosing you today, and good morning to everyone listening to your show this morning. Tswanisto ke dumedisa ape bomenese le bontate nese le bohle Setswana ba sebetsang di-kliniking, ba sebetsang di-hospital. Ke re ho bona tsatsi le monate ke leno, particularly ka mona ka zone 3 clinic. Ke mojaki sekgalo, Lakeside proper. Thank you, Tswanisto.
5: Thank you, mojaki sekgalo.
8: Morning, Setswana, my daughter. What's up, ke eng? Ntho ditaba tse ke di utlwileng ka wena maobane sa Dennisville, ha ke a utlwa I was not there, but ntate hampolelela. Wa tseba wa bonagala ngwana ka gore o ngwana ya tlhagang lelapeng le letle la kutlwelo botlhoko. Ntho e o e entseng, ha ona motho a na ka nagana go etsa seo ntho.

0: Mamedi in a require ya rona ba re fela happy birthday to you your way. O ke ne mla etsa morning swana ntate mdimo a ofe matla le bohlala. Ah, mosebetsi o motle, well done from Melita Mashia. Ke le bua me Melita Mashia. Eh, a ke re utlwe ka mona mamedi o re.
1: Morning, morning swana. E mamedi ke mala ma mona zone 3 nna ke khletwa di carpet jwa mbona ko manesi a mona to mpha matla. E ba se le mnati ngwana ka swana.
0: Ke le bua mrati wa waka, ke le bua haholo. Eh, o ke ne mlaetsa hore lenyametse hleng close to our now station is shish mega kamponyana. Ke le bua hle mega. Botle ke lo palamela kana go ya ditana. O ke ne mlaetsa hore sero apesitse ka matla hle a o se tswana. Ka mo batho ba buang mantswe a matla ka wena e bile a le matla. God keeps on blessing you my lady ke le hlonolo. Ka zone 14 ke le bua abdil hlonolo ka mo ka zone 14. Tsatsina ka jone o coffee bean ya rona. Ha ke lwane le wena empa go jetsa di nnete. Ha ke lwane le wena empa ke etsa hore o shebe bophelo ka tsela e fapaneng le tsela o no bo sheba ka yona. And ke ha ke lwane le wena ke batla hore o be le kgotso. O relaxe ha di ntho di etsa. Kana go tseding ha di ntho di etsa la ga Afrikaana. Be re phimisele re bue mantso a bohloko. But today I want you to understand bophelo ka tsela e o botlang ka yona ho wena. O bo utlwisise. Ha holo holo o utlwisise le batho ka tsela e batlang ka yona ho wena. Ho o tlo o thusa ibile ho tlo o etsa hore o be motho ya sa phoqeyeng ka bakala batho. Ska phela bophelo ba hao ntse re batho ba o phoqile. O ke ne mlaetsa o re tswana dumela ka jeno ho la mama lome waka. Re mo bitsa tutu. O dula zone 13 sebokeng. Ke re today I choose you. Se tswana ke o rata haholo ke mamotswaledi ka boipato. Ke o rata ntle le lebaka mme mamotswaledi ka mo ka boipatong. Ah ah yon tjene. Okay le mlaetsa re morning tsone ke pepile ka June and sa le ke be westetse ke ngone waka and o mamela hore ke kopa o jetsa hore ngwana ka wa lesea o sa tseba lentswe. Ah ebo. Ke le bua hle morato wa ka mamedi motsetse o mong fela ke tlo mathela ka ditabeng ha ke khutla ditabeng. Ke na le coffee bean packing sao. Ema hantle re tlo lukisana. O ke ne mlaetsa hore morning swana. Khwaire ya rona ke rata ha ba re how long are you now? I be re by my side. Ke mamuso ka Duncanville. Ai mamuso ke tlo imamela hantle. Hona le mo ba reng how long are you? Mo di motsetso mo mfela re ya ditabeng. E re fela ke etse tsena hle ke ya khotla.

0: yabo ona le malapa mang o thole abuti mhlomong ke yena firstborn ha tsa maisane le nosons o tlo bona le msadi wa hai o tlo respectwa ka yona tsela yini so nthwe e qala ka rona batho ba bontate e qala ka rona batho ba bontate a bona tsela e lo reng ba tla be ba re tshwara ka yona maemo e lo reng tla be re fa dikgaitsedi tsa rona gore ba re tshware ka ona ko ona maemo a tlo isang le basading ba rona gore ba tlo treatwa ka tsela e jwang tshwana nosonso ke nosonso if ever motho a sa tsebe tsela ya o bua le wena a sa kgone go imamela ha bua le wena then o mofa tetla eo ya gore a bue le wena ka tsela e seng right a le mosadi wa gao ga batlo mo bona ka next ke ntate mo ko wena ka farenageng me tanke mme
1: jo setshwara wa se ka nqabola ka fa tuku a tlang ka moraka o sebetsa yona mosebetsi o jo nna jehofa yo ka fa tuku a tla o qeta shebo and-e ke mme nesa kere
2: tshwane lekae le bamamedi ba lekwa e tshwane bua ka tengwe thata nna ke ile ka utlwanengneng ke a ba bua jwang-jwang ka motho ona a tlileng ka nnae motho ona ke reng ke mme wa bana ba ka o ne ke montshetsa mahadi last mo ka ba jwetsa ntho one ka re la bona ke nana ntho e felela ka jengdi nna ga ke no tshwana le ntate wa ka a na tloleya go emela mme wa ka go bo ausi ba gae ke re era ya stope le makoti a monyane a kene kagare ka ka re ya stopa e ga le tlo bua gampi ka mosadi wa ka gohang e yona a eno e tsala go tlamehile batho ba tsebe tshwane ore gobane le ena no o tla mpuelela ga bona and-e o yanna mpuelela mona hei go le gope kwana ke lwanela lasbon ya ga bona ke a ba bua diwee ke a ba sampatleng ka teng di-cousin tsa gae maga fela le nna ke re ga ona taba ga ke a tla o bona mona ke tlile mosading seka le ga yena a tlile go nna mona tanke tshwane
3: hai ausi Setshwane jo ko rata ga o bitsa bontate o ba bitsa gore ba kene ngwaneso ke rate le potso eo ya gago eo o ba botsang yona ke rata gore nna I stand to be corrected and ke tlo stand up to differ nna I feel gore ga ba o disrespect ha ba re disrespect as long as ba o describe the way you are ha ba o disrespect unless ba bua ntho o seng yona wa bo nna ke feel gore ga ba o disrespect ngwaneso ba o jwetsa ntho o leng yona unless wena mohlomong o ka dula le bona fatshe ba jwetse go nna ke mang ke tjena then ha o sa lo tlokala go ba o describe akere because o so ba jwetsitse so ke yona that's my take nna and ke nna he ha re re mohlomong wena ha ona tšhelete o botswa ha o kgone go etsa nix then ha ona ntho e ntle ba tlo e buang ka wena because ha ona ntho e ntle o tsebang go e etsa wa understand accept beauty ya how on your own akere and then o analyseba tlo buang ka yona ke tšhelete ha le stintšhe ka tšhelete ba tlo bua go stintšhe ka tšhelete nna ke nagana ke feela gore ga ba o disrespect ba o fa description of who you are wa understand and e le ntho e sa tlwaelegang in an African way ya gore makoti

na ho sa thusa jwalo ha mokgatlo ha dipolitiki hore o tlo tlile o leke ho tlisa botsitso ha jwale ha re tlile re tsheba jwalo re mokgatlo o busang boholwana yana e ho bana ka nnete he two third ha isa tlile e thotsa wa African National Congress re le ra bona bantse ba tlile ba hwanta kgatlano jwalo le melata e teng ka re Africa boroka kone se nang ditokomane hore jwalo e tla tlile e bona le jwalo ka nnete hore e tla sutha hanyane ka tsela le mofuta o jwang sena se tlile ka morao re tlo tlile o bona le jwalo ma Africa borwa le mekgatlho e tlileng e le mengata kgatlhano le melata e teng ka re Africa boroka kone e tlileng e sena ditokomane e tlile e lwantshana le yona taba eno mme ebe na wena o santsane o tlile gore go ya thusa bana ba bangata ba se ba tlile ba boletse jwalo gore ka nnete ga o sa thusa le letho le yona mokgatlho ona ga o kile wa nna kapa ga o kanka qeto ya gore o tlo o tlile o nne o lwane kapa o ne o tlile gore o na le mogwanto ono wa gore o tla tlile o nyaole batho ba senang ditokomane ka gare go Aforika boroka kwano gore ba tla ba tlile ba khutlele na wena o bona gore o santsane o na le thuso na o bona o na le phetho e tlileng e tla tla eetsa mme re tlileng le bona re bone jalo ba ka setlhogong ba kenyeditswe le bane ba tsheletseng ba kantorong ya moporesidente jalo bo Nomvula Mokonyana le ena ntate Fikile Mbalula ne le ba bang bane ba tlile ba le teng ngwana mono ba hwanta mohantong ono wa bona gore ba tle ba tlile ba bone jalo gore he e ka ke ka tsela feng batho ba tlile ba ka nna ba seruwa Aforika Borwa ba sena ditokelo tsa gore ba tle ba tlile ba be kwa kono ka Aforika Borwa mme re bone le morago tsena ba ntse ba tlile ba leka le o bua ka taba ena gore Aforika Borwa ka kwano ga o tlile go kengwa batho ka gare go mesebetsi mme ba le ka mosebetsi o tlo o tlile o shebiwa golo batho ba na bene re reke kapa batho ba tlile ba ntse ba tswana ntse dingwe o tlo o tlile go leka gore e beta ba maobane ba tloele gore ba nne ba kengwe mosebetsing ga o thola o sheba ke re mme ba leka mbeta o ne o shebiwa pejana mona batho ba ne ba tlile a ba hirile ka gare go tracking company ya gae e ne e ka ba 80% ya bona e ne le batho ba tlileng ba tswa ka gare ka ntle go na ya Aforika Borwa bana ba tlile ba kene yena moporesidente ka go gotlolwa ga gae o ne a ntse a tlile kana batho ba na ba tla tla ba nyong kwa mona e ne e se baai ba Aforika Borwa bana ba mo sebeletsa ka gona ka phala-phala ka mane go tse ding tsa dipolasi tsa gae ka gona ka moo mme bongata ba bona ba ntse re tlile re tseba jalo ka nnete go ba ka setlhotlholong ka mono ba ntse ba tlile ba bonana jalo ka nnete go he ba ntse ba ameya jalo le batho be rereng ba tswa dinageng tsa baaisane na wena o santsa le o bona gore jalo ka nnete gore ga jale ga ba kenelela ba mekgatlho ya dipolotiki ba lela golo gore ka gore ba tle ba tlile ba tsamaya batho ba rile ga tseba jalo gore ke batho ba tlile ba nkena pusong mona ba ntse ba bolela jalo ka nnete gore go gang ga ba tsamaye batho ba le ba bua golo ke batho ba PA Action SA le yona ne ntse e tlile e bua golo ka taba ya gore go gang batho ba senang ditokomane ga ba tla tlile ba tswa wena maikutlo a gago ke afe o ka buisana le rona ka nomorong ya mahala ya WhatsApp text message e lenyana 0785859531 ntle le mono o ka buisana le rona ka nomorong ya mahala ya 0731505207 mathata a tlile a ntse a le mangata jalo ka nnete a aparelang ma Aforika Borwa ba kobojana dimagetleng karo ka kwa ke bua tsena ka morago re o tlo o tlile go bona le jalo ka nnete gore mokgatlho wa seri e leng the Socio Economic Rights Institution e se e tlile e supile mmuso ka monwana gore ka nnete ga ba ke ba leka fela gore ba tle ba gape nyebo e kgatlhanong le bona e le gotleng le phameng la dinyebo ka mane ka Pretoria la Social Relief of Distress Grant go tla ba le mathata ka gare go Aforika Borwa a tla aparela re tla kwala ntsing ganong re le bangata gagolo ga ebe o ka e tsala seno lekgotla la maipiletso le phameng le yona SCA ka mane ka Bloemfonteine le le la utlwa taba tsena gore na ebe ke o baneng mmuso o tlile o tlisitse ena ya dinyewe ka lekgotleng le no le phameng la dinyewe mme ga jwale ke mane mo ileng ga bonana jalo gore taba ena e ne ama jalo batho ba ntse ba amogela diranta tse 330 a ka bang a supileng lekgotla le phahameng pejana mona le ile la utlwa gore na ebe ke ka tsela le mofuta o jwang go bonalang jalo gore ile gapa letsholo lena le ile la kengwa tshebetsong ntle le molao ka tsela le mofuta o jwang mme la sia dimilijune tsa batho ba sa kgone gore batle ba une seri o boletse jalo ka nnete ya ba eteletseng pele e leng yena Nkosinathi Sithole o boletse gore o na le tshepo ya gore ka nnete lekgotla la dinyewo le tla
hela la ka thoko ena kopo ya apili ya muso me a bolela jolo ka nnete gore ba na le tshepo ya gore legotla la maipiletso ka morago re ditla ditlhile le utlweletsatsing lena la kajeno gore go etsagetseng ebile go tla etsanang le tla qhelela taba ena ya gore mmuso o tlo ipiletse ka thoko me a bolela gore ka nnete bona ba ntse ba tlhile ba leka jalo gore legotla la molaotheo le tle le tlhile le bone jalo ka nnete gore he go na le karolo ya molawana wa motheo le yona o tlileng go bonanang jalo ka nnete gore he e tla tshwanela gore e tle e tlile e qaqe gagolo le gore maaforika borwa a dimilijune le ona a tla tlhile a kenyeletswe a kenye kao fela le gona o etsa go utlwa tsena kao fela gobane ga ebe o sa etsee jalo go tla tlhile go nkge ntsi gotlhe mona ka baka la tlala mme go bonala mathata a tla tlhile a aparela aforika borwa mme letsatsi lane la gosane ke letsatsi la laboraro jalo ka se ke utlhile ke o tsebisitse ga o utlwa ke sa batle gore ke tle ke kene gagolo tabeng ena bane ena e le gotle nna dinyebo empa ga ke tlo o buisana le ntate molefe letsatsi lane la gosane ka 25:2 ka kwano yena o tswa ka sasa mme ke re ke di re tlotla re utlwa dikarete tsa lona tsa sasa di felelwa ke nako go na le ntšhafatso e tlileng e tla taitsang kapa e ntse e etsagana ke tse dingwe gape tsa dintho tse o tlotla o di utlwa ka mona le wena ya tlileng a ntse a le teng ga e mono a sa kgoneng gore a thole tšhelete ya karante le tle le tlile letlhae go na le ba bang ka nnete ka mona he empa o tla e tlhalosa ntate molefe o sane gore na ebe o etsala ja go na le batho ba keneng ba una ditšhelete tsena tsa maqheku le maqhekwana mme re a tseba dibaka tse ngata mme ke ya go tshepa gore ga ebe o tla tla a na le tsona dipalopalo ka kwano o tla re neletsa gore ke o kae mo o tholanang boqhekanyetsi bo le mo ngata go mmuso ona o ntsha tšhelete ngata gampe ka taba ena ya go patalelwa ga di-grant mme ke tse dingwe gape tsa dintho tse re tlhileng re tla nne re di bone letsatsi nna na babane ke leba ka ba le monyetla gore tle ke fete ka mona ka phelo phepa ka fere iragangbe terene e ntse e tlile le teng ka mono mme he maobane jalo ka nnete gane ke ile ka mono batho ba ne ba se ba ngata gakalo empa ka matlhong ke gona meele mathata gagolo mme terene ena e nka beke tse pedi fela province tse robong tsena tsa aforika borwa mme go thata gore o tlo o tlhile o kena empa ka matlhong ka mona ke gona mo o tlhileng go bonana jalo ka nnete gore he ke mathata a tlileng a ntse a le mangata mme go na le nngwe ntse ke tlhile ke sebesebetsana le yona ka kwano ga ebe ntho tsa ka di tla tlhile di atlega re tla tlhile re ithole re bone jalo gore o tlo o tlhile o etsang ka yona mme ka nkano raena ya bobedi go na le taba e re tlhileng re tlatla re buisana ka yona mona ya mabenkeleng a rona ka re go aforika borwa ka mona mme re tlhileng re bona jalo ka nnete gore he go ntse o tlhile go o na le batho ba tlhileng ba le teng ba tswa nnageng tse dingwe mme go na le go itseng ka gona ka mono ke nngwe gape mme re tlhileng re tla nne re bone jalo re tla buisana ka yona re tlhile re ipapisitse jwang nna le wena mme he taba ntse re tlhile re buisana le yona jalo ke taba ya borra dipolotiki mo re tlileng re bona jalo ka nnete gore he go ntse o na le mehanto morago tjena re bone mokgatlho wa African National Congress e tlhile o ipiletsa jalo ka nnete gore he batho ba tlhileng ba sena ditokomane jalo ka gare aforika borwa ka kwano ba tle ba tlhile ba bone gore na ba tla tswa tšaro ya mabona kapa ba tswe tšoro ka gare aforika borwa ka tsela le mofuta o jwang ke tse dingwe gape tse re tlhileng re ntse re di bone jalo gore he ntse di tlhile di tlaeletse ka tsela le mofuta jwang le wena maikutlo a gago ke yona e re tlhileng reyang ka na o bona gore ka nnete gore he e se e le ga o sana thuso le gore na ba ka etsang ga ba etseng mme re tsebang jalo gore aforika borwa ka kwano he mmuso ko wa kopanela go tloa o national go fitlhela jalo go ba masepaleng ka kwano mme ga ona mme re tlileng re re ka nnete gore he e ka ba mmuso wa mogato o tlileng o le mongwe ka o phetala diprovinceng tsena ka go fela ke diprovince tse tlileng di le mmalwa le dimetro tse tlileng di le mmalwa mo o tlileng go bonana jalo ka nnete gore he go ntse o na le mogato o le mongwe o busang ka go feleletseng dibakeng tsona tse kang tsona tseno mme o ka buisana le ona ge ka nomorong ya mogala ya WhatsApp text message 0785859531 ke re tlile re utlwe ro hena wena maikutlo gago ke afe ka mohantono wa mokgatlho wa African National Congress o ileng wa etsa morago tsena ntate mokgomong kgomo kgotso a re mmuso ka nnete o busang a re nako eo
nako e se e tlile ba sile ha ba le ba le ka nete re khethe muso o mong ke nna ntate Mofokeng molaetsa o mong hape o ile wa kena ka kwano dumela ntate Mogomong le ba mamedi ba le kwa FM ara ntate Mogomong arae ke ka ho ka nete di matcha ne matcha ka nete di tloheletseng a kere phakathe le babang mo presidente o sa ba file envelope e borao no e no neng hore ba tlole ntho eo ba ntse ba tlile ba yetsa ka ho ka pa ka ho ntsha melata ka re hona ye Afrika borwa are jwale ka nnete maybe le bana ba bo rona ka nnete ka mona le bo bana le bona phakathi o file something hore ba tlile ba yetse jwang ba tlohella hore o tlo tlile o bonana jwalo re match and match ke le tlhono ka mana ka zone 14 ya tlileng a bolela hono molaetsa bone wena maikutlo a gao ke a feng ke a tshepa tsena e ne le tse tswang ka mane ka go se tshwana se tsa ka mona ke tle ke tlhile ke di tlose maikutlo a gao wena ke a fe mabapi le mohanto o bonagetseng o etsagala jalo o kenyeleditseng jalo boma dipolotiki bora dipolotiki o ga kenyeletsa jalo le bo archbishop mono no lo ngata mono ka tlete meretlelo le bona ye gore wena maikutlo a gao ke a fe o bona sa ntse ka ntsane go tlhokega gore ka nnete batle batlhile ba nne ba etse meganto e le kgale ga kana-kana setšhaba sa aforika borwa le megatlo e kgatlhano le jalo le batho ba ntse ba tlhile ba kena mme ke le ka bona thelebišene tsa aforika tsa mosamawatle tsa bo UK bo kae wa tseba ka nnete ka mokgwa batlhileng ba le interested into South Africa kapa African countries gore na ba ke ba tlhile ba tlotla ba bona gore re sebetsa jwang ne ke shebile mosadi e mong a shebile batho ba tswang ka gare go na ya Zimbabwe ba tshela ba tla ka kwano ka mokgwa bana ba tlile ba ikenela ga monate ka teng jalo o bo ipotsa gore na ebe o itse o na le batho ba teng madibong mona ebe ba go kae batho bana mme e le gore batho ba bona ga ba tsebe be batho ba tlhileng ba tsamayko kae motsheare wa lenyete jalo ka ya le motsheare tšhena ba ne ba tswa ka Zimbabwe ka nako ena ba kena ka gare Aforika boroka kwa mme ke batho ba bangata gona gona gona ga se motho fela a le mongwe a tlhileng tse o tlotla o etsa mme ga o qeta o botlo o tho ae pejana mona ga ba ne ba qala ba matchan matcha ba itse dimilione tse e teng ka gare Aforika borwa ka bona tse senang le ditokomane tsa gore di be Aforika borwa gwa tlhala mmuso wa rabela wa re ae ga ona batho ba jalo he dipalopalo ga diyo ka mono ke bana batho ba tswile ga o a tswa batho ba 700 go tswile diketekete ka mono mme le ba bang ga ba kgona gore batla ba tlile ba tsamaya gobane tse dinaga dile tsa tlhidi tsa nyatlhatsa go ba kgotsisetsa morago jalo ka naga ya Nigeria ba bangwe o gang ga ba kgona gore batla ba tlile ba latiwe ka kwa a ke re tlile re bue ke re tlile re utlwe gore na ebe wena o bona o sa ntsane o thusa gore ga jale ebe masala a ntse a tlhile a phuthwa go lekwa gore o lokiswe na ka nnete e mfulene ga e tla ka mona e re e tlo kwala mo o tswang metsi ka go fela ka mona e re ka nnete e tlo tla e lokisa ditsela di-street light di gobe go tle ka nnete ka go fela ka kwano ne re tlile re bona gore re nne re bona jalo ka nnete gore he e tlile ba toitoia jwa letsena ba jwetsa gore ae ge le di-bylaws re a di-enforcer jwale tjena batho ba teng bileng mona ra ba tlosa ka go fela ra tlina jwale re tlina mfulene na o tla ba le thuso na ga di ke tsa etsagala gona tje jwale ba kena mentse ke tlile ke bona tjeng ka nnete a tshe batho ba bangata ga ba bona dikeeper gore ke sefe sa political party ka nnete bana besong ai batho ba kgathetse maleme a makgwaba ba batho ba bangata go tswa wa mogoloisa wa monyane bongata ke le ka bona le ka mane ka Limpopo kgaitsedi tsaka di sa gadire di kena le heking ka nnete ya ba ba santse ba batlhile ba ba jwetsa gore ga o tlo o gutla ona moo ga ko o tlhoke le kipa seno sa o tlho o tlile go gutla gona mono ba e re gasha tšhidisi ka gare ka mona
o tsebe motho a sa tshwere jalo o qetile matla ha ona lo roka reng na wena o santsa no bona jalo ka nnete thuso e sa le

0: na thuso e santsane e le teng gore ha jwale ho bo o na letse tleng ditlata di etswa re tla tshepiswa manifesto ntse di le teng ntse di tswa tsedintse di tlile di jwang mo president wa African National Congress o itse bora mosebetsi ba ntse ba hira batho ba sa latele melao ya Afrika Borwa ba tla tshwana mmusong ka ofela ga o theba di-TVET college tse tlileng di le teng di-university tse teng dipetlele tse teng ga jwale di-doctor tse tswang ka ntle go Afrika Borwa tse teng ka gare Afrika Borwa ba bangwe ga ba na mesebetsi empa ga o tlile o ya ka gare a kopanong hospitala ka mane o fitlha o batla mono motho yo a tshwereng di doctor ka mono ke mang supervisor di doctor that time ore ke mang o tlatla o tho tsamao e ka gare a sebokeng ka mane o fitlhe o mo jetse gore ke nna doctor mang mang ke batla mosebetsi ga ke na mosebetsi ka mono jalelege nkekebe ka tlatla ke tlotla ke sebetsa mo mme mongwe la ba bua mona marangrang mona a bua gore ka nnete go ka ba jwang Aforika Borwa ga o ka gotshetswa taba yane ya go volunteer gore batšha ba leng teng kare Aforika Borwa ka kwano ba tle ba be le experience na o santsane o bona gore ga jwale mokgatlho ofe kapa ofe wa dipolotiki ga o ka tlile wa re o ya itukisa phano ya ditshebeletso ya ntlafala go tla ba le phetho e tlileng e tla ba teng pelong ba gago na gore ka di-four ga o ya o le go kgetha go tla ba o na le ntho e tlileng e le ntšha e ntšhafetseng o reng wena jwale ka nnete o tlatlile o bona jwale ka nnete ore he go tla ba betere bane ba di apere ntate fikileng balula o na sa etse o na sa tlikeng maobane o sa tliki maobane o na le mohantong na go na le thuso na o sa tsane thubo o bona thuso ya o etsa ntho tse kang tsona tseo na my good sir nna ke re ka nnete ga ba tsamaye kao fela cause ka cause ba tlo gutla kao fela ha ba bona gore ha re sa bantsa ntate Tipenyane ka Express Hardware ntate Tipenyane se re bone ebile re utlwile ha ebe a ke tsebe gore na batho ba bangata ba se ba tlile ba tsone jwang bongata ba batho ba tswileng ka moo ba ithaopileng go tswa ka gare Aforika Borwa ba itse ba tsamaya ba tla gutla ba bangwe ba santse ba tlile ba iketse ba boletse jalo gore ba santsane ba etela malapa a bona ba tlo gutla ka gare Aforika Borwa ba bangwe ba ide nageng tsa bo bona ka nnete ba tlile ba bolela gore a mokgwa o leng thata ka te ne ke shebile le monna e mongwe wa legoa a tswang ka mane ka Zimbabwe o re o ka gare Aforika Borwa ka kwano mme a botsa gore na ebe Aforika Borwa ga re ba utlwelele na a re ga a tla tswa ena ka gare o na ya Zimbabwe o tswile ka lebaka la gore ka nnete o ne o fitlha o robala o na le 1,000 bankeng ga o tsoa o na le 10 inkue ka gore go na le tefiso tse o tlileng o di patala moo na go santsane o na le thuso ya gore ga jwale mekgatlho ya dipolotiki be le ka gore e tle e tlile e re ya thusa e tlisa botsitso ka gare go metse le metsana a rona na ka gare go Aforika Borwa na o santsane o na le thuso mme re boneng jalo ka nnete go le ba se ba gwanta jalo ka nnete ba bolela gore ae go itswe ka nnete gore he ga re na maatla re le ma Aforika Borwa a gore ka nnete ne re tlile re tlatla re botsa batho dupa le special ka nnete ga re di-law enforcers ga ne me kubua ya bua mona di tshwantsane di qala ka nnete bo mme motshega ka nnete ba ikeme ka fotsholo ba ntse ba tlile ba bolela gore ga re teng re kae wantshwa di-600 million mme he bana ba match and match ba re re santsane re batla e bona jale re tla etsa megante ona go fitlhela ge bona gore mmuso tšhelete ga iyo 600 million e ne ba keke bana ba etsetsa batšha mosebetsi wa Aforika Borwa mo ba enka ka ntate Khatšhali a gutla a re ae tšhelete eno empa fela le ditekanyetso fela tse ntshweng jalo ga go bolele go ka nnete go 600 million eno e teng ka nnete ne re bolela fela go ntho tse e tlhokagalang go ditle di sebeditswe dijalo di tlanne di etsale jalo na go sa na le thuso ga jwale go lokisa mekgatlong ya dipolitiki ke shebile letona la mola ka Sontaga mona bana ba mo botsa gore na ebe ha batho ba se batlhile ba le ka teng ka mokgwa ba kgathetseng ka teng mme a re batho ba na utlwa a makala gore ga ba bua ka gore go tlhakolwe mekgatlho ya dipolotiki ebe go tlo o ba jwang gobane ga ona motlang polotiki ka nnete ka tlhileng ya tlhakolwa ka teng bora dipolotiki bomma dipolotiki ba tla tlhile ba ntse ba dula ba le teng ga ba kgethwa mona o tlo o bolela gore ba tlo o sebetsana le bomma mme ga jale IEC a re tsebe re tla utlwa dipheto tse e tlileng di tse di tswana gore na ebe ke batho ba ba kae ba ikgethetseng kgethong tsena tsa bommasepala ba ingodisitseng gore na ebe pampiri o tla e thola le kae ga o finyana se re tla re thola maqhepe a mabedi ke a gona gobane ga jale santsane e le leqhepe le le leng kapa re tla le thola le ngotsweng ka mona le ka mona ga re tsebe buka le yone e ka nna a latela independent candidate le tsona o tsebe di tla nne ditlhile di be teng e le batho ba ikemetseng e re ke ke utlwe molaetsa wa gago ka kwana
1: kgotso ntate mogomo kgotso ntate nna ntate ke re ke le ntate marobing ke re ntate ka gara mmuso o na wa rona o mokgatlho o ka godimo ka setlhoo go na le bothata bono ba gore ga o re na le motho ya sebetsang gantle ebe o ka kotswa setulong ne re na le mme o nkidira ko ka mane ka to sad mme yone itse ga a sebetsa ya ba kotswa setulong ga bana le ntate ka mono ntate ace magatshulo na sebetsa gantle agolo ka mono itse le ena a itsaga boga ba bona re wa sebetsa kotswa setulong jale gone jale re na le batho ba na ba machan mach bana le bona ke bana ntho ena e fedile jale ka tlhile ka nnete hache ka gana ya gona ka mona ntho tse ka gareng di ba gantlenyana tlhile ka re tlhile di tloswa tseleng fela

0: lo se tu di mu mo no tso lo bo hlaswa mo dan ha u tla fa tsimo na ape kona ro nko lo gisa bona ba no ba u di ma bo no di president da sa bona se di ba pa di lo na u di mu mo tuso ge fe ona mo na ona tuso ale ton da
1: ya tuso ntatere ha i bone le teng yo le ka nete e bile ha u bona le lo re go tla tsile ho etsa le jwa na ibe wena o santsa ne o bona re jwala ka nnete tsere tlile rentse re di bona jwala ka nnete magatlo ya dipolitiki itlile e hwanta jwala na o bona o re go tla ba le thuso ha bantse ba tlile ba lukisa ka pa ba le ka o lukisa tsentse di tlile re bona jwala ka nnete go ditswile ka taolong ka kwana ka re wa Afrika Borwa go bane ntate padile ho hla e leng ra dipalopalo wa Afrika Borwa ka kwana o boletsa re ka 2016 ke le ka ba jwetsa ba mmusong ka nako eno gore go fedile go ya ka batho ba leng teng ka gare Aforika Borwa ka komana ba utlwileng go bona gore ga ba na taolo la re ke be ra balea go ntse o tlo tshwanela gore nne re tlile re gutlele mmusong wa kgethollo mmuso wa kgethollo o ne o tseba gore batho ba leng teng ka gare Aforika Borwa ka mona ke bo mang motho ya dulang qwaqwa ke mang motsama wa hao o ne o monitoruwe o ne o keke bo a kena ka rafere e nageng ka mona o sa dule ka mona ka rafere e nageng batho ba bangata ka nako eno bana ba bona e ka batho bana ba sotloa go ne o sena batho ba teng ba tswang ka ntle ka mona ka re ka o Aforika Borwa ka nako eno le a bana ba le teng e ne le ba mmala o mosweu bana ba tlile ka ba bangata bana ba le teng ka kwano ga ebe bana ba le teng gobane o ne o keke bo a kena ka bana ka gare Aforika Borwa o re utswa naga e nngwe gobane ba ntse motlhang ba tla go tshola bona gona tlatla o etsa ntle le go tlo tla o dula moo mme go sena motho ya a tsebang gore gantle-gantle wena motho wa ka ga o se kwa komponeng o se motho ya a sa tsweng ka ntle go naga ya Aforika Borwa o ne o tla bua gore jalo ka nnete gore wena o batlang ka zone 7 ka moo empa ka jeno lena ka nnete a wele ga se gampe gore amoela baiti kao fela batho ba ntse ba tlhile batho ba matšhe le bona ba re ga se gampe gore re amoele baiti empa go se e le tshubitlhelano ga o ka bona dikgatiso tsa batho ba kenang ba tswa nnaeng tsa baisane ba kenang ka gare Aforika Borwa ka kwana ka nnete o ka maka mme nyebo e nngwe ke e bone gape e ileng lekgotleng la dinyebo kapa e ntse e tlile e tlhaelela marangrang mona go na le monna ya tswang ka gare go naga ya ke Nigeria kapa Zimbabwe ya ke sa fose mme o ngotswe mono ga ke sa opola re ne le lekgwetha kapa e ne e le taba e tlhaletse kampona lekgotla le dinyebo gore ka ga boholo ba dinaga tsa Aforika ntse di tlile di sa dumelele batho bana ba ratanang le bong bo le bong ba ne ba kopa gore ba fue Islam gore ba ne ba tswelela o dula ka gare Aforika Borwa ka mona e be botshabeding ba bona ke re ke fete le ka mona fela.
2: Be restored and be revived. This is Hlaletembeni Gospel Show. Saturdays from 3 to 6 only on Liqwa FM.
3: It's that time again for you to enjoy the live performance of good music. Liqwa FM Sunday Passionate Journey with Mandla Mthimkhulu, Mr. G, and Bona Sera proudly presents the R&B Soul 3-Hour Boat Cruise on the 12th of September, 2026 at The View on Val Resort. The cruise starts at 3 p.m. and ends at 6 p.m. Tickets are 650 Rand per person with food included. The cruise is limited to only 80 people. Theme, shorts and shade. No cool boxes allowed. Drinks will be sold on the boat. For ticket sales and bookings, call or WhatsApp 078-302-7270. don't miss this amazing event.

Wena maikutlo a hao ke afe? 0785859531 nomoro ya mahala ke ane ya 0731505207. Na o bona hore e tla hlolwa taba e ya hore ge tloela o lefiswa ranta ka hodimo kapa 10 ranta ka hodimo ha re ya re lo ntsha ditšhelete re etsa ke eng gana nthwe ya o khutseletswa tšhelete. Na o bona hore ka nnete re e tla tla e file e hlolwa nthwe ka ofela cashback ha o re wa fitlha kae kae ba o jwetsa gore a e tloelo ga o sena ranta kapa o sena 10 ranta tloela ga ona gore ka e thola ebile ba o kgathalele o kgathalela ka teng ga batlhile ba o jwetsa ka yone. Na o bona e tla hlolwa

ke ya lebua. Bo mamedi na bua ka motho yo reng ka face 4 mamang o sebetsa ID ya motho a sa mo report. Ntate se jano wa tla ka kwa. Bosi bona ba ka jeno ka 8 tla ba le mona. Ke a tshepa hore o tla mo fa dintlha nomorong yona ena WhatsApp mo rumetse mona hore ke mang motho yo. Ha ibo se ba hore o sebetsa le ID ya mang. O tlo tlile o re fe dintlha tseno ka ofela. Ba tla bona bona hore ba sebetsa ka taba eno ka ofela jwang. Ha ba no etsa le letho. Ha ikwetse mane motho yono tla tshwanela hore a tla tlile a yetse. Ha ibo na le ho tsebang ka hona mono o tlo tlile o tsebise ke la bobedi ka jenena ka 8 p.m. Home Affairs teng ka FM ka kwano o buisana le ntate Phadi Matsotetse. Mme ke a leboha motho ya ngotseng molaetsa ona hore ko baneng wena wa tseba le hore o etsalang empa o report-e motho eno. Nkgono e mongwe o tlaile a bua mona o tshwerele lere bana ba ntse ba ra mabahambe a re wa tseba keng. Ke a uthusa le go bona ba tsamaya batho bana ke bona ba nkentseng dijo kano. Nna ne ke sena dijo mona since ba dula mona ba beya lebenkeleleng la bona mona ke gona le gore ke tlile keje. Ke le ka bona le mong thelebišene mona a tlile a bolela gore ka nnete nna ne ke sena le letho a re ne ke dula ka gara go mokuku o ne o tlile o neela gona. Mme batho bana ba tlile ba ke ene mona ke gonne le gore ke tle ke etse ke ahe ntlo ke kenye le di-outside room ke bona batho bana a re nna ka nnete molemo ya bona ke a tseba jale e se e le kgomo ya mošate empa heta ba e reneng go yona jale ke ene a o difiswa ranta ga o goma ngwana le gore ka airtime ga o gutla o tla bona gore man ke itse gore ke airtime ya 10 rand ebile sa tla mofotlha bana ba modimo bana ae ha se 10 rand ke 11 rand. Ntho e ngotswe thwe ke ena mona go na le ditrinki tse ngotsweng go ngwala 10 rand mono ga o fitlha tidimane be ba o jwetsa gore ntho ke 13 rand empa e ngotswe re rekiswa ka bakae na o bona gore NCC Consumer Commission e tla e tlhola taba e ya gore go be go tloele o ba le di-extra tse patalwang. Nomoro ya mahala o ka tlileng wa buisana le nna ka yona ke yane ya WhatsApp text message 078-585-9531 078-585-9531.

0: Oui, c'est moi qui est très privé. Il dit que rapport se force d'année. Renard d'enseignement. Que Renard dans l'enseignement. Dans les années, à Oshaï, par le 34 Randa, avant que le Tchelete, il y a été 4 ans.
1: Ntate ke ne ke kopa o botsa gore na jwalo ka rakgwebo le yena o tsebe gore motho yo tšhelete ena ma isang teng e le o tla e hafolwa ka baka la di-bank charges na ga o bone gore ka nnete gore ntho e ba e etsang ba e etsetsa ntho gore bank charges tsena ka nnete se ke tsa ba gotlha golo Jwale ntate ga o nagane gore Shoprite e etsa jwalo bane e le company e kgolo nna ke le Mokwena general dealer ke obane ka nnete nna ke sobe le tšhelete eno ka galo mme di-bank charges di tla go nna di le setlhotshwana golo ka gona ka mo ebe re ka se nagane le gore ke bona mabaka ao a jalo
0: wa bona re ya lefapha lena la consumer
1: ee
0: ke mo re tlamehileng re tsebe gore na ga na ba ura molemo ka gone kapa ba leka gore ba phamise dikgwebo tsa bona ka gone yale ntho ena e ke e botsang ke obane le nna ke le a concern consumer bane go reka ka khadi ke ntho e ke ratang yale ba ntatamaemmele ga ke shaeta ka teng banka e nkgolela one rand yale ba bangwe bona ba ula 3 rand ga ba bangwe ba tla ula bo 5 rand yale ga ba tshwane yale o ipotse gantle molao ona o tlhile ka mang ke molao wa mangwe yale mme ditlhopo tse re buang ka tsone ke o sa tlamehang go bua ka mabitso a tsone ke re molao o bitsa mabitso a mangwe bae ga re reka go
2: tsoneaonamino le botšhaba gona mona Lekwa FM go tlwa ka 9 hoseng go fitlhela ka 12 o motsheare.
3: Following a Supreme Court of Appeal judgment on 30 April 2026,
4: ela tlhoko gore maikutlo a tlhagisiwang mo mananeong a rona dipotsong, mminong kgotsa se se tlhagisiwang mo dipuisanong ke tsa bagasi le baeng ba bona ga di supi tumalano le Lekwa FM. Botsamaisi jwa ona badiri kgotsa setheo sa taolo ya kgaso ya Aforika Borwa e leng ICASA. Lekwa FM e gasa ka tshiamo le ka maikarabelo go tsamaelana jalo le melawana ya maitsholo a kgaso a ICASA. Kitso ke ya gago, boitumelo ke jwa gago. Lekwa FM utlwa go itaga pelo.
5: Moreki o morena ka gare o Lekwa FM. Lekwa FM 91.0 e na le monyetla bakeng sa ga wena makgwebo kapa rakgwebo ya batlang go godisa kgwebo ya gae gore botlhe batle ba tlhile ba tsebe go setela ka ra yona le wena gore o tle o tlhile o gole. Go na le menyetla ena e tlileng e latela bakeng sa kgwebo ya gago ka e tlile wa itholola jalo mekgatlhelo e fapafapaneng gore kgwebo ya gago tle o tlhile o igodise ka tsela le mofuta ofeng. Ke bua ka yona business package. E be o hasa jalo ka kotlolo le teng mono ntse re tlile re fumanea lelapeng la gago kapa mokete o tla bo o tlhileng tse o keteka kapa moketana o tlhileng o tla bontse o keteka gona bono ke bua jalo ka yona outside broadcasting le tshetso ya mananeo a fapaneng ka gare go Lekwa FM ka mona o ka tlhile wa ikgethela ona gore o tle o tlhile o bone jalo ka nnete le wena gore o ka tshetsa lenaneo le o le ratang ka tsela le mofuta o jwang lemoa gore ditjeo tse ikgethileng di teng bakeng sa tsena tsotlhe mme gape o ka re thola ka mokatong wa bobedi ka kwana ka Mark Park Fair enageng dinomoro tsano tsa mahala ke tsena tse latelang 0164211052 0164211052 kapa ka re

Oh, kaba napho. E uyakhala ngoku. Into yami yakho vele nje. Eyami yakho, eyami yakho.

0: le wena wa tshwanela go tlo o tlile o di sebetsa. Mme monate wa o reka ntho ntse ding tse tlhileng di dijalo ke tsona tseno tse nang le di-price. O se ka na a tlatla o reka ntho o sa e boneng ore reka bokae, o ne o botsa o fitlha thidimane bane ke gona mo o tlileng o tlatla o swaba go fitlha mono he. Jale ntse ke mametse setshwana mona o bua ka gore e batho ba golo ba se bana le dithoeng ka la o le utlwa ntse ke sa tsebe batho ba golo jalo ka nnete gore ba se bana le ntho tsa boipapala bontate le bomme ke a bona ba ntse ba bapala ka dipopo mona ke ntho tse jalo. E tla re he ha ke khutsa mona o tlatla kena Mampula Mangena a tlatla o balla gape tsa leleme la Sepedi ibe ka maramono go tla kena jalo he JT emosetla motlokwa ke le letatho jane mosadi ke itse go sane o tla o tlile o lebelele jalo re he ke a tshepa ntate Phiri o sane o tla ba teng re tlo tla re bua ka bodulo ebe ha ibe o tla etsagala bane ha ke tswa kwano ke tlabe le gona ke utlwang gore na mme Amanda Qita ke a mo tholana yena o tla ba a buelela jalo Eskom ka kwano ka Gauteng tse e reng motlakase oe e ka ke tlatla ke bula ka yena nnaneo goreng yeno ya pele ya nnaneo e be goreng ya bobedi ke me re tlatla re bua le ntate Phiri le ba bang ha ebe ba tla ba teng ba tla tlile ba tlatla ba re tlhakisetsa mona ebe ka maramono ke tlatla ke buisana jalo le ntate Molefe o tswa ka SASSA. A ke go ntse o bona o ntse o thwe ditšhelete ke tseo di a etsa empa ga jwale ntse di sebetsa empa he yeno ka ga e le go te nna dinyewe ga ke golo o tlatla e araba empa re tla utlwa ka yena a tlhile a fitlha o sa gona o arabela kapa jang. Mme ke tsona tseno tse ntse re tlile re di bona jalo he wena o ntse o le gae mono ore ga ona mosebetsi leqhepe la Gauteng GPG le teng mono la mosebetsi me ke hona di-post tsa mmuso di tlaelelang bono le moa ore ga o apply-a moo o attacheng gape dintho o na le Z83 e tlhaitlhile di teng moo o e tlatsitseng ga o ne o qala Z83 eno ke e teng systeming ga e bolele ore ga o se o apply-a gape ga o tlhoke Z83 engwe o tlo tshwanela gore o shute Z83 e nngwe o e sign-eng gape o ka e scanner kapa wa enka dinepe mono wa tlatla o e tsamaisa ka nako o tlileng o kenya mosebetsi ono tle ke le tlile le tlhokomele lona mono he mme ga ke tsebe go na ne le tlile di tla ka go nna ka kwano e re ke utlwe fela
1: nkate mo ga modumele wa mopotsa dilemo tsa go feta re tsamaile re ile lebenkele le le le legolo ka mane ka fa lemolo nta kgona jojena go ntshiwa dintho tsa winter ne le di-boots I think ne ke rekile about 5 pairs ya di-boots and then di sale a ke fitlha mo mošhining ke a bona di a shapa di shapa pricing sites di ka thola ke thuswa ke ona wa gaiso a motshwana a nthusa ga e tsa eta pricing yolo yala godimo ke re legane ke re tsamaya le shaba di-boots tsane mane sa le bokae price tsona ke bokae a tsamaya a gotla a gotlare o file o posa pampiri eno e bontsha di-price tsena tsa sale a gotlare ke ena mara se di nyoloile ka 9 o'clock re le ra fumana email ya gore di nyolola ke re jale na ke kena kae ke ga lesakala di nyolola ka nako le kena kama tate mokgomo ya ba moferefere moya ba moferefere ka re ke kopa manager tate mokgomo mosadi wa le go ile a tla le pinki ka re nne ke rekile dintho tsena and then hope tsena tsena ke re I'm not going to pay that price ke e boneng ka ena ke ene and then o kompha tsona ke tsamaya ka tsona ntate mokgomo wa ba re ema ganyane ke sa ka godimo ke sa lo reporta ka nnete a nyoloa mosadi wa le goa a gotla ka nnete a problem ke ya rona ne re santse re tlisitse price eno ka 9 o'clock ho kene email ka rona mo ke kenang ke rona mo ke sebetsang ke tsamaisetsa wa aba se tsamaisetsa wa bona bona o tsang ka ba ndate mo khomong ke le ka ditshora ka yona price eo ke tswile mo ono go ndate mo khomola ne le ka ka ke ya ke ya misitse line ke ya u jetsa
0: ha me ha o le ya longwane se ene ya yema yo ya yema line e yeme tlekelele na hana kana go vote 89 ga nta seta ho kentsetseng tsa tseketang ho ya ka 1000 leseng tsabana tso ke yona ga boyalo kwa fm 90.91.0 the heartbeat of the valley ke gona me re tlileng re fitlha pheletsong ka re o lenane la midday reporter ga tla re tlile re kopana letsatsing lane la go sane le letsatsi la laboraro go nna jalo ke se tlhile ke diceba gona ngwana ke tla ke tlhile ke di furuletse jalo o teng jalo yena mogaradi wa manganyana ore a tla tlhile a dikgole ka leleme la Sepedi ga kena kwano lefaufafung e re ke tla ke tlhile ke mo bulele ebile ke mo kwalele gape ka ditaba.
2: Tseno ke dikgang tsa Lekwa FM, boammaaruri, kitso le modumo wa rona wa motse. dikhantse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions ammoho le True Voice 016 Media.
3: Ke labora mtheletsi wa Lekwa FM ni taba ke tsa area boraro ka lelemela sepedi. Khoro ya ditirelo tsa galemelo e ganne ditatofatso tsa sehlopa sa molao sa bosimuzi Kate Matlala go gore rishana le yena o itikisheletsa commission ya matlanga. Mora molao ba Matlala ba nyakile gore ditheletso di bushetswe morago ba re dithibelo Khoshi Mampuri Correctional Center di shitishije ditherishano le moreki wa bona. Ebza mmoleledi wa kgoro singa ba khonqumalo o re bora molao ba Matlala ba etetse kgolego matjatji a mararo ka go latelana bekeng ya go feta go mme ba fiwa sebaka sa go rerishana le yena. Nqumalo o re le ge tshireletso e le gona kgolegong ga se a šitiša bora molao go dira mošomo wa bona le go rerishana le Matlala. Banna ba bararo ba ba latofaditšego ka polao ya batho ba bane kwa Rega Park ba re diswantšho tša CCTV di ka ba hlwekiša molato. Reagan Collins, Jamal Mayer le Elvino Crawford ba tšwetše pele ga kgorotseko ba kgopela dikgopelo tša bona tša peile kgorong ya tsheko ya bommasterata ya Boksburg. Balatofatswa ka melato ye mine ya polao, maitekelo a polao le melato ye ya manago le dithunya. Collins le Mayor ba re CCTV e ba bontšha ba le ka gae nakong ya ge go thuntšwa go direga. Ba re diswantšho tšeo di bontšha gore ba tlogile lefelong leo fela ka morago ga ge dithunya di šetše di lla. Mmušo o ganetša dikgopelo tša bona tša peile. Mokapteni wa Springboks Siya Kolisi o akareditše sehlopheng sa Afrika Borwa pele ga test ya bobedi ya kgahlanong le All Blacks kua Motsekapa morago ga go fola kgobalong ya letheka. Kolisi o šetše a fentše dikgobalo tše pedi tše dikgolo tša lengwele tšeo di bego di bea mošomo wa gagwe kotseng eupša a boela rugbying gomme a thuša Springboks go thopa dibjana tša lefase tša 2019 le 2023. O ralokile metsotso ye 20 fela ya rugby ya boditšhabatšhaba sehleng se ka morago ga go tloga dipapading tša test ka lebaka la dikgobalo. Go ba gona ga gagwe go letetše go maatlafatša boetapele le tšhireletšo ya Springboks kudu-kudu ka morago ga ge ba paletše go golaola kgwele gabotse kgahlanong le All Blacks. Ka boripana mohlahli Rasi Erasmus o holofela gore Kolisi o tla kgona go boela lebaleng gomme a thuša Springboks go lokiša diphošo tša papadi ya mathomo. Ke mafelelo a ditaba tša lekgono tša iri ya boraro go tšwa go Mmapula Mangena a re kopane gape ka ditaba tša iri ya bone.
2: Tseno ke dikgang tša Lekwa FM boammaaruri kitso le modumo wa rona wa motse. Dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions ammoho le True Voice 016 Media.

0: tiskim saka re ba kena enta ri sha metsetse reng ka re ba metsetsong e merobedi ka kwano ga ga maletse hora ela ka nete ya bona mane di taba kena ke nge sena so se tshabang sena so se tshabang sena ha o ka go tlapse fela ho hlalala di masona a lo fara kwatu le fara kwatu a kopana le fara kwatu a kopana le ya ba bedi wa se jawa o tsoga bona bona tata le fara kwatu ke a kopana le ena a mo no JT tsa fela ga manage JT a bona ke re le fara kwatu ka sena ka kopana mona pelu ya ya mantate ke a pelu ya matsika nete ke kopana le fara kwatu that like hang ke hle ke kopana le fara kwatu ye hona le se mamedi wa ka nna yo nna bothata ba ka kore dingata wa tsaya ma jwale ho tla ba ke kgethe se le seng fela se le sento sto se ka nkopanyang le fara kwatu se ke bona se ke se tshabang ka mmele pelu le moya a mamedi wa ka dingata a dingata tse ke di tshabang ka pelu moya yo hape ha re fitla di ha bi ntate dingata hona go yonke lento ya metsi ka ofela ke a tshaba yonke zonke banke hore metsi fela ke a tshaba jale he wa bona hang ka fela se ka nkopanya le fara kwatu ke no ha mamedi ye ke a tshaba ntwe ha o batla fela ke kopane le fara kwatu la tla ntho tla bona wena ke le fulaka peto wa bona ka ga tsona ka ofela ke a di bona di lioni ke a di bona yo wa bona between the two aba ka choose the two sena tse pedi marena na metsi a mabedi crocodile le noga a mamedi wa ka ntho tsetse ithu ke utlwile ke tsona ye ya ke di tshabe a ikona jale ke ga thailengwe he e lengwe fela oh mamedi wa ka le fara kwatu ke ka kopana le yena mamedi yo a ikona Jesus paper he ka utlale melo ya ka o ile o ka kanete wa nsia wa ntlwela wa ntshwara wa ntlwela wena mamedi hi nna ntho ena ke e tshaba ye mo itse ke ntse ke a motsposa kere a re JT a re bona nkenye ka ga ditshintshi a re nkenye ka ga ditshintshi o tlo o bone ntho eo ke ha o batla o bona ke fainta nkenye ka ga ditshintshi a re nkenye ka ra ditshintshi skim sa ka o tla bona he mamedi wa ka ke ane ke sa tsaya batho ba mdumo tshintshi ntho ere o tlang ka fa tuku le baselapare e latlhele kona go na le motho ka nnete a ka bolawang ke yona a checka a re wena o bulelenyane eo nna nka kgona go ithekateka mara ga e le tshintshi a re joo e bare batho go bolawa ke ntho tse di mamedi ai 0785859531 whatsappe kwano 0785859531 skim saka a re ba utlwa maja ya ke ba ba kena ka kwano a go utlwa skim saka a se reng skim sa drive ka kwano dumela JT ntse ko mametse ke connect nna ke tshaba tweba jotlhe re qabane le yona JT ye re qabane le tweba e le nna o ka e tshaba mara le nna nka e tshaba tweba skim saka o kile a bona boya wa tweba o kile a bona le matlho a teng gape tsa na jwale tse tsona di wese he yo tsana jwale tsena tse kareng di ka tlwa di o qeta mogotsi yaka hi ke a di bona hi ke di bone ka nnete hi
1: ei JT mataka skim saka mamela ma wa bona o ka beya dintho fatshe gara diphoofolo kapo dimare pentenang a holo e re sa kopaneng le yona hei maisi wa tsa maisi re qabane le yena re qabane tweba yes teng ga e tlo ntsha matlho a magolo e etsa jene e phamisa ditsebe tsena tsa yona re qabane le yona ka kopana le yona monyako e rafapana ka pala ya mo yang teng yo ga ke batse thweni wa tweba ke batse ke ipotsa batho ba e jang bana ba e ja jwang yo ke connecte ka poloko
0: jo connecte a skim saka bana le kraga ba e jang ba ka ja ntho e ditshila jwalo tweba e ditshila batho ba modimo tweba e ditshila tle batho ba modimo tweba e ditshila o e ja jwang ntho e ditshila jwalo o e ja jwang o sana bana ba jang dintja Ay, man. Oh, Jesus, baby. How a fast and laugh at a court of my meat. I know. Ay. Connate. Ask him, Saka, hobby. Ahobi, ya jantwa ba yena ka nete ka itsentjwang. Hai man, hai. Ha go utlwe ka kwano. Ha JT na ke tsabakatse. Anonymous. Anonymous tsa. Hey maoka. Hey, o bulela mata ka mona teng. Ha ke mong. Hi my girl.
2: Hello.
0: Ho ra.
2: Ke sharp.
0: Le na ke sharp mana ke mana atman. Mm. Re bua ka taba ya motho a tshabantu. Wena o sa bang. O mamedi a rena o tshabantu be mong a go tshabakatse. Mangakatse lona ka nnete. Mangona le tsentle wa tsebo.
2: Dikatse di ntle but e la jalo ka lesea ya tshosa katse.
0: Ya tshosa ne?
2: E tshosa hampe. O kre e la jalo ka lesea. E la jalo ka lesea.
0: Ila jalo ga se
2: eh ya e o kriye o le mo mahayeng ile bsiu o tana ha na o rola ngwana kantle yo tsela ka onde o kira ile kats
0: na enqaka ka eng ne na enqaka ka o haetsa mahe ya nwe buleya e ka re ya e ka re ya tose ha wa bona
2: yeah
0: ai mana ai ma medi ha yo tsaba thotse ka ba o tsabea ga ne tai gona ai gona ye hai anonymous ke utla skim sa ka ke utla ka nete tako ha utla heba made wa ka he re ka utla taba sa rona ha made wa ka ka na kwa service pele ka kwa no mapula o teka kwa no ka fatsa di taba ma made wa ka tsa hora ya bone ka kwa no right yo mo khotswa ka ke tsaba no ha ha holo nkaswa shwi ke tsaba ile tv ke tsaba ile TV tena from Lady in Red. Yo, Lady in Red wana o tshwana le nna hle. Yo, tshwana le nna mogotsi aka wa tsa ka nnete ga hae tla fela mo girl. O wa tsa king ja hopa mo samaga wa oloka. Go le thapelwa ke bitse excitebe. Ke sa itsebe fela kwa tle le matila ke ga ke excitebe le shebile kae. Fela ka nnete a e khona. Hai. Na ntotse ntse tsabe ile le fatseng. Wa bona le o tla mataka ka tsiona he. Hey, katse yona mekgwa man, katse. Hey, katse ba thoma modimo. Hai katse. Ku tlo thwa ite ho thwe, ku tlo thwe ina le meme e mengate 7 ka pe mekae kae. E mega go e mekae. O tuna le meme ya.
2: A se di meme je uwe.
0: A ba tsaka ku tla ba gena le meme ya. Ha re di tabeng he skim sa ka mamedi, ha re mathe di tabeng ka kwana go tla be he di tabadi tsa majwan. Tsa re fela ke eng sa na so se tsabang. Ke tla phethela he ha ke tswa ka mana ka di tabeng ona skim sa ka. Ha go tla kwana mapula ka di taba tsa leme la sepedi leme la lape.
3: General Solutions. Taba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
2: Ke le bo amtseletse wa Lekwa FM, ditaba ke tsa iri ya bone ka leleme la sepedi. Mosho o lahlile bomo ya gore Brown Mogotsi o be a rulagantse go tshaba go legong ka go itira mohlankedi wa ditirelo tsa galemelo nakong ya ge a tswelela gorong ya tsheko ka la 20 phato. Mohlankedi wa dinyakišišo o boditse kgorotseko ya bommasterata ya Johannesburg gore leano leo le ile la utullwa ke bahlankedi ba kgolego gomme Mogotsi a bewa ka ditšhipi tsa maoto. Se se tsweletse ge Mogotsi a dira kgopelo ya gagwe ya bone ya beile a bolela ka dintlha tse mpsa. Mmušo o re Mogotsi o tšewa e le kotsi ya go tšhaba mola boipiletso bja gagwe bja pejana bja beile bo ile bja gana ka kgorongkgolo ya tsheko ya Johannesburg. Motledi wa dithekisi wa mengwaga ye 27 o bolailwe ka go thuntšwa kua Motsekapa ka labobedi gomme seo se dira gore palo ya bašomi ba dithekisi bao ba bolailwego ditlhaselong mo bekeng ye e fihle go bone. Tlhaselo e diregile tseleng ya N2 mo go thwego motledi o ile a kitimišwa ke bagononelwa ba babedi go tswa lefelong la bodulo la Kanana. Mothuši wa maphodisa Ndake Gwala o boletše gore motledi o hweditše dintho tša go thuntšwa hlogong gomme a hlokofala lefelong la

0: ke re ke tsetjene ke ka mane ke tsetjena ke bona ho etsala jwang. Okay. Extension 30. Extension 30. Rappel ka tlhame. Ke bitsa hantla ke re extension 30. Ha ka le bolala. Ke tsepadime. Ha ke re extension 30 ke bitsa hantla ke.
1: Ntate.
0: Ke extension 30 ke re ka mo.
1: Extension 30.
0: All right. Me wa ka batho ba inkanye le ba fihlile mono. Ba kensa ho tlo lukisa diphoso tseo nne le lela ka tsona. Ba qetile.
1: Ba sebeditse mara ba sile di crack tse ding.
0: Le bona ile kotsi taba yeo ha hola le shebe.
1: For now na flete lungi idi etshusa ho feta di flete tse ding. Ke flete A1.
0: A1. Ke e mo wena o dulang teng.
1: Ke mo ke dulang teng block 2C ha o qala o kena ka entrance ka right ya hao. Ke ka blokong ke.
0: Fela ba itse ba qetile ho lona.
1: Ha ke tlo re ba qetile ntse ba di bona ntse ba yetsang ko re ha re sa bana ka loke re bona ntse ba itseng le bo useless ba ke ntse ba dulang ba yetsa selemo le selemo.
0: Alright.
1: Ha ka re report ba utlwa go hona le batho ba so ba ntse ba attend the case eo. Ke ntse ba yetsang ba tle ba pate dihlaso ba bona.
0: Ora ke to etsa tjena ha re qete. Ke to batla record raka professional a lo re checkela ka moo. Ke ta mata record raka professional o tla re checkela.
1: Eh.
0: Ke a leboha mme.
1: Ke tla fadi mo ho pula ba itseng.
0: Eh.
1: Ba itse ba tlo ke nya o shota di tshipa di bitse ka puo ya bona ya kontraka go shota di tshipi tsa eng eng.
0: Ska khathatse. Ke to batla raka contract professional.
1: Ntho ba yentse ka se khutunya daka mo ma modu bo bile ke ba ke ba topetse sa mente no bona e bitwa ndaka ba ikentse mo ho fata botlhaso ba bo.
0: Ka khathatse o tlo me.
1: Ha re se itse re ntse re tshwile ho tsena bana ha re bona ntho ba yetsa bona e bitwa eng.
0: Ke a leboha o tlo me.
1: Ka ba kapa mona ho bulela site le leng.
0: No go lebui.
1: Ke le bua ntate pa mbara ke so ntate pa dibe nna ntho ke hloka ga ke hloka nna le wena re ne re bue ka kopo to hloka life face to face
0: o ke to tla ka mo ke to tla ka mo ke to tla
1: ke o hloka ka mahlo ntate pa dibe ne ntate pa mbara o hloka
0: ke to tla utlwa
1: go hloka ka pele ka potlako
0: thank you maruna
1: ke kopa ha o tla ntate pa dibe o re etse re be away
0: ba bana
1: o tla mabane le tsare ka pele a ga pheya
0: no ke to tla ke le bile utlwa
1: Je dois te strater.
0: Thank you, man.
1: Qui le voulait de te faire dire?

how re di tlile hetsa enkanyele bana ba tsuke ra contracta a professional land letsetse e ke gore a ana le ha kere ke le ka onyenye fatsa ba bang ra contracta yana le certificate tse modumellang hore aka aha ke batla re lo checka ka mo ke batla re lo checka ra contracta e a reng o na le dipampiri ka ofela ke a mkopa alo re o tla etsa fela hore mona o shotile mona o shotang ra contracta ya felletseng ke a mkopa hona jwale 0785859531 nkanyedi le re le sebeditse banna e mongwa ba IQ no wa lara di krekente di liteng jwale ha re fumane ra contracta ya ka re chekelang hore bothata ke eng ka mo ha ra contracta le teng ikopanye le nna re kgona o checka mono re wetsaetseng kapo ho etsala eng ra contracta e bang le hore o tseba ka mosebetsi ona a ka re hlalosetsa hantle hore moo ntho e etsalang moo ke re kopa a re hlalosetse fela hore mona ho etsala eng ebe he re tlaeng ka utlwa mono bakeng sa hore tšhaba se sa bo rona se thusagale o motlwa mme oreng a re ba epetšhitse fela mona nkanyele bophelo ba batho ba na bo bohlokwa ke bua le ba nkanyele bophelo ba batho ba bo bohlokwa haholo mme a re a tlameha ho fumana batho ba lla tjena o robala jwang o ntse o nahana gore ntlwe ka uwela o tlo robala jwang o ntse o nahana ka mona gore ntlwe ka na ya uwela mona wa ba mathateng jwalo ka se robale jwale ke batla ra contracta a ka tlo re checkela gore phoso e kae ho etsaetseng moo ka fela batho ba ahang a ke thole mohlomong ra contracta reng nna nka le thusa ka le bontsha gore bothata ba moo ke eng a re jwetse gore bothata ba moo ke eng ga re ka fumana ra contracta jwalo a re thuse gore re utlwisise gore gantlentle moo bothata ke eng re ka itumela ga re ka thola ra contracta tshong jwalo a reng o tla re thusa re ka ke tla mmatlha ra contracta eno ha le teng ebe o mametse ra contracta ga kampone mono gore o re thusa jwang yo ntate panima ke ma iwa extension 33 years from ba kena ba lla ka flat eo ga gona fela ya tshosa ke tlameya gore ke bone flat eo nkanyele lefue mosebetsi ke ba mmuso gore le etsetse batho ntho tse gantle ke ga ke rena

no e ha o le ra contract a ikopanye le nna ke a tseba ke mosebetsi ne ba o yetsa fela rona re tla ba fa hore ka ra contract wa rona re thola eng rona ke re tla ba fa re se re tshotseng phoso ke yena mona ho bile tjena wa ba tjena so le lukise ntwe e ka mo it's either ba bona ba iqala fatshe ha ibe hlokahala fela tshontse chekwe ha ibe sa hlokala o qala fatshe ha o etsuwe mosebetsi o o sa tlolisa batho bao kana go tsotlhe ra kopa tswe ra kopa ka boikokobetse hore ho lukiswe ka mo se blief

0: right. Erike tse jeng one is ke moeng antso ho letsetsa jena ska ska salon letsetsa mamela radio ke moeng ke batla ho lukiswa ka mo bona ba ke batla ho lukiswa ke yona taba ka imono fela re ha o ka luka ka mo fela eh abuti le kae ngwana mme all right man e man ne ke na le mamadolo bua le phadi mama e mamadolo wa lla man akere e sa le ka taba ya computer box o la ba kenya computer box ka lens ka ma mamadolo wa hlalase mamadolo wa hlalase taba ya computer box akere o na itse mo kenyetse computer box aba lo e kenya lens bothata ke refund
1: Hello
0: ntate ke re bothata ke refund ya hae because ha o sa kgonne o ilokisa computer box o la etsa any day beketlang neneng ngwane so tswa ha ka are beka di two mara jwale outla selina ko tele and ha sa mtswere hantle wa bona ha ilukise ngwana mme outla
2: please wait
0: e ba nna khona ba bale jwale makeneke man wa bale jwale makeneke ha re sa tseba jwale ke imbothata bana ya yeah, lukiso di one letlang hopotsa ka ka ntho ka di two hona monona ona itse BMW ya ba pali BMW la ba kenywa computer box ka any day ka mona jwale yena ha etsa letho
3: ke ato auto mo le ntiko ba tlo jetsa ha ngwana mmuka hona le nomo ona ba tlo khlometsa di flat tropisabi
0: yes
3: so o reflect a one yetsa 4500 rand
0: okay
3: so halili 8 bitsa ka 4500 rand ka 49 so wa bana tsa sokomo batho ba sebetsa msebiti ao ke no go ba le tlo pedi msebiti ona o batla magwa wa tsa magwa ke ona ana le structure sa msebiti mntwa mozu ma ke nteng ana tshe go luka ntatwa ke rata go bua nnete ba ke kutwa botlhoko bane ke ba tsho go mo
4: kana go tsotsa ra kopa
3: ntlo go bua go bua structure
4: ka bikoko
3: bi structure
4: o lukise ka mo
3: structure after that se papa ka le bas structure se papa ka le bis after that e bla ba tutu le pari be kile ga bale ya re ngona me ene e tsiki putla aindo sibita e sibita twalo hey go ga maphila ba thumo
5: ho ke ntate padim ke kopa ho ye tse record ntwe lo sane ha ona le ntwe tsalang o bona le record ro la bua le bona batho ba batho ona ba hantle bana ma thank you re padim
0: ntate o bua ntwe e ke leng o dima yona record ho sane building ya ka tswa e bila ile batho letsatsi le la ka jeng la di 25 le tla hopola hore mara hane ba ilukisitse ke be re sa lose maphelo Joan re tlamele re thole ra contract ya tlo re bolella hore mona bothata ke eng bon tsantse re mothole motho jwa le tlamele re mothole because nna ka ntse ke re nna ha ine ba a hetse magwa ke be sa batse and har itswe nthung yene ya gore mmala o itseng o tla tshwarwa gantle o itseng inkanyele a kere jwale tulo se ile ya mmeo ke tlo batla ra contract ya ikemetseng a check-e bothata keng then a se go lona le tlabe le mamela ra contract because a kere ke di-subcontract tse senyang tseo ke ntho e ke tlo e itsa eo

0: hey, ke yona nna ntho ke reng ke itlhokela yona fela, and a se ntho tse ngata ha re ka bona o lokisitswe ka moo a o ntate Phiri ebile wa nromelela yona ke ena ntse ke mekamekana le yona ntate Phiri re loke ra kopa batho ba inganyele bana beso ha le aela a re tlwele lebala ha le aela batho le itsebile go tlo dula batho akere so motho ha a dule maemong a gantle a se ka dula tshwile gore ka meya e mengata e ka dia flete tseo ke a kopa ka meya e mengata o ka fumana gore di awa jwale ha re etseng gantle ke a kopa ke sa tlo e hatelela ntho ena if it means tshwantse le qale fatshe le tlatlama le qale fatshe ga ke re jwalo ga o ka e
1: tsaga
0: And I said to him, I'm going to go to the house.

0: All right, signal. Hello, ma'am.
1: Hello, le kae ntate Padime?
0: Re tle kae? Ke kopa fela inkanyele ntho e one, hore inkanyele. Balukisa ke balaele, balukise. Hore le ska robala le tshuile, le sa tsebo ho etsala.
1: Ntate Padime.
0: Yeah, ke batle batho ba dule ka matswalo because dintho tse batho ba di etsetsweng ke government di hlaisa mahlomola ha batho ba sa utlwe hona je ntse re qoqa hantle ha hona le lebese le hlaileng so ha re batle letsatsi lena ba le make mare ba re ho ja ba lokisa ga batle ho ja
1: ntate ko re rona re le baahi ba mona ba ke re badule ba flateng ena block 2C ha re ya kgotsofala ke mosebetsi wa inkanyele bane ntho ba etsang ba ntse ba etsa ntho ba etseng 3 years ago ha re complaina ka ditšhake tse etsagalang fleteng ya rona ba tla ba etsa dipatch flete e a tlame o bona ka nqane ke dula ka hodimodimo mato gona bona motho wa ka kwa ka strateng sane se latelang ba fitlha ba etsang ba kenya semente ya bona daka eo ya bona ba kwala fela ba etsa dipatche tseo tsa bona ba ba re ba sebedise ke ntho ba entseng le ka sheko.
0: Okay, now ke a leboha mme utlwa ko leboile
1: ga re ya kgotsofala tate Phadimo ba ntho ba etsang ke bona e le ntho useless ha re thae re thuse ka letso rona re dula re tshomile.
0: No, se ke le hodima yona utlwa
1: assemblyfe tate Phadimo ke ya kopa nna ke ipate ke ledi yabane office yaka e le bashologa ga ba ngutlwisitse go anga ntho nantse ke etse.
0: Okay, okay,
1: ke a leboha ntate.
0: Okay,
1: thank you papa.
0: Okay, re ketse tjena hee.

0: erindiphe amandla bana ye achwa mnandi bana aya choka mnandi jwale re kenetse leng ya bana ba usizo re tshwere ba usizo group of companies batho ba tshwere ntso hle tseo ka dinyaka awa gratse o ka dinyaka kamka ya awa gratse o ka dinyaka ba di swere
1: kamka
0: ya hawo nyaka e powerful ba re shi a shi powerful ya hawo ro batla bodulo ba re bodulo ke bo
1: ke bon
0: spin
1: motlokwa ke kopa ho dumedisa bosumbo botle ba letsatsi la bobedi man ke dumedisa mo mamedi wa tshebeletso ena e kgolo ke bua ka lekwa FM 91.0 the heartbeat of the valley ho lela ha ufime wa re mamelang ba le teng ngwana mme hona le bana ba reng kang ka bo ba ka di live stream mo no ngwana mme
0: ka marangra
1: ka bo di www.mamamama le bona ke kopa ke tleke ba dumedisa bosumbo na ba letsatsi la ka sheno nda le phadima ke le bo bohle ba fitileng ka mora tshepena na ho etsa bonete ba hore radio high two le ke motlokwa o ne a tlokwa
0: ai tlokwa phasetsa tlokwa
1: o phasetsa tlokwa ntate phadima ke tla ke tatile ntate phadima man ke tla ke potlakile hey se re qalikane ntate phadima salteng ke the brand ambassador ke the marketing manager ya usizo thuso group of companies ntate phadima re le bana ba operation taka eng kwasho re dinka ka ofela motlokwa ke le ka tsho ka re pitsantse e bela ngwana mme specialist ya atla ntate phadima specialist ya atla ba mamedi ha ba itukise se sela ha ufinyana se sela ha ufinyana e se kai ke tla be ke tsho ke ga special ke senana akere ke motho wa di special nna motlokwa di butswa ka monana ka ha ga usizo thuso group of companies motlokwa ke kopa ho qala monana pele ke kena ditabe man ke fitise molaetsa wa matshidiso ho malapa ohle a o lefule kokotileng ka hare ho bona ngwana mme mo kerese ituketukela ntla semane ke sentse ke re phepi ha wa wa lesa we man ena ke kobo re apere mo bophelo bolenteng o tsebe lefule teng o ska re bona re bua ho lotjenana le gona re bafuba ho sane ntate phadima jwale batho ha batle ka mona ka usizo thuso group of companies ba tlo itlhanela ho bana rona re etsa bonnete ba hore ha le sapola mo Africa le robetse boroko ba o qetela le boloko ka hlompho le seriti tlokwa hona le ba bang ba tswile ka pingwana mme gore wa bo bona ya nentse a le spetlelo sa go betse broko ba o qetela a ntate phadima ha ba ba ipotsa gore ba tlo boloka le undertaker e feng ngwana mme e teng o sizo thuso ngwana mme ke group of companies ba itholla gomo ba itholla lepato hey lejwe le teng mono ntate phadima di a tholala ka mona ka o sizo motlokwa ka mane ka kokosi ka mane
0: aw
1: foch vie
0: kokosi
1: ona le skolo ba re kikitso ha o kena ka mono ka kokosi ka mono hona le undertaker mono funeral parlor ba re ke kokosi funeral undertaker ka pa funeral services mwana mme ho qala ka di 1 tsa September ke usizo thuso funeral
0: Kokosi
1: mono ngwana mme re ke ene ka mono ngwana mme kokosi funeral ho qala ka di 1 tsa ke ya qetella hantle ke kopa ke re e se bitswa usizo thuso funeral se re le teng ka mono ba laballa ngwana mme ba re hey hey ga le mala ka monana bana beso ne ka le ka atumela ngwana mme ba ka ya ba lo inkela di policy ke a tseba ba re mamela ka mono ngwana mme ba ka inkela di policy usizo thuso se le teng 1st of September we are fully operational ngwana mme ke be ke tlanga ke
0: September
1: ke be ke tlanga ngwana mme ke tla be ke kene ka Setswana ha ba sentse ba le teng bo se ba butika mono ba hlopha di buka fela ngwana mme re nkile buka ka ofela batho ba neng ba patala kokosi ba se ba patala usizo thuso funeral ngwana mme le bana ba ne ba sna di mosha ka mono ba sna police tse ba dipatalang ba gothaletswa hore ha ba ye ba lo ka kantoro nyenu ya kokosi funeral sele usizo thuso funeral
0: a monika le tshepo
1: o itse jwa le ke a hloleya a re ke a tebela ke kopa o phamisa letsogo ngwana mme ya ba re a tla ga thusetsa mono ngwana mme le ho ba bang tate phadima le ho ba bang bitsolla le bitsola ha ofela hape phadima motlokwa ke le bitso e le jwalo fela ke le bitso ngwana mme motho a ka ha tlameha ho le diela diretseng ngwana mme jwale a ka tla a itlale a ka mane ka dikantoro ngwana mme we are the rescuers in this industry ntate Phadima ntate Phadima ke kopa ho hata ka lebelo le matla bana ke tse gopotso ho mo mamedi ka usizo thuso livestock mokiti ke mokiti kanama e seng na mafela empa ya usizo ba o he ke ba rekisi ba diphofolo ba dumeletseileng ho motho ya reng ntate Molakeng tsietsi hlaile ka lapeng ke ne ke soka kerela society man ha o bua ka lefui ka go bua ka nna o bane le kokotile ka lapeng ke tlo hloka go mo ngwaneso hore ke feletse wa haeso ditendi ya tholala tse tuna le tse tshiali starting price 12,000 13,000 14 15 17 16 le tsa bo 20 ditem mo ngwana mme wena o kena ka ga le saka fela o tlo iphumanela yona ntate Phadima batho ha ba je go motse ba dikgethile man ntwe ya go gome diluvela bohla motho a kentse tšhelete ba ga o tla e bonela botlhano ha je kgomo a e kgethile ha je sa se kgethile
0: man
1: jale ga o fitlha ka o sizo ka mane o ya ka lesakeng o lo ikgethela yona ngwana ha ya se ntho enana ya gore aa wa mfounela ka o sendela tsona ka WhatsApp he kenya tšhelete and then nna ke tlatla ke e deliver o ya lesakeng Everton mane o ikgethela yona wa e patala la botlhano e o ikgethileng ke yona e tla lela botlhano
0: motho a je kgomo a ikgethileng ya rata e motho
1: ha je goma ikgethetseng yona ngwana mme ke puo e re buang re le ba usizo thuso fenegale usizo thuso livestock mokiti ke mokiti kana manta te Phadima it's a registered company re imata hantle le melawana e laolang ditšhelete ka hara Afrika Borwa ka monana bopaki ba ditaba rena le FSP number e leng 46808 motloko ha o
0: le matla pa raisa ntse o bua ntwe
1: ha ke fly by night ntate Phadima ha e sa le ke le teng ke ntse ke le teng ebile ke tshepisa gore ke tla dula ke ntse ke le teng ntate Phadima e ke e buang taba ke enana motlokwa ke gore batho ha ba tla ka mane ba tla ba tlo jena di-policy tse teng tse fapafapaneng tsa usizo thuso livestock ke na le ena e ratiweng ke setšhaba haholo ntate Phadima ke kopa o etsa gopotso fela mane gale ke sa bui ka yona nku ya ho hlobola ntate Phadima wa bana ha o ka wa hlokahallo a e motlokwa jwale ke a teba jwale ke ga re libile kgodi ya ne ya botshaba jwale ngwana mme le mangolo a tsho a ha o ka ama setopo fela tseba hore o silafetse ngwana mme jwale o tlamaile o hlape a batho ba holo ba tseba hore he ha le ifuliseile le selekile la ba teng ngwana mme ha o hlapa o tlo tlamea mane ho hlokala bo moswang ntlwa le hlanya le madi mono a hlokahala mono motlokwa jwale ebe o kopakopanywa le metsi mono jwale mosebetsi ono o etswa ke bo malome a kere ngwana mme a o etsa godima batšhana mono o tla bona ikwatisa wa ikabanya malome o tsebe gana tšhelete ya nku ya o tlhapisa batšhana ngwanamme jwale ga a tla tlong ka policy monana nku ya o hlobola e teng ya tholala a kaya ka dikantorong tse qadikaneng ka ga gotlo thegele kwa le metsi e bapileng ba tlo mo tlhalosetsa yona ngwana mme grocery benefit ntse le teng ngwana mme yane reng ga o e patala o boya o lo ikgethela grocery-a ga re bana ba o tlisetsang grocery-a mono ngwaname nana se ke tliseditse motho grocery-a be ke mo tlisetsa rice mono ngwaname a ba gae ena Molakeng gana o kokomoa e gana o kokomoa bana ke di tsebelela ka e nna rice tse kokomoa jale nna ke phusha trolley fela mono ya motlokwa
0: ka December o tlo tlo mfa grocery a go ihlalose grocery benefit e setsa jwang
1: ka mogwatsela e jwang
0: yena o re no o tla ba tlatsitseng ya o ihlalose re le fana ka grocery ka paka tšhelete ha o itsala
1: motlokwa mona o kenya batho ba phelang o inshora motho a phelang ha robala boroko ba o qetela wa tseba o soletsa claim ya grocery benefit ntate Phadima ebe re ya le benkeleng le leholo le ratwang ko wena nna ke pusha trolley fela wena o tla o tla nka grocery go latela ditabatabelo tsa lefu ntate Phadima motho ha a utlwe taba ya mofuta o ka ngwe jalo ngwana mme ke grocery benefit ya usizo thuso ngwana mme livestock mokiti ke mokiti ka nama re na le yane hape catering and the contate Phadima eo batho ba e ratileng mono ngwana mme ga o tlhokagaletswe aa mono he re atla re tlo decorata mono ngwana mme ke tla ka yane stretch tent se kwala ntlo ka o fela motlokwa ha ba kae ba ya dikantorong tse qadikaneng ka ga go tlo thegola kwa lemetse bapileng bo ausi le boabuti ba tlo ba tlhalosetsa mono ntate Phadima ke batla go bua ka kgomo benefit le bramane Home ya boleng ba 15,000 ranta fela. Motho ya le monya ka tlasa dilemo tse 64. Premium ya hae ke 100 ranta fela. Joining fee ke 100 ranta. Waiting period ke 6 months. Athe family ba ipatalla 175 ranta fela ntate Phadima. Ha o ya ka dikantorong ba tlo hlalosetsa. Monate wa taba ya Home benefit le di product tsena tse ke buileng ka tsona, nku, catering and deco le yena ya grocery benefit. E bang o ha o batle product eo. Ha ke re motho o patala grocery benefit ba re ntate Phadima ga itse di ya ka ikenetseng thotho ke lebidi ma lebidi motlokwa tswela o tlotla le grocery ha ke re ke tlotlisa grocery o sontsona le grocery ke rona le option ya cash claim benefit mara ha o le ka dikantoro ngwana mme bo ausi le bo abuti ba tlo hlalosetsa ka chatsi hore hantle hantle taba tsena di sebetsa ka mogotsela ke e jwang ke kopa o hlalosa ena ya khomo ya boleng ba 15,000 rand ntate Phadima le yona ona le option ya cash claim benefit a le mme one wa go sendale ha ka ya ha inketse plan ena ha fitla go sendala mano tla itshwaretse 15,000 a radula ka tenteng bosimo ka ofe ha tshwara le thontate Phadima monate wa taba ya khomo benefit ngwana mme ha se khomo o tlo bona la bohlano ke khomo e o tla bengwe kgethile motho ha je khomo a ikgethileng
0: putso ere kopa botsa grocery benefit ke bokae ka batho ba bakae
1: motlokwa hatle le di bukana tsa bona tsa boitsebiso ka pa di birth certificate hatle le ka mane ka dikantoro ba tlo moekela quotation ya hae ha ina limit ntate Phadima man wena ha o tlile le batho mhlomong ha o ka re ke na le family ke mme ke ntate bana ba bahlano ba tlo fa premium ya teng o mong a re ha ke na le ngono le ntate moholo ka pa re le shume ba wekela yona premium ya teng wana mme tjola ka dikantoro ntsena tseng atangata le ka mane ka kokosi sentse ba e hlalo sa mono ntate Phadima hore e sebetsa ka mogwaletsela ya mofuta o jwang ntate Phadima khomo benefit ke must have motho mang le mang ya mametse mmo
0: motho mang le mang
1: o tlamehile a be le yona motloko wa bana halifu le hlaile e khomo ya batleya mana ai ka baka hopola monna o mong a e hlalosa re khomo ke modimo wa nkoemetse a re bona ke sekopanya malapa
0: ai
1: a re taba yena na ya hore utlwe batho ba ntse ba re ah wa bona chalet ha iyo re tla reka di rocks nyalo ba itsetse 80 di le kana le motloko
0: e ba re ke khomo tse 80 ya rao sa ba 80
1: mo Afrika o tsamaiswa ka khomo ntate Phadima jwale ha inkele police nana ntate Phadima ha lifu le hlaile e wa shota shota man o thola go wa kopa kopanya ya khomo ya hana o na le skoloto mono ngwana mme jwale o ka inkela police yenana ya usizo thuso livestock moketiki moketika nama itsole sotho se a tshose re moketa ho tsoswa o itekama pizza ho fawa e belang hey ntate Phadima ba Phadima ba tshwere chelete ha tsietse e hlaile ba re re sebeletsa kae
0: ba re
1: tshani se re ntle
0: o ye
1: mejwa o bukanya na kiena ya usizo le bogamane le teng mona ai
0: ah
1: re tla o thusa mono he mchana bo mangwana ba tla thiba groza ge mono rona re le bo abuti re tla bona le patong mono re sebetsa jwa le re ya kopatswetswe

ke metsotso e mehlano ka mora hore na ya bo super ska kile ka tlalosa re tlo ba le ba etikwano ba tswang ka mane ka Everton West mehe re tla utlwa re ba tlile ka difilm ba tswa ka mane ka Everton West re tlo ba le bona re utlwa re ba phile ifilm pizza bekeng ya feeling motho no shebile se seng sa dikolo man e balwana ba shimane man se seng sa dikolo ke ikare ke zone 17 ha be ke sa fose ne ke tlamele ke tlo botsa bishop ebile ke teacher ke deputy teacher a ka retele mana a re fetse bonyana ya thuto ke bone ba lwana bana ka jarateng ya sekolo jale ka nako ngwe motho ipotsa gore ga e le jalo e be bothata bo sekolong kapo ditlwaelo tse ba di bona makešhini mo re phelang teng wa ipotsa gore gantlentle mema tshwere setoko sena sa lefielo a roba yena kere ke o nka gore ke motswadi wa bona a o ka ba sa mmone le mmone se e tlaile marangrang mona are o ba lelekisa yena ka bomme o itshwetsa ke mme re ke ba aroanye ba seka ba lwana ei ka ba sa mmone ka letho ge re okela gore re tlise change dikolong tsa rona dingata dintho tse fetolang maemo dikolong ke ntlhanyana tse ngata tse re lokelang tlo di sheba re bue ka tsona gore maemo a violence kanakana gagolo ye bashimane banana e sa rera bana diphoso fela bashimane go na le violence golo dikolong ha o na le ngwana a sa rateng ferefere o ntse a tlo kopana le ona dikolo di tshwere violence e golo jale re lokela ke re bue ka yona ntate piri le bana ba tswang tšhankaneng activity principal a di ka e thabela na go ko bue le bana ba taba dikolo e ja sitse bana ba bangwe a se batho ba ntwa mara ba iphumana ba le risking ba tsamaya ka dibitsa re bone ha le ka mane ha MEC ya ntse a tsamaya dikolo dibitsa tsa ba di tshwarang dikotsi jwale re lokela re etse jwang mara go thusa dikolo tsa rona ha o safe dikolong mme a se gore ha o safe dikolong fela le bona bana ha bana ba bangwe ba safe because ga se bana ba tlwaetseng moferefere re lokela mohlomong re tle ka leano la gore dikolong tsa rona bana ba re ba thusa jwang gore se ka bana le ntho ene malwantshana dikolong ntho e ka reng ke yona gangster e re tlo ba thusa jwang

0: nalane
1: barat ka ba ka opola ntate o mong ke fitla ka frenageng ke gola ke godi feeling are ntate ke lokela ya hai mwana ka makenang ke gangster dia lwana mwana ka ke ngwanana batho na balwana ba le matsa motho mo
2: dumela ka stadium ka mo ntate phadime le ntate phiri ka mo hai a bana bana bana jwale mona ke tse buetsa dang ka bona gona ne re kena sekolo ntate phadima ho nona le di assembly me re tsa thapelo pele sekolo se kena then sekolo se kena ka 80 ho tla di assembly pe re bina le ntse la Jehova hona yona sana assembly bana ba sekolo ba sa rapela ha ke tsebe blog ke nga assembly mona dikolong mona ha bana ba hona jwale ke tsebe ke mofuto jo go bana ha ba shebile ka ke di subhuman mme ke batho tangi tate phadima ke ntate phaya ka mona ka mapose

0: wathi eh wathi ewe ngathi uthini ke ngomntazo wathi ay singumama lo bephala lengo
1: kana ke ngo ipotsa re Gauteng ibe sidibeng ha se sona se di hulang pele ka violence dikolong especially bana ba tshwarang dibetsa disabole marumo nthunyana tseo ba di tshwara dibetsa ebe sidibeng ha se mathipele ka e seng gore di region tse ding ha bana bothata fela sidibeng ha se number one ha utlwa tabeng ya bana ba jarang dibetsa ba ya sekolong ba lwanang ka rra jarate tsa sekolo and di principal ke bue nnetennetennete le matichere ba leka ka hohle-hohle ba leka ka hohle-hohle gore dikolo tsa bona di be hantle bana ba be hantle fela bana bana ga bana taolo a ya bana control ba leka batho ba sebetsang monoro go be hantle mara icon bana bana ga bana control nix
0: I think

0: a ke tsebe ntho nngwe e re ka e etsang mohlomong dikolo tse bana ba itshwereng hantle ho be le tsela ya ho appreciate boitshwaro ba dikolo mohlomong e ka fokotsang taba tsena tse kanang tsa dintwa tsa di-gangster. Fela le rona jwalo ka setšhaba re tseba hore bana ke ba rona tshwantse re tle ka di-plan hore re thusa dikolo jwang, because batho bao ba moo ba dikolong ba imetswe matitšhere, di-mistress, mosuwe tlhoho, motsamaisi wa sekolo, ha hona e le batswadi ba ka thabela hore bana ba kapane ka dibitsa ka jarateng ya sekolo. So rona re etsa jwang? Makeišeneng a rona re na le di-MPO tse ngata-ngata-ngata. Re etsa jwang mohlomong la re ka atamela la ba sa dumele hore di kene ka rare jarate ya sekolo, mohlomong ho fana ka ke tla re keletso hore re kopa letse tje. Ho na le se ba reng ke mahareng mo Plastil Park se west mahareng, ebile ba roba pa di-palisade ba etsang dikolo tse le rona tshwanetse re bapale rule ya rona e mong tla ba raa nna bana ka ba baholo ba qetile fela batho ha ba etsa ntho e mpe le ba hao ha ebe ba qetile ba sebetsa ba ha ba fetuwa ditsotsi e tlo ba ditsotsi kgahlanong le wa hao ntse ore o hantle. Ka mantswe a mang, ntho tse etsahalang ha di ame motho a le mong. Jwale re lokela hore re ha re lokisa re seke motho a se ka sheba hore ae nna o tswa bana se ba le baholo bana ba o hlolehang hore re thusane ka bone hosane ha o tswa airport o tswa kae ba tla ba onkela dintho ba o gama ba o hlabe ba o bolaya ka bona ba. So ka mantswe a mang ke leka hore bothata ba dikolo ba bana ba ke bothata ba rona kaofela, ha se bothata ba hore no nna ke sana ngwana sekolong.
1: Ntate Phadi, wa tseba ho na le selemo se seng ntho ena ya bana bana ba diphanga e qala. Ntho ena e nghopotsa ntho ya selemo seo. Ha bana le monyenyetsi wa ho ratile ka itse site ho na le mme a tsebe a fang bana bana eng hore bana bana ba be jina ka mokgwa ba leng ka teng. Nna ke bana bana bona le motho a moholo a ka pela bona. Ha ke utlwisise ntho ya hore bana ba ka ba sebedi se sekanakana sa ho nka diphanga ko ba shule matswalo ha kakang. Nna ke bone ka ona le motho a tla mang bana bana, ha ke utlwisise ntho e etsahalang ka bana bana. Haebe wa e hopola ntate Phadima, ho na le selemo se bang eating site ebile ho thwe ho lo tjheswa ntlo ya mme oo, ya re batho ba ba fihla mono ba re ba lo tjhesa mono, hwa tsoha dust kore ya ba moferefere ya ba ha ba tjhese batho ba qhalaka. Ntho ya ho ka e sheba e isa moo ntate Phadima. Ke ana le mabere ebile maponisa ke sa bona maponisa a tlanyana ntho ena e batla maberete. Bana bana ba hanthuwe ke maberete, ho na le hore batho ba tlo tshwarwa ke dihlooho ho batluwe batho tshwanetse batho ba lo kata dikolong tsa bana tshwanetse ho hanthwe bana bana maberete a tswe letsholo a batlane le bana bana.
0: Sure. Ya baeti ba ka sa batla fitlha jwale ba mpa ba otlwe ke nako fela he ba tla ba le rona ka mora nako e seng kae ba tswelepele.
2: Eish ntate, a bona taba ena ya dikolong e ka mokgomong ena ka nnete dintho di fetuile ntate. Wa bona nakong ya le ya pele ntate Phadimo, wa tseba ho no na le nako ya le ono thwe ke nako ya bodumedi, bana ne ba ballwa baebele, wa bona ho rapelwa. Mohlomong nthonyana tseo di ka kgutla hape di ka thusa ntate. Ehlile hona jwale o so rena moyanyana o mong o sengwe le mobe haholo dikolong.
0: Ya ai ya no hobima tse hobima re lokela hore taba ya dikolo re tshwarisana re le setšhaba, re se ke ra tlohella hore ke ya mang mang fela. Ha re tshwarisaneng re bona hore na re ka e wina ha e fihla kae taba ya dikolo, ke a kopa.

0: 这个数字。
1: 你有光有光，你见见见我。
2: 哎呀，哎，特别那里过路去，去吃巴布罗，过哈呼噜曼。ene ka re ke a tseba di-principal tse dingwe ba tla rena pele re ka dumela ntho itseng tshwanetse e approve-we fela ne ka re re ka fana ka dikeletso la ha re sa ye dijarateng tsa sekolo o latela melao le melawana fela dikeletso man dikeletso
3: wa tseba ebile ntate phadima golao ga e tsagalago maponisa a la a ya monthong eating site ba banka bana bao ba baisa santsane e le police station le mane residencia ba nkuwa bana bano ba kenywa ka gara ka monokolwa teng mabanditi gale kwana residencia kwa ba ba kenya ka mo maponisa a kena ka mo ba le bangata fela ba ntsha mabanta ba ba shapa ka di-chespereng ka mona ba ba shapa gote ke gopola ntle ebile ba bokoletse ka moo bana bao bana ba sotu wa bona ntho eo ga e ka ya gotla e gore bana bana ba panwe jalo ntho e ka fela ntate phadimo dao ke go le molao wa ba tlwelela ba etse ka mokgwa ba batlang

0: Ere ke tsware ke nako ya Home Affairs le fapha le lukisang manyalo di birth certificate di death ke le fapha le holo ha holo le tswere maphilo a rona ntate phahla o dingwana bo Ike phahla hey skuza belo re ke ngwana bo Regina Bell yona ke ngwana bo Ike bra Ike hey ya bana ba phahla ba nna ke bona mantsu ana ne le re a tlase ya le moye ai ga bana ba tswa ai ke bana ke le ntzwile nna na ntate phahla bra Ike yeah ntate phahla
1: hey ntate phadime
0: o phetse hantle
1: eh re a dumedisa mohole ba mamedi lapeng le fa phase le le teng ha le rwetse dieta le fa pha ke lena le fihlile go tla thusa mo mamedi a rutehe a tsebe go ruta ba ba
0: au banna jwale ne ke itse ntate phahla lokela o kena bane ga meemela show ya ska hwa letswa dipina fela a ska fitla tshwantse gagathe le naneo ai na tshwantse ga ne se ke mohirile nna jwale a o the mona hale hantle re rofe marapo ka mohira a jwale banna
1: ntate phadime
0: a no ke le bile ntate phahla hona le ntate mona walla o re ha isale a etsetsa ngwana ke yena re ka di mara ke beth
1: oh okay
0: o tswa di DNA ing ho tse certificate ka setting ka botseng that one fela king a etsang hore ha solo ha o lonkela ngwana beth e die he e kana ba o metseditse ka late registration of birth kapo king hangata e tshware taba ya birth certificate
1: ntate phadime mmohole ba mamedi birth certificate application ya teng e etswa immediately ka mantswe a mang ha o eme ha o registera ngwana ka mantswe a mang motho e mong le e mong a complyang le molao wa the Republic of South Africa o reng ngwana hao o tlameha ho ngodisa matswalo nakong ya matsatsi a mashome a mararo ka mantswe a mang ngwana ha hlaile within 30 days o a mo ngodisa o a mo registera ngwana eno wa hao horeng hore a kgone go thola lengolo la hae la tlhao immediately bona lefapha le entseng ebile le extendile di-services tsa bona la di agela mane ditleliniking mo go pepisetswang teng ba di isa mane hospitala mo di-hospitala di pepisang teng jaanong batswetsi botlhe ba thotseng bana ga ba tswe mono ba sa ngodisa bana ba bona mangolo a bona a tlhao ba tsa ba tshwere a ba tswa mono ba tshwere di-birth certificate tsa bona ke ka moo lefapha le sebetsang ka teng lona ba mamedi baka ka mantswe a mang motho e mong le e mong ya tla mamela ya tla complya le seo lefapha le buang ka sona ha ba re CDA a re boloke bokamoso ba ngwana re ngodise matsatsi a hae a matswalo matsatsing a mashome a mararo sena se bolela nna sena se bolela momamedi gore ha o no ema lengolo la hao ha o qeta ho ngodisa o tlo tswa sepetlele o ya hae o le tshwere sa ha o fela ke gore o confirme mabitso ha o fuwe ngwana moshanyana confirma mabitso le ba o tlamehang go confirma le bona e bo ngodisa bana ha o fuwe ngwana ngwanana same applies o fana ka mabitso gore mabitso a ngwana enwa ne re rata go le gabunyane lena la rona ha re ka ra le bitsa ka mabitso a itseng Home Affairs e etsa mosebetsi ha e o controle ke wena fela ya tsamayang a fana ka mabitso a ngwana hao e be o thola lengolo la hao la tlhao empa tabataba ke gore bamamedi bongata ba bona ba applyela delayed registration of birth ka mantswe a mang ke mangolo a mangodiso a matswalo a seilweng ke nako mangodiso ana lona bamamedi baka a etsa gore lefapha le rwale dieta le seke la tlhola le tshepa hantle gore e be ngwana eo kwa motho yo a reng wa mongodisa gobaneng ba bangwe bangodisa ba na le selemo ba bangwe bangodisa ba na le lemo tse pedi tse supileng tse lesome le metse metlhano tse mashome a mararo tse mashome a matlhano motho fona le kana le nna ga a na lengolo la tlhago motho yo ne o tswa kae ntate tshoti a senang lengolo la tlhago ga o re wa mmotsa gore hela moemošhaneso o kene sekolo kae ga ke a kena sekolo ha e yo taba ye
0: wa tseba ntho tsantsa gale ne re sa keng di
1: eh ya rena re sa keng sekolo eh ne re sokodiswa ha e sa le Home Affairs e risa o di mo le tlase ge sa gone ngo di sa eh matsatsi a rona a batswalo jole taba e o ba mamedi ke a le kopa ka jeno lena gore a re bolokeng taba ena ya gore ge ngo di se matsatsi a rona a matswa mangolo a rona kapa abana ba rona a matswalo matsatsing a mashome a mararo ngwana a hlaile meaning pele matsatsi a ba mashome a mararo letsatsi a mabedi dibeke pele within 30 days ngwana bo mongodisitse o thola lengolo la ho immediately
0: ntate pa ntate sa le teng kwano ntate
2: le ka ntate ba
0: ne rapela le ka ntate ntate
2: ntate u ka ntate mhlophe mona ngwana mmema ya makile ka nka tlanga ha itele ka bona le siko ke sa tsi bona ke ka nka ngwana ka mutsisa ho mafrens ke sa motho maka ba ka motho la yena ka bua ka 2017 ka tla yena ho mafrens ka ngodisa ngwana di pampiri mo ba mo nka minwana ba nka di dinepe ndo lo nga yetsa a a tsara le matsha ba ba sha pa covid ko ka covid ga yema ka mo ka covid ga khutlela hape hele ho lwa tshe le hantle ka mntse ba ha ho na transport ya ho sha mo di pampiri tse bona ga di nkile ka tsa sekolo
0: ora ntate wa ka are tsa chain ke batla ntate phahla a ska lahle
2: okay
0: o ha di stemeno ana wa etsa ntho tsohle tseno tho o di etse joali Home Affairs ere e tshwantse lo nete fatse
1: verification yes
0: ora taba tso di buang ke nnete ke na kwe kae o entse taba tse
1: COVID. Jwale COVID ya tshwara application ya bona application tse ngata di ile tsa delaya ka baka la COVID ntate Phadime jwanong tabataba ke hore di application tse o tse delaying se hlokahalang kore ha ba khutlela morao ba hlalosa hore application ya gona ke a date itseng and then ebe ya tsoseletswa hobaneng hobane e se batla isiwe ke nako haholo ke gale-gale ene ore e eme mane go verification ga ke tsebe ngwana o tlaitse kae a dire late registration ha re ngodisa re tlameya re le o netefatsa di-registereng tsa sepetlele mo ngwana a tlaitseng teng ke mo bothata boleng teng re rwala dieta re ye mono jale ba bangwe o fumana ga a tswe provinceng ya rona e ba mathata ntate Phadime re tlameya jale re kopane le province eno re ba kope ba re etsetse mosebetsi ba re romelele wa bone jaanong tshitisonyana e ba teng mono empa nnetenete ke gore e se eme nako telele ga go a tlameya go tlameile gore basebetsi mmogo le nna ga e baneng ba mametse bana beso ya ke le thuseng tate le expedite application ya gae gobane ka nnete 2019
0: ke
1: gae ee ngwana eno sa le mogolong no re registera ngwana within 30 days mme ga e le late registration re etsa gore selemo se ke sa fela e ntse e phendile ntate Phadime
0: ya ere ke tse tjena ke tlo bapala fela gatisonyana tse pedi mo ke tse tjena e okay
3: le kae ntate Phadime le ntate ka mona ke kopa ho botsa ke batla ho lo tshintsha sefane sena se ke khutlela mo sona sena se ke leng ho sona hana jwale tje ne ke ntse passport last year jwale ke batla ho tseba hore ha ke tshintsha sefane passport e ya ka e tlo hlakoleha ke tlo tlameha hore ke etse e ntjha na ene ntse le fresh passport ke entse last year wa ke batla ho tshintsha sefane
1: ke a leboha ntate Phadime mme wa rona ke o mametse hantle wena o botsa hore na change of surname how e change na e tlo affect the passport
0: okay
1: yeah mme wa rona any change e motho a etsang e affect everything any change ha o qala o etsa change fela ditokomane tsohle tse o nang le tsona di se di le affected o tlameha o rale dieta o lo gona go di lukisa. That is why ha re change a surname re ofa a confirmation letter hore confirmation letter ke yena tsamaya ka yona o fihle o ba bontse ba gona o fetola dintho tsa gago jaanong ha o tlo etsa change of surname, change of surname ka nako wena ngwaneso. It takes time. Passport ya o ka nna gona o travela until such time o notify wa gore your change of surname or your application has been approved. Wa bona then o tla boqala he o gona ho fetola o nke passport e nngwe o nke lengolo lena le go fana lona la change of surname o lo reporta hohle mo na le ditokomane teng yo qualifications ka ofela ditokomane tse bang ke tsa bohlokwa o tla meya o lo di change o gone hore o gone ho ema o le motho a le mong. Remember in the country ya rona South Africa re sebetsa ka motho a le mong wena ngwaneso. Ha o le nhlapo o dula o le nhlapo le ID number ya hao. Ha o le phahla o tla ba phahla le ID number ya hao e le nngwe fela ha di bipedi. Jaanong ha re qeta ho tjhentsha re o fa lengolo re o bontshe hore o tjhentsitse wena ngwaneso. Empa bomme ba rata ho tjhentsha haholo o fumana ho tjhentsha surname o gutlela ho ya habo e leng a maiden name o gutlela ho yona o tloale surname ena ya lenyalo eno ngwaneso a re o gutsetsa fela morao re etsa immediately ke same time and then how patal is a free Marianne mo change and send me send me na ine ile ya bo mamman ele sa motsebeng ha sa leyo then ke mo to patala ding chelete kana ka 325 mari ena engwe ya manyalo and what it is a free service Home Affairs e famba mamedi ke a lebo
0: ke dividend the pasta.
3: Ntate dumelang. Ne ke kopa ho botsa hle gore ngwana ha a misplaced ntho kapa a ke a lahlile birth certificate ya ngwana e lahlehile na ngwana ona o tshwanetse birth certificate eo a lo enka ka bokae le gore na ho ya mang hobane ha dule le mme wa hae nna ke nkgonwa mare sefang sa rona se tshwane so re na ke nnang ka kgona go na ke lo monkela e nngwe kapa tshwantse be mme wa a ya nna le gore na ke bokae o na ntse a na le yona e latlhele ka lebo modišhabate shavile dintse
0: allright
1: ke a leboa ntate Phadime le momamedi ga lebo wena mme ke a utlwa gore ke ngwana moradi mme wa rona yes ha o qala o latlha any tokomane ya lefapha ha o lo yetsa you pay for it ka mantswe a mane le ga o ne o e thotse mahala mara ha o se o e latlhile e ya patala jaanong ntho ke ratang o e tsebe ke gore o tla lokisa 75 rand ya a birth certificate reprint ya setlogolo mare e seng wena mme wa sona kapa ntate
0: o e seng nkgono
1: a se ke ra tshwenyang bonkgono
0: a re ke tlolo saka
1: ai ntate ba lwantsha mane man sena ke tlolo saka
0: sealenwa
1: e bone bona founela mme wa ngwana gore tlogo tlo nka tšhelete ke ena o lo etsa lengolo la ngwana la tlhago a latlheya ntate Phadime dibolong sekolong mona a ka nnete a latlheya mangwelo a tlhago wa bana ke a ipiletsa go matitšhere gore boehetleng bana beso a ke le di beng gantle ditokomane tsena ke tsa bohlokwa ga le di kopile nka le eletsa ka gore le ba etsetse dicopi le di-certifye and then ye sekolong ga o latlheya go latlheya copi yane e leng certified mare original document o bo dutse le yona ka tlong
0: a ke re utlwe ngwane sengotse mona ditaba re utlwe o tshela jang wa bone o re fa dinomoro tse sa sebetseng ke yona fela ga ntho ke se rata o re file dinomoro mona tse sa sebetseng ngwane se obaneng jwale ene o batla go thusa jwale e re ke moleke ka tsa bobedi ke bone ke tse jena di tla sebetsana sone nka ke tse jeka mo
3: kgotsong ntate Phadime le kae ntate Phadime ne ke kopa go botsa tlhe
4: ho ba nna ke mohai wa ka mona ke hlaetse ka mona so ke na ne ngwana a hlaetseng ka mona abankuwa ke ntatwa hae aya ka ena ka lesotho a sa le munyane ha fitla ka kwana ha sa hudile batswadi ba hlokahala ha ba hlokala mako ke ne sekolo hona ka mono so December ke ha ana a le teng ka mona ka honna so na tshetse ka permit go tla ka kwana ya ka ya ha ntsa dikisa passport abanka duplicate ya hae a tshela ka yona tla ka kwa beke ya Home Affairs ka December ke re ke lo utlwana nka kgona go motholla ID na ka nnete ba ba ntlhalosetsa fana geng ba re a ho tshwantse atle ka ntho a tshetseng ka yona go tla ka kwano so ka nnete o latsa mawile ka hae ha ya ka lesotho ka kwana a tla le yona passporto ebile ba ba ba metsetsa birth certificate ya ka kwana ba metsetsa le ID ya ka kwana jale ne ke kopa go botsa gore na nka kgona go monkela ID wa nna ke letswalelwa la ka mona ke le mme wa hae ke letswalelwa la ka mona so ne ke batla go tseba gona nka kgona motholla ID na gobane ba le ba nkgotlisa ka December ba re a le batla tsa tshetseng ka tsona go tla ka mona so o se tshwere o di tshwere ntho tso yane kopa botsa gona nka motholla ID na
1: alright mme wa rona e ukwahetse tabao e straight ya wa bona motho a tshelang mme wa rona mane bodareng ha re tshele fela ka tshelete re tshela ka tokomane e ntshuwang ke mmuso ka mantswe mang passport ke yona a traveling document e officially allowed hore motho a ka e sebedisa ho crossa the border wa bona so ha o crossa border o ya ka ntlhela ke number 1 o tshela ka passport ha o gutla o tla ka kwano ha o tshele ka duplicate o tshela ka passport because you know ha o tshela ka duplicate motho o tla mile be o arrestuwe a busetswa ha bo lesotho because ha hona motho ya dumelletsweng hore a cross border ntle le passport ha ho letse ka lesotho ho lukile ha mme wa hae ile e South African o na le tokelo ya o claima citizenship ya mme wa hae wa bona jwa impa ntho ya bohlokwa ke hore ao bagaisho a ke letleng ka ditokomane tse lokileng jwanong ngwane enwa hemme o tlameha o tlo mo registera a ke go tla registerwa ka lesotho a etsetswe passporto a etsetswe ID a etsetswe a birth certificate morena wa ngola ka kwana ka lesotho ka kwana ka department wa ngola a o refere go mongodi wa strike maalo etsetswa lengolo la gao la tlhao ga o se o le thotse o tla ka lona o le passport ya gago o tshele he bodareng mme o fitlha ka moo o tshwara mme wa ka letsogo le ya di-officing tsa Home Affairs o nna le permiti e o dumelelang gore o tle ka mona wa e bona so ba tla ba ngotse gore permiti ya gago e ba o fang yona ke ya mofuta mang mme a o fitlha maane Home Affairs o ba tlhalosetsa a ba ke be ba o gotlhetsa morago mara o tla o le matsogo ba bolelela gore ke le ka tshela lenokeng ka lolata ba o gotlisa yona ntho anene o etsa yane kenyelowa le yona ba o qenehetsa ba o gotlisa go tlamehile fela ba onke ba re immigration officer mo gotlisetse gae wa e bona e be motho yone o gotlela gae a lopaqa malendela kwana go edi kao fela soka ya gae e leng tsietsie thata e re sa e rateng go batho ba borona mme ngwaneno ga a sa le teng a ka claima a foreign birth a ka claima citizenship ya mme wa gae wa e bona so mme wa gae ebile ga re sa ba tshepe le ditokomane tse re sheba fela di-requirements di tlabe dire blood test wa e bona mme o reng ko ngwana gao yo a re keneng ka laboratory laboratory tla re tlhalosetsa gore na ngwane enwa kwa gao na e be he re le thusa ka di-results tse ngwane enwa a di thotseng from laboratory le tse a tlileng ka tsona ditokomane tsa gae from country ena ya holetseng ka go yona
0: a re utlwe molaetsa mong ka mo
5: kgotso ntate Phadima ke kopa botsa kgaitsedi yaka ntate ke botsetse je ntho e le nnete yena o le a nyalana le batho bana ba tswang mafatsheng a ka ntle jwale mtšhane ga sa le yo mona South Africa o na tsamaye jwale o mathateng o batla go divorce o batla go gotlela senemong ya gae ga sa tsebo go etse jwang ne go bompotse go ntate gore eno ntate ebe e sejetswa jwang o na nyala le batho bana ba tswang mafatsheng a ka ntle le teng ba sa nyalana ka tsela ya gore motlhomong ke lenyalo la gore ke mmele ntate ke yona ntho ya ne ya o etsa tlolo ya molao gore ba etsetsena di-favor kae kae ba le hoetsa tse mono ntho ho etsa jwa mono ntate ha e sa le mathateng tsa sa tsebo ho fumana mtshano lo go tla mo tla etsa jwa ya le bo
0: tate ba hla o re hantle ntla selenyalo na ba iketsetsa tsa bona
1: eh
0: ha sa fumana monne
1: eh o nyametse
0: eh
1: ya kre o ba reka batho bana eh jwa nong ke tie tsin tate phadini ka molao ona wa lapeng ona e ya ileng a rekisa o rekile o rekiste citizenship ka o etsa jwa
0: na haetsa mai
1: e na haetsa mai ene ke tlolo ya molao go no tlamile go bulelwa yena case yena yona wa lapeng ona
0: antse ga batla monna na tsheng
1: yona ntse batla monna la tsheng e go bana ba etsa under the padime ba tla mona ba rekise ba reke gaitsedi tsa rona e be lenyalo ka mara lenyalo ba applyle a permanent residence ha ga ta thola permanent residence a dule na konyana a thole citizen ha ga ta thola citizenship o nka South African passport a grisele citizen bona re ke mogonyana mona ka te taba ine le teng mo ha ga ta ho ithola ndate padime tsup o tswile ko UK ko Canada mana hintsena tse bang hore ha ka ya ka passport ya habo ba lo mohana jwalo o sebedisa tokelo e South Africa e nang le yona mafatsheng ana le tsebe he lona ba bana biso ha o qala o rekisa citizenship o beya everybody South Africans kore passport ya rona tetela e se rater in a low area it is because di ntotse tshwanang le tsena fraud corruption di ntotse o ka ofela ha di kopana di gona ho rater naha di behe maemong a itseng because na ha tseding ha di re batle visa wa bona o ya fela ndate phadime ha o batla gona neng o batla ho ya UK o kena plane mona wa fofa ntate ho sa ne o latla ko London wa bona e o latla ko Heathrow the problem ke hore ba di tlositse tokelo tseno because di rona re le di South Africans re rekisa citizenship ya rona ho batho bana ba sa batleheng di kwita ha re beya ka leleme la Sesotho di kelemetsene jwanong di sebedisa monyetla ono wa hore di lokena dinaheng tsena ka botlokotsebe bona ba bona
0: a re utlwemelaetsa o mo
6: kgotsong kgotsong ntate phadime le ntate phatlha ka mo ne kopa o botsa gore obaneng batho ba ba tswang ka ntle bananane ba sa sebedise ditokomane tsa bona ha di expire fela ba kgone go khutlela mo ba tswang teng ba bona so because ntlhana na roba fumane di ID ka mona na ke bona I see right total cause le bo tsokotse bo ba boetsa mo a bona ofela o mafese mo a bona ofela total ba tshwanke ba sebise di passport tsa bona and then ha ba bona re di expire ba khutlele mo ba tswang teng o ba neng o mafese se etse jwa
0: all right hey
1: re a le bo wantate ka potso ya e botsang gore na go baneng ba sa sebedise ditokomane tsa bo bona ya tseba ntate any foreigner e kenang in this country o sebedisa tokomane ya hae tsietsie kgolo ke tlolo ya molao e ba etsang ba thuswa ke dikgaitsedi kapa our own citizens ba ba thusa gore ba kene ka naheng ena ba fumane ditokelo tse ba sa qualifying gore ba ka dithola wa bona so ha ba fitla mona ba mo bolella gore he wena etsa tjena o etse tjena tloge nyalane lenyalo le seng lona wena o tla mpatala fela bokana and then o kgone go thola citizenship o rekiste naga o tlotse molao that is why ke reng ka molao ntate phadime e motho ena e ntseng jwalo wa rona e South African o tlamehile a qoswe a fumane kotlo a e tšhankaneng ke ka moo molao o sebetsang ka teng
0: e re ke ke lekeng one somonola o qetela gore file dinomoro ke a bona le bekenyane fedileng arabike mo bo manta o tlekile mona re kutlwe ditaba mo okay
1: network e tsena nta
0: au mara ka re ke mfumana ke
1: all right
0: bana ones
7: hello
0: le kae re teng ke phadima ke nane ntate phatla go tswa Home Affairs ke bona a go re fefela gotswane fela taba ha o bothata ke
7: ntate ka ntate ke ke le bona ke ka dingwe ntate ka mo
2: Mwana,
0: ke
2: le
0: ka
1: ha ba thola hale kitsietsi ba batlua hey ba sukudisa bonko ko ba setseng le bana ba bona ka pa di family member tse setseng le bana ba bona e ba tsietsi e kholo e o re shabaneng le yona ge le country's whole joanong mme waka keletso ya ka e ka ba ena wa bona the day o tholang bana we place late registration of birth ka mantswa mang o registera ngwana a seng a fitilwe ke nako ngwana a seng a le moholo joanong mohlamba o bitsang hore bona tlohong he re tole interview and then he wena o ka kopa di social worker di o thuse ha e bana o sa mothole empa ha date fitla o sa mothola wena o rwala dieta o ye interview o fihle o ba hlalosetse gore tsietse ke shabaneng le yona ke ena le ena le ena le ena and then committee ya tse ba e tla etsa jwang gore e kgone go o thusa ngwaneo kapa setlolo seo sa gago se kgone go thusagala tabatabe nngwe ke ena eo ba mamedi ke ratang gore ba e tsebe di-number phone ga e se le application ya gago ya gale tsamaya o le updatea di-number phone officing o go fitlhe gore nane ei e gale ke le emetse ke kopa updatea di-number phone tsaka motlho mo ntse le mpatla ke le ka latlhelwa ke founu ke le ka chantšha founu ke le ka thola present ya founu e ntšha dintho tse tshwanang le tseo wa e bona jale ke dintho tse ba mamedi ba tlamehang gore ba ithute tsona gore ga o entse application o ntse o emetse gore batla ba o founele maare se o tšhentšhile founu ba tla o thola jwang tsamaya mono o nkile difounu tse ka ban tharo di-alternative tseo e reng ga ba sa o thole ba kgone go thola batho bana ba tla o fa molaetsa ke a leboa wena mme wake
0: okay good evening tate phadima le tate phatlha ke mametse ka lenaneong ka moo ke na le potso mona regarding late registration of birth ke kopa o botsa gore ga o fuwe form e batlang go tlatswa sekolong le gore se kwetswe and district ga ba sa thola information ya sekolo seo go etsiwa jwang ke jedi ka faranageng
1: ke potso e bonolo gagolo ntate phadimo sekolo se kwetse wena mo mamedi wa ka ke dumelana le wena go na le dikolo tse kotsweng gagolo tsane tsa mo mapolaseng tsa gaeso banna mme ne ke kena teng bogolo di se di kwetswe yes o ya ko district district ke bona ba tsebang gore sekolo se itseng le sekolo se itseng se le sa kwalwa ka nako e itseng ba o etsetsa note e tswang ko go bona lengolo le tlang home affairs gore re a utlwa gone o batla di-records tsa sekolo se itseng go tlela home affairs o ba fe lengolo ke lena ba kgone go tseba gore go etsagalang ka dikolo tsena tse bang dikwetso rona re fitlha re tlo fitlha re bula lengolo re sheba gore okay sekolo sena se ne se le kae se se kwetswe se kapa sena se le satšha le direkotso di tšheile tsa teng jalo gona ntho re etsang ke o renaneng ge tle re tlamelele lengolo lena mono e le bopaki ba gore o ile o lo batla lengolo la sekolo maare o tloleile gore o thole di-records because sekolo se le sa kwalwa and the records are no longer available
0: dumelang bontate nna ke botsa gore spousal permit ke apply kae and ke fua kgweditse kae spousal permit.
1: Ke a leboha wena ngwaneso. Spousal permit ke permit e leng hore e fuwa a foreigner e nyalaneng le South African. Now, spousal permit kapa yona relative permit e applyelwa mane VFS e leng the appointed visa facility e leng hore e private e appointwe ke Home Affairs mona Gauteng e tholahala mane Rivonia e tholahala le mane ka Pretoria ka mo tropong jwanong so o tlameng o sietsa. You can go to Google, o khona ba Google ba shebe ba hokai ki VFS Global o tla khona ba thola, and then information it emono o bo so pala ma information yenu is a guiding and a user friendly a system e leng ra ha o kene ho yona isentse o botsana o batlang o ghetang uploaded documents tsona le tsona ha o rena spousal permit isentse o botsa o rena neng re hloka nthwena le nthwena le nthwena le nthwena wena o tlatsa form ofela e be o qetile ngwaneso e be he ha o qeta ya yona system yeo e re tsamaya ka account number ke ena o lo patala mane banking wa ya banking hlo kenye tshelete o e deposit ha o qeta o hlo upload receipt hore se ke patetse bana biso ba okay now appointment ya hao ke ena o tla fihla ka tsatsi le itseng re tla be re o yemetse ha o fihla mono ha o le VIP ha o fole le o fola o patala extra nyana o potele ka mane ba o thuse as a VIP mara ha o countering yaba the ordinary citizens kapa applicants o ya le teng countering yenu ebe o fihla o apply o kenya application ya hao ba amohela wena ngwaneso ebe he ba tlo fa hore re tla o romella ha ise ile ready wa yemela o tshwara receipt ya hao hantle e le bopaki ba hore la o ka kopana le maponisa e se e expirele ba ba bontsha hore he ke apply to spousal permit nna ke ngwetsi mona South Africa kapa ke mogwenyana mona South Africa ke nyalane le motho wa lona jwale he ba re bopaki bokae o ba bontshe bopaki ha bona o kwalla ngwaneso ba tla feta ba re wena o ile wa mamela molao wa hlompha molao wa naha ya rona and then he tla re ha sa ba qetile e fedile ba o notify hore tloho visa ha se le ready e be o isa passporto ba fihla ba e paste ka hara passporto e be o sorted ba tla o fa le motsepedi ha di tloha fela hore o dule mona for nako e kalo ka dilemo tse pedi ke a leboha.
0: Dumelang bontate ka mo bothata ke lebitso le ngotswe wrong go ID aba re le ngotswe Sipani lebitso laka ke tlamehile ke be Sipati ke etsa
1: jang? Okay
0: Sipani na ke Sipati
1: wena ngwaneso ha tokomane e nngwe le nngwe e issuang ke Home Affairs ha ba o fa yona ntho apile ba tlo re ho wena ba tlo re check gore na e nepahetse na.
0: Alright
1: ha e sa nepahala gore bona seleng ke ntsa bo ha se Sipati Sipati e nngwe le tje and then ba e nka tokomane ena ba lo e rectify
0: o ha o tsu munyako ka yona
1: under the padime ha o tswe ka yona munyako
0: bona linkentse
1: bona bona linkentse and then he ba e rectify ba o lukisetse yona lebitso la o lengwele hantle e le Sipati empa tsietse ikae ha o ka tswa ka yona le munyako wa ra ala tsetse Sipani tjena e lukile ke tla lo e sebedisa ke bone pele wa e bona mohla o tlang se re re ngwaneso jwale tjena o tsebe hore ha o tla mabitsong re hloka bokana wa e bona jwale se re beya tjhelete lefapha le ya o chacha le o chachela nna ba ntse ba bona it is a departmental error empa o sa kang wa e reporta wa e bona ha o sa e reporta molato e se le wa hao wa e bona ho feta piloto e itseng lefapha o kgutla ba re no o tsamaile ka yona e se e le molato wa hao then its application e fresh o bolo patala. Ke a leboha.
0: Now, ke lebile haholo ntate Phahla.
4: Dumela ntate Phadima, ke a phela le ka ntate le ntate ka moo. A ke tsebe ntate Phadima hore ke tlo thuseha jwang. Ntate Phadima, ke ile ka founela, ke ile ka senda voice recording moo ho lona ntate Phadima. Ke bua ka ID ya ka. Eo ha ke ya ke ne ke ile bankeng ke lo bula account jwale ha ke ile bankeng ke lo bula account ke ha ba re menona ya ka ha e hlae ke tsamaye ke ye Home Affairs ha ke fihla Home Affairs ke a ba ntjwetsa hore nna ID ya ka e re kenyetswe tsholo ka ba jotsa ke re next u lahlelo ke ID ID ya ka sale ke nka ka 96 and inse le yone yo le hona jwale ke green ba green book ene e re nang yo ha ke so itseng tsholo e change ya ba ile uri ntate sejane o re ke tle ke mo sendele di ID number tsa ka ho seng hwa teng nnete the following day ka senda di number ha isale le ka June ntse ke batlana le ntate sejane ne neng ka mo thola ntate sejane a ba re ho nna o tla e checka o na le siko ntate Phadima ke na le wari ya hore ha nka ka thola hona tje bana ba ka ba tlo etsa jwang ka ID ye e ho thweng ke shara le motho ke ile Home Affairs ka etsetswa note e tjhong hore ba e resolvile taba ya ka but what you happy happy ke tshwanetse ke ntse tšhelete e lokisang gore ID kore ntate Phadima a ke tsebe tshwanetse ke se jwang tanke ke tla mamela radio
0: ntate Phatla
1: yaano
0: wa etsala le nyadise batho kapo Home Affairs ba sa se re motho ena o nyetswe mme o lla ka ntlhanyana tse mmake
1: gore dingatanyana ntate Phadima se etsagalang ga ke mo mametse hantle tabataba e kgolo mona ke double kate ya passe ha ina le twins
0: okay
1: ya joanong di a hlopa passa tsa ma twins because ke le twins le se molao wa e bona joanong o thologa kana ko ngwe le a hlokahala le twins lena ba ba le register man ha sa re wa fitla o thwe emme wena o hloka itse wa e bona monga ID o thwe wena o hloka
0: ha o sa phela
1: ke di ntho tseo tse tsahalang e leng botsotsi bo e tswang ke batho ba utswang ditokomane tsa batho so tla thola gore mme go na le me ileng ba fumana ID ya hao kapa copy ya ID ya hao jwale ba e sebedisa ka tsela tse sa lokang empa how to it is resolved wa e bona highly resolved and then o tlameya ke gore o apply-ele gobane ga ba e resolve is either ba o file ID number e nngwe kapa ba o file yona yeno ba e resolvile mare e na le lengolo e na le a letter e leng gore e a ntshua ke ntlogolo e tla tshoga naneng bona ID ya gago e ne na le mathata jwale re lokisitse wa e bona ga o nna ntse o founile ntate sejane o ya the nearest Home Affairs e o nang le yona gobane ntate sejane ke manager-a o ya godimo le tlase tshwara dimitini ga a thola gale jwale o tla delay-a ngwaneso mo o dulang teng go na le Home Affairs aufinyana o gala dieta o ye mono and ga o sa utlwisisa ba bolelela ba thibe gore butleng a ke utlwina ntse le reng e ke lebeng gantle ga ba sa kgone le gompitsetse line manager go na le di-supervisor ntse di tsamaya moo supervisor o tla go tlhalosetsa including le manager-a wa officieng gore manager-a ga ke utlwina ntse le reng ba o tlhalosetse wena ngwana bo rona and then o kgone go thusaga
0: a re utlwe ka mo
7: dumelang bontate ke Nozipoka Everton West ne ke kopa botsa bontate ke tswa go saena le ntate ka March e se ke ntse smart card so ke trylo apply online for a new smart card a go kgonege ke lekile ka baka leka ga ke tsebe ke tlamele ke etseng ntse re ke kenya wrong information and smart card sa ka ke sa 2024 so ha ke tsebe ke tlamele ke etsang bane ke tlamele ke change ID ka baka la re se re tšhentšhile sename ke sebedisa sename ya ntate nna ke efe metšha ke tlamele o e latela ke a lebogaborona
1: ke a leboga mme wa ka yes ke dumelana le wena go na le amendment e ntsweng go this online booking ya rona jaanong e sokodisa batho ba bangata gagolo ga ore wa buka e ne o sokodisa go ya kwana le kwana a kere jwale online booking ke ya Home Affairs ga o tlala o sokola tshwara Home Affairs mme waka jaanong nna mafatsane mane ke kere go ba bamedi baka ga o tlala o sokola the next day tlo o seng
0: okay
1: close eng re tlo palama application ya re shape shape fit wa bona ha re tata u thusa and then ka 9 o'clock be le re se thusa batho di appointment appointment e tla ka 9 mari 8 o'clock until 9 ke re shape pere ndate padimi e re thusa man le mang e ba ngwatla o na le mathata a booking because ha se rona ka ofela ba gona the booking
0: system
1: wa bona marangrang ana ke di old school ndate padimi jela ho rwa kena marangrang mane o thola hore ai
0: ya ofetwe
1: ere email ha ho rwa kena email ra ai password ya bula ya tla bona ke mathata ke system e verifying hantle ntle hore is protecting us le rona ba mamedi hore e be sure hore motho a kena mo kwe wa bona Joano mari iso kodisa batho be bang hore ha ba tloela taba tsena tsa marangrang that is why office engwe le engwe ena letsela e thusang batho ba yona ba sa gone go buka online booking Joano he rona mafatsane mane in Everton Hussein are re thusana batho ba bang hore ba na le mathata a marangrang
0: ha re utlwe mo
4: bontate ke a dumedisa ka studio ka mo ke be ke tshepo sisa ya buang bontate ka nnete ke kwa ke utlwile bohlokonyana haholo ka nnete ho latela hore ke ntse ke bua ka ntho e le nngwe eo ke sa tholeng tharollo ke ile ka bua last mona hore ke ntse ke batletse moradi wa ka death certificate moradi wa ka a hlaka Lesotho kinyetso tlo ga le sotho me o riba kinyetso tlo ga le sotho nale mo sadiwa ga gena le mo nale mo sadiwa ga gena le mare certificate mo ga diwa ka le ke batla go nka mo ga diwa ka ke mo itse di ntota ka kwa ka ha o sa le mo holo ho ile wa tlhokeng ke lokela ho etsa blood test le ho etsa tse ding tsa dintho di hlokala tse ke le ntseng ka ofela mme blood test ke boentse mme ka nnete ke boentse o tloa last year bo a tura ke 3210 mme ga ke ise ke boentse this year February ke la ka thola birth certificate se reng a longa ID book empa ga ke ise ke lo batlana le taba ya ID book ke gongweletswe Orange Farm hot ha isa itu ka go ngwela lens hot ha isa itu ba lens ba batla go supa sa gore ke Orlando karachi ke ri jere den dutse ha go gela furna ke lo go gona furna ke nge ke itse go ba le go le no ba nem fill the option ke itu furna ga ye sa le ng hold diary e tla nthusa ka mogwa o mong wa gore ba bona gore na ke ka thola smart card yang the certificate se tla tla ga thola smart card ne lo ntate ka nnete ha ba go tloa February ho fihlela hona jwale ke ya godinya bo 9 selemo se a fela ntse ke mathela birth certificate me ntse ya vrona ge ke ntse ke lo hlwela hona o etsa lang ka nne ke spend ba tswa ke kopa thuso ho lona mo se buile ya khola ka magatla a feta mune emba le teng ho lona ha ke so thole thuso go nna ke go ba le ke le thuso ke ya le bo
1: hey hey ta uya khale o tlile bohlo
0: ba rolla se meme
1: ya no ha le nna ke mara ke ukwa sello sa ha
0: hey
1: a enda te padime ha se maikemisetswa rona ntate hore o bona ru refera o iswa kwana ho dimo le tlase ka mona le ka mona no ha e sebetse jwanong ha o qala fela o referetswe from one office to another office ha o fitla office nyeo ba o refera to another one o yemisa bese hona mo o re bonang ke tswa office nye itseng ho thule ke tle ho yena ena e re ke ho ye itseng nna ke dula sebakeng se itseng jwanong ntate wa ka batho ba bantsho please ha o se happy ka service aman letsa phala just ring the bell hore service le mphang yona ha e sa le yona akere re hiretswe lona re mo ho thusa lona jwanong ha o qala fela so se hantle remember ntate Sidibeng region mona Sidibeng sa rona gana le ntate Modisane ke yena re tshwereng mme ka o di mahai re na le mme mme ma mokubung moeketse wa e bona ke batho be bang gore ha le qala fela le sa tshware ya hantle and then le likile ho di office manager di supervisor le hloleile o reporta batho ba bothata ba hao ho batho bao ba gone ho fana ka authorization authority ho batho bana be bang hore di red tape tsa department di ba thuse di ba thibela hore ba uthuse na go ngwe ya se bona ke melao e beilweng hore application e itseng e etswa bakeng se itseng mari e itseng e etswa se bakeng se itseng mari tsona melao eo e na le mane me ring empa ha e ba neng ho na le tsela e bang hore e hlokahala hore motho a thuse mo tulong le sebakeng le hloka ho etsa sena le sena le sena le gone ho thusa motho yo
0: ndere phahla ke na le mme ka zone 17 mme o ntse lengolo la lenyalo ka letso ha se kala ho le bo 80s e ka re ke bo ke a ke tsebe e ka nna ba di demo tsa bo 2016 ho ya kwa na fatse seng o tla o di e seng bo 17 ya ba 16 ya o 15 ho ya kwa na mhlo mo fitlala 2010 ha ba gone mo printera la motšhini e etswe jwa
1: ntate Phadimi se no a se mohlobo e ke ntweting hore mangolo a gale ha holo holo pele computer di bateng
0: okay
1: mangolo ao a tholahala di booking e leng di register jwanu empa twe ho tloa 1990 ho tla kwano mangolo ao a tlameha a hlaele computing ha le si yo computing o bolela motho a o thusang hore ke kopa hore ge le nregistere le lona hore

0: botlokotsebe bo bo jasitsi ka tokomane e re yentseng ba e upgrade ba etse engwe wa bona joanong ke ka hona ntse le fuwe nako ha iso kwalwe mara ska etsa hore yo kwalle ka ntle e wena etsa hore o bebe nyana e save nyana o swa ka mane ska kwala lotso wa kana kana ha ke re wa tseba hore ndaneng e ha hangata ha le di entertainment eng kwana e re gona hore re etse re gona hore re gone ho etsa tsa menate re spent a lot of money mare ha re tlameha ho etsa tsena tse re shebileng tse re tadimileng ebe re batla re ba le sisitheo nyana e ya ke a dumela yona 140 ke tjhelete ngata nyana mare boloka hlemme boloka nyana jwalo in 3 months time o bo so tla o fihla ho patala 140 ha wa se tjhelete ngata hakalo e ke a leboha hlemme wa ka mare yena ya hore ha o birthday ya o tlo gona ho thola smart card sa hao ha iyo taba yino ho hang ke batho maqheku abang a qetang 60 years ba tshwere di green ID book
1: ne ke re ke tla
0: montsha maqheku ona ba ithola le bana ba tshwereng di birth certificate ba 10 or 16 ba ithola free ke a lebo
1: ne ke re ke tla montsha le ntate phahla ebe mme hare selemo se tlang tla bana le 60 years ka 60 ba patala
0: ke ha ba patala yena o eme khoneng for birth birthday ya hae e ka o sa le monyane ka moo ke mo utlwang a o tla ditaba ka teng mare ke rata ntho e le nngwe fela o theoletsa taba ya gore mabatswetsi ba tswamane batho bana ba
1: bonayano
0: ya le nna ke opela matsogo ngwana mme because nagana motswetsi o tlamehile bonkgone ba le mo oka ga e kwana ngwana ee a se ka batlo gatlhamelwa ke di-line tse na tla ba eme mona and then no
1: yeo
0: tswa a tshwere birth ga ya gae
1: alright a re utlwe ka mo
2: Ntate Phadima le ntate Phahla ka moka studio. Ke ntate wa ngwana. Ka 2023 ntate Phadima ke ne ke na le mme wa ngwana ne re sietsa certificate seo. Ke mo batlile watho ke lo mo batla ka mothola. Ka sietsa certificate seo bang patla pasa ya ka ka ba fa yona ntate Phadima. Certificate sa etsuwa. Ha isa lentse ke mathamo number tsa ka ntate Phadima tsetsong phone tseng ho tsone ba la ba dingola ka o di ma file ena ya ngwana ba dingola ho luka pen ka manking pen mo frenageng isa lentse ntate Phadima ke metsi di interviews ke nna a ya mo ntate Phadima ke dula ke katile phone ke sitse ngwana ka double gate sekolong o tlo ana etsa grade R ke nna a mathamong ntate Phadima 350 ka e kena fela ke a palama ntse ke a frenageng ga ke thole neneng di-interviews management ga oyo ba tsholo bona ka molomo ya bona ntate Phadima e ka re nka ba record-a ga ke fitlha moo e re ntho eo ke tle ba tlole ntse ba e bua eo ke le sendele yona tle ditlo ntse tse ba di buang tloho next week ga ke fitlha o diele o etsa ngwana certificate e be 2023 le tlo etsa certificate ntse sokola na le sona sebile le 2026 aba ke emetse di-interviews number tse mfoune tseng ka tsona ke tsona tseo tse keneng dinambeng tse one ke etsa certificate ke ntate wa ngwana ke sokola le ngwana ga ke thotse 350 ke mathamo ntate wa ore ke bone gona ke se thola jwang still a ke se thole call ntate Phadima
1: o ka e harela fela ka metsotswana nako
0: ke a leboa ntate Phadima ke maswabi wena ngwaneso ga ke utlwa gore o dula o ya empa ga o kgone go fumana thuso e hantle ba tlamehile ba o fe the status gore application ya gago e maemong ana mme go tloa mona go fitlhela mona e tla ba nako e kana wa bona motho a dulang a tla ntate Phadima ga a tshwane le motho a ne re mo sokolang ande re dula re dula
1: frenageng
0: bona wa ikitlaetsa gwala dieta wa tla ntate no ga a le jalo o tla re ba tla re bakela complain basebetsi mmogo le nna a re phamiseng dikausu bana beso re thuseng batho be bang gore ba ikitlaetsa ke nnete ba dileile ba fositse ka gore ba seke bankela bana mangola latlhao ka nako empa he ha ba ikitlaetsa ba bontsha hore jwale ba eme ka maoto a re ba thuseng a re ba boneng re ba squeeze jwang hore re kgone ho ba thusa Ntate Phadime ke le buile mane ka nako le re fang yona mmoho le moifo wa hao hore re tlo ruta ba mamedi tabanyana o qetela fela ke ena Ntate Phadime ke le ka thaba haholo ka jeno ha ke thusitse mme le ntate ba ne masokola ho fuwa ditjhelete tsa bona tsena tsa di funeral
1: okay.
0: Eh ba hloka fa letse ke le lokola bona joanong ba sokodisa thoba boele home affairs ha ba ya kwana uti death ena ha ya loka ho fitela ke phone la batho bana ha Ntate Phadime ya ba kamara phone yaka ha di ntho di ya loka ha ba fumana Ntate bana ba thabile ba satse bona ba ka nrekelang ke re mamelang ha le fitla hai le khumame ka lengwele le re ntate ri ya leboa o hlokomela Ntate Phahla ka Kriste Morena
1: amen
0: amen
1: thank you Ntate Phahla Hey, ya msebetsa ntso etsala o le motlera leboa kana go tsohle. Ba teng ba Prophet Moale ke batho aba rutileng o la ba rupella santse ba leteng he kereke ya bona ke Jubilee International kamane ka Sharpeville ya Prophet Moale ke motho a tsamang mose yona ke kgola o mose o mawatle ere ke ba amohele bana ba ke bana ba Prophet Moale semoyeng sa baleteng.

0: bedroom, the prophetess. Mokoni.
1: Hey, mokon ti pasa lo tlang ti re ke sa kere ke ntle. O o fita o tlang tebela ska etsa jwalo.
0: O fa title ni tonight. I'm just giving you a title tonight. O pa o ni le ka tlhabelo fela re tla le tsebeletse.
1: Amen. Re ka kwala mahlo ntate ka lebitso le matla la morana wa gona leng Jesu Kriste wa Nazareta, modimo ya motle, modimo ya Musa wa halalela. O tshwanetse ke tlotla le hlompho. Le busumba le tsatsela ka jeno mo ya lang re ya leboha le kana go ena ya o tla sebakeng sena re leboha nako ena ya o ba mona ka lebitso le matla la morana Jesu modimo ka go mememe re go nyotlhe re ya o mema le busumba le tsatsela ka jeno nako ena showing ena re telle pele re tsamaise ka lebitso le matla la morana Jesu. Take total control, my Father, of this show tonight in the mighty name of our Lord and Savior. We thank you ka thuso eo re tla itholang ho wena botlhe bosumba letsatsi la ka jeno ha mmole ba mamedi ka Kriste Morena. Amen.
0: Amen.

lentswe la modimo le re ha ba araba a re ke mang tafita wa utlwa le karabo ya teng hore e tla ka tsela e joang ha go utlwe jolo ka ha lengolo lena lentse letswella pele e re mane verse 8 e re la o ka botsa bahlanka ba hao ba tla o bolella ha o le jwalo bahlanka bao baka ba ke ba bone mo ha o wena o bana re hlaetswe ke letsatsi le letle ke a o kopa kere o ne bahlanka ba hao le mora hao tafita seo o tla iphihlela o ina le sona bahlankana ba tafita ba ya ka taba tseo ba di sa mo jole ka na ba le ha araba o re tafita ke mang mora jese ke mang na mehleng ena ya ka jeno hona le bahlanka ba bangata ba thobang e mole e mong ho mong hae hleka ke tlang ka bohobe baka le metsi aka le nama yaka eo ke hlabetseng bakudi bakuti baka hore ke ne banna ba o ke sa batsebeng le mo batswana o mamele le tsela e o karmele enwa e o lentsola modimo litseng ene le monna ya thata o ka utlwa fela le ka dikagabo tsa hae ha itswela pele ere e bile banna ba tafita ba boya ka tsela ya bona ba gutla ba tla mo phethela mantswe a ohle tafita a re banna ba hae emong le emong a nke sabole ya hae emong le emong a nke sabole ya hae le tafita a nka sabole ya hae ba tloa ba ya le tafita e batle ba batho ba magolo a mana 400 men ha sala magolo a mabedi le diphahlo empa e mongwa ba hlanka bana bale a tsebisa Abigail mohatsa na bale are bona tafita ona rumile mangosa a le lefeleng go tla dumedisa mona rona ompa aba o mantse athi bana ba tafita ba ne ba re entse hantle haholo ha ba ka ba re tshwenya le rona ha re ya ka ratimellwa ke letho ka tshiutso hletse o genileng ga tsama le bona naheng ene ile le ra go rona bosiu le motsiari ka tshiutso hletse o renileng ga dula le bona re ntse re disitse dinku joale o ka tseba le o bona seo o ka sietsang go bane mora rona le bohle ba ntwe hae ba se ba reretswe bobe hape ke motho ya bohale ha o motho ya ka buang le yena ha o le joalo a bikile a phakisa anka magolo a mabedi a dipolokwe le makuka a mabedi a veini le nkutse hlano tse sendilukisitswe le ditekanyo tse hlano tsa diqhome le legolo le leleng la merara le magolo a mabedi a dingwatsa difeye a dibelesa di eseleng a re ba hlanka ba hae fetang pele nna ke seke ka lesala morao empa a seke a tsebisa monna wa hae na bala hopola bebele itse Abigail ke mosadi ya bohlale wa sebopeo se setle ebile a kalla esele me a theoa mo tsela e potellang thabeng ya ba esele hata fita le banna ba hae ba theoa ba hlaba kgahlana le yena me a teana le bona ha ile tafita ona a itse ke entse le fela ha ke bulukile dintho tsohle tsa monna e o feleng ho sa ka ha timela letho le ha le leleng la hae ha busetsa ho nna botle ka bobe modimo yetse dira tsa tafita ka hore le ka hore hang ka sia letho la ile leng la hae ka pa monna ha buisa Abigail ha bona tafita a phakisa a theoa eseleng a itiela fatshe ka sefahlo sa hae a inamela fatshe a itiela maotong a hae a re molato e be wa ka mohadi le ha o le jwalo le gabunyane la hao le ke le bue tsebentsa hao mme o utlwe mantswe le gabunyane la hao monghadi waka a monghadi waka a seke a tsotella motho eo ya bohale.

0: Jesus. Jole, monna enwa eneli nabale. Bebele re nona le mosadi, mosadi le bitso la enele Abigail. Enele mosadi wa kelello e edileng. Wa sebopeo se setle. Hallelujah. Motlanka mogena. Bebele ya hlalosa gore Abigail ene se mosadi yana le difiga fela. E hlalosa hape gore enana le mosadi ya nan le kelello e edileng. Meaning nona le mosadi ana le bohlale. Jwale Bebele e bolela hore jole ene le batho ba neng bana le mehlape. Jole ke a bona na ba lonana le mehlape ana le badisa, me le morana tafite le nana le mehlape. Jole badisa ba ntse ba sebetsa mane, ba ne ba o fitlhela ka nako ba sebedisana mane mehlapeng. Ha bana ba hlaelwa ke bothata, mohlomong ba thusa, na bana ba fellwa ke itse, ba ne ba ba thusa. Jole ho boetsala hore ka letsatsi le leng o thola le hore na bale o kuta dinkutsa tafita. Jole bahlankana ba ya tsamaya balo reportela morena kwana morena wa bona le morena tafita hore ka nnete dinkutsa bona di akutwa me jole tafita jole ka monaneng ali ele morena hape ile motho ya neng a phidisana le batho ke go goma bahlanka ba hore ka nnete balo extender a hand of peace ho na bale jole roma bahlanka ba hore ka nnete isa molaetsa kuonana le extend the end of peace ho mohlanka mo ka pa ho morena ho mohlanka na bale ka mane hore ka nnete kile ka utlwa hore ba o sebe re sebedisane nako e telele nna le yena le badisa ba rona ho seletho di hula hula no seletho di ntwa empa kile ka utlwa fela taba tse monate ga sebedisana hantle jole a extenda letsola gotso hore ba tle ba seke ba lwana empa hopola hore lentsola modimo litse na bale ene le monna ya thata jole na bale ha fetola a fetola kopo e tliswang ke morena tafita ka badisa ba hae wa utlwa fela hore arabo ya hae ene na le attitude hobane bibele ne itsene le monna wa le watla tafita ke mang ha ba araba moraja se ke mang ha ba araba jole ke ikarabela ho ya ka kwana jole ile re di badisa ba se ba khutlela mogao ka dikaraba tsa bona o morena tafita ba lo mojwetsa go more ntate kamele ntate na ba le kamane o re arabile tsena tafita bibele re tafita a halefa haholo ahla a jwetsa banna ba hae bibele re ba 400 men ba hle ba lukise disabole tsa bona ko re karabo ya nna bale le ha ba disa bane ba ifitisetsa ho morena tafita ka mogwa a ileng a araba ka teng monna eno wa le watla o ile araba ka tsela ileng ya halifisa morena tafita morena tafita re ho lukise disabole bibele ya re le yena a nka sabole ya hae ko go a qeta pelong ya hore o lo bulaya ntho engwe le engwe la e ka ba phofolo ka re o motse wa o na bale a leng ka go wona jole bebele ya re ho bana le mohlankana ya utlwa ntaba ena ene morena tafita e rerile a matha a lo jwetsa mosadi wane ya motle mosadi wa kelello e edileng a lo jwetsa Abigail hore hela morena tafita kuo watla o halifila holo hobane badisa bane ba rometswe ka mane ba tlo extend the end of peace ba tlo buisana le mo lekano wa hae ile nna bale empa nna bale yena a araba ka tsela e seng hantle mohlankana enwa o eleliswa mofumadi enwana eleng Abigail mofumadi wa nna bale hore morena tafita o halifile hona wa isale ibile o batla o tlo ruthuta a qete ka nthongwe lengwe ngwana motho phofolo ka go le lapala ha la nabale jole mosadi ya ne ya bohlale mosadi wa kelelo e edileng bebele re a phuthaphutha a etsa dijo a phuthaphutha a baka a etsa dintho tse a tlolo di presenter ho morena tafita hobane o thole mosadi mohlanka modimo tshwanetse o tsebetsela ya o hapa motho o tshwanetse o tsebetsela ya o hapa le molekane wa hao batho ba o la bane ba bua bane ba rata hore ha ke tsebe Sesotho hantle wa tsa kere ke ngwana mo profeta moana jole re batho ba sekgowa rona re batho ba buang Sesotho ho thwa monna o kenwa ka dijo
1: amen
0: ho na le poleletso jwale mosadi eno e dileng a tseba hore ha nka prepare mpho ka prepare something nyana ka pelenyana e nka lo phamisang letsola kgotso e ka lo thibelang masakha ona hobane tafita ona hle ya tloetsa masakha ka go lelapa la na bale ka go motse ona bale ana le ka go wona Abigail bebele re a phuthaphutha a etsa sa se etsang a phakisa.

tsa go ba hlanka ba hai nona tsamela mpili nna le tla nthola ke tlatla jole bebele re a bigeili kanti o tla pota ka tsela e o tafita a tlang le yona ka yona bebele re ba satla le mane tafita le ba hlabani ba hai bebele re a bigeili a ba gahlanyetsa a phakisa a thewa esele ka yona pere a khuma mafase a be di mpho a wa ka se fahle o fatshe a re we le mogena tafita a re ha molatona o wele ho nna mosadi ya bohlale mosadi ya tsebang tsela ya o fetola dintho a tsebang tsela ya o thiba masaka o neng o tla a wa ka sefahlo bebele re a wela ka sefahlo fatshe a re mogena tafita ha molatona o mpo wele ho nna a nka molato o neng o tla o shebane le monna wa hae o shebane le lo senya a roka morena tafita a mo jwetsa ka mogoele morena ka teng ka mogo a satlameng ho tshollla madi ka teng ho bana ho tshollla madi ho ho notlo affecta pele mo aneng a ya teng ho bana morena tafita ho pula ine le monna ya leng haufi le pelo ya modimo jole mosadi eno abigeile o nana le tsebo ke a dumela ho nana le tsebo utlwetse ka morena eno tafita a tseba le ho o sebediswa ke modimo ka pa ho haufi le pelo ya modimo ha kakang mosadi eno a thiba ntwa mosadi yona a thiba masaka ene tshwantse itloetsa hala motseng wa hae ka lebaka la monna ya thata ka lebaka la monna ya lewatla ka lebaka la monna a sakang a batla ho mamela ka nnete a re molato o ha o wela o dimaka molato o ha o nkwe ke nna ke a dumela hore molekane wa ka o fositse morena tafita le ha o le jwalo mo baballehle le ha o le jwalo hopola ho wena o na le moyang o na le borena bo tshwantseng o tlo bonka o na le puso ye o tshwantseng o tlo e busa jwale ha wa tlameha go tshole madi ya ba abigeli o bolela ditaba tseo ko tsohle ka ofela mme ha qeta a fa morena tafita mpho eo mme bebele re morena tafita ai amohela mpho eo ka thabo a elellwa le mantswe ana ene abigeli a wa bua o yena hore ka nnete ene tlabe o yentse phoso ka ho a tsholle madi ene tlaba o sentse mo ana tshwantse modimo la mo fitlisa teng ka nkuwa ke maikutlo ya ba o tlo tsholla madi mona a amohela mpho eo a re ho abigeli ho bokwe Jehova modimo wa Israele ya o rumileng ka jeno lena ho tlang gahlanyetsa ho bokwe le kelello ya hao mosadi e ba le mosadi ya nang le kelello hona e bolela hore ho etsahala hore motho wa mme a ska ba le kelello jole bibele e re tafita ho bokwe le kelello ya hao ho bokwe le wena ho bane o nthibetse ka jeno hore ke seye ho tsholla madi lo iphithetsa ka letso hona le basadi moguti be ne tla ga o le jwalo motho a tla tlohlasela aba tshela mollo le ena tshela parafini ka go mollo a gaiche ha bula we ngwana wo ha itshiswe ntweo ha o senywe mo limo a thibo mme ba ya hlokeha basadi ka go sechaba basadi ka go dikereke basadi ka go malapa tsa mantate phatswane hona le malapa sa utlwaneng hona le malapa e le moferefere empa ho ntsona le bomme ba kamba thi ba ba itsatsela ho go be le kgotso ba ne modimo o file mosadi bohlale mosadi kelello e edileng empa batho ba batshela pa motho mong ka batsetse pa fina ga hey monna ka le gona ga reng ke mahlane ya gona le gona ga ba bontse re bomang empa mosadi ya bohlale e sengana le difigara tsentle fela e sengana le sefahleho se setle fela e sengana le di makeup a le miriri e metle a pa hantle a le manala mosadi wa kelello e edileng e bohlale modimo wa mofa bohlale ba o retsa mo thiba ntwa ena tjena a thibela morena tafita ho commuter se taba ene tla moqaka pele boreneng ba hae a thibela masaka no tshwantse o tloetsa hala lelapeng la bona ka pa motseng wa bona ene tlo kenya le batho ba neng ba sena molato tafita go bokwe Jehova ya utlwa modimo wa Israele ya o thusitseng o ile a re o le wa phakisa jwa le mosadi o tshwanetse o phakise maemong a mang ke opola bebele ha e bua ka bomme ba kodi ya malla e re bitsa basadi ba kodi ya malla e re batle ba tlo a kofa e ho tle ba bohlale e re etle ba tle ba phakisa ho bana hona le di meta mohlanka mogena tse sa batleng mosadi ya tsamang slow tse sa batleng mosadi ya hatang hanyane tse batlang

tsela mo khutla tsela le dietsa la mo tsela mo bona mo khotswa ka me ya go tsoga sheba ke tsela mo khotswa ka tsela re bona go tsela tsela le di wa pala ka tsela mo khotswa ka Richards Bay e tla pala ka Chiefs mo khotswa ka tsela mo mmelo sentence e kopane le AmaZulu Golden Arrows e ka tsela dumo ka mo khotswa ka Lestelen Bosch e Tip Local City e ka tsela dumo le tsela Millfont mo khotswa tsana tsohle ka di ba pala ka hora ya bosupa ha futse mo tsoka bangwe ma shume a mararo mo na mo khotswa ka thapa ma maneneng he hey ke tsela tsela mo khotswa ka tsela di pitsa pele mo khotswa ka 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788
di motivation bana mogotsa ke motivate jana video ka hle ka ke nna go babedi mogotsa ke khutlo sang sa go sa di motivation na video ka ka ke ne hore ne ya bo bedi ke mere to ke na tima video ka ba le ko fa top lo se mo ke tsamo khotswa me jwa le sa bale na tsamo le ba go tsoga tsona ba go tsena mogotsa ke ritse o ne ya bo raru hle hantle fela ma hantle fela ma ha ga tata ke re jwa ya a ke tsebe ke la ba ukwa ke la ukwa ba ba bo ntate ba ne ba ba a se ba tsubile ntho mane ne bibi mane ne mokoko wa bona se ba tsubile bibi mane ntate ba ne ne mokoko ba le na heng kwana ba di sitse di khomu ka mane ne ba ne ba ba ba so tho mane ne ke bibi ena se ba botlile na na ntate ka go ntate na hla ka nqane conversation ya bona mogotsa e ketlile e monnati bona ba isala ke tsebe ke la ukwa taba eno no ha ke tsebe ke le ba ukwa ntho eno ma midwa ka ukwe iketlile mp conversation ya bona mamedi wake iketlile ketlile mati bona ba e sale ukwe motho a hla o la ntate ke na ke re go qoqela monana a tsiba mo sadi ya re wa ga re ne mane ne la bu mane ne a je ga ja mo zaga e tlile wa tlile wa ha ra ka ba ndo ba lo gila yo tsala a re ka ba ndo ba lo gila yo tsala o kwene na hla ga mane ne yo la ntate ke ra ka o tsa mo gara hore a aba ka musi ha le ba lo ba ta mo ke nye le re me ga tsu ba la ga tsu ba thapa ge ge wa pa ma fara pa ga sa thapa mo khotsi ke ba gara ga nta me ke lo tloela go kwena o kwena ka khutsisa a jomo ga na tsi ba ba le ba ana ga ga ba tswa ga ba sa ri ba na ba ba nyolo ba kwa na ya fola khong kwa na na a go la ba la jentse jentse thutse sa lo ga go ipotsa go mo ro ye mo nya le tsi krik so mele tshebe tsa 95 tono mo tsa tsa go fa le tsopolo tsa mo ke hetsa a ke ba tsa tsa mo tsa tsa le tsa bona mo tsa ga re se o re nyana le bo raro mo go tsa ga mo ba tsena mo tsa ga man midna cruise ke nna do mo go tsa tsa le tsa mo ke tsa mo le mo go tsa ga man ke ntse re fela man u kwa

Bona DJ LT ke ntate ya dilemo di mashome a mane a motswetseletseng. Ke ntate ya dilemo di mashome a mane a metso e tsheletseng. 46 years. Mijwale. Ke la dula le motho ya ba re ya arohana. Nna le yena e le hore mokgotsi wa ka ke ne ke bapala ka yena. Ke ntate ya dilemo di 46. Ke la dula le motho ya ba re ya arohana nna le yena e le hore ke ne ke bapala ka yena ngwana wa motho. A re ke ne ke bapala ka yena. A re ile gore ke yaneng go na le ngwana wa batho ga gwane ke gore ke ne ke bapala ka yena. Ngwana motho o ile a gutlela habo. O ile a gutlela habo ngwana motho. Jwale, so enwana e leng ke ikutswa le ena. Enwana, Stiba Mathe, ene ke ikutswa le ena. O batla tšhelete now and then. O batla tšhelete now and then. Ke banana ba ke a re fela LT ke banana ba mona mogotsi wa ka ba mathang di tavern le di event. Kamea jwale nna ke ga ke majwala. Ko ke banana bana ba potlakile mogotsi wa ka. A ke banana bana ba tatile mbona ba isala mogotsi wa ka. Ba tsamang ka speed sane ne mogotsi wa ka. Se se udimo bona ba isala. A ke banana bana ba potlakile. Ba potlakile ka sehlogo mogotsi wa ka. Ho ke bonang ke tlo ketelletse ke tshwere ke tabane ya kwatsi ya mosolola tlhapi e leng yona ka Senyesemane ka sesola tlhapi ba re ke HIV and AIDS. A re ke motho ne ke sa bone na o ya kae ka bophelo. A ga ke bone wa kae ka bophelo go sunwana. A thela ne neng wa pele ke bapala ka yena mogotsi wa ka e ne le mosadi. E ne le mosadi a sa nkope tšhelete mogotsi wa ka. A sa nkope tšhelete ya hadi. A hlatswa washene ka tlo mogotsi wa ka. A pheya jwalo ka mosadi. A nhlokomela mogotsi wa ka. Ene jwale ke bona tšhebole pele. A re ke bona tšhebelo pele ho yena. Jwale, ausi le nong o la nka qeto ya ho kgutlela habo. A re ausi o ile a nka qeto ya ho kgutlela habo mogotsi wa ka. Hobane o ne a sa hlile a ukule ke maitshwaro a ka ana a ka mogotsi wa ka. A re o ne a sa hlile a ukule ke maitshwaro ana a ka. A re ha jwale ke a mo hopola. Ha jwale ke a mo hopola e seng hanyane. Ha ke tsebe na ke etse jwang. Ha ke tsebe nka re eng. A ga LT ha ke tsebe gore nka re eng ho yena. Ha ke tsebe gore nka re eng ho yena le ho batswadi ba hae. Le hore ke tla tšhentšha ha ke bone. Le hore la nka re ke tla tšhentšha ha ke bone a ka dumela gore mogotsi wa ka. Hoba re tula ke hlabola ke sheba ditaba mogotsi wa ka. Ke hlokomela gore ane e ka re o sa itholletse motho. A re ke hlokomela nkare o sa itholletse motho mogotsi wa ka. Gobane jwale ke dula ke mo stoka gotlhe mona mogotsi wa ka. Ke dula ke mme dihlo gotlhe monanana go marangka mona social media monana. Ke dula ke mme le dihlo. Jwale LT ke kopa thuso kapa yona keletso gore na nka e tsaya mogotsi wa ka. Gore na nka etsa eng. Kapa gona nkanka bogato bofeng. Ke bohato ofe mo le goreng ke nka bonka gore a gutlele bophelong ba ka. A re na mna nna le mme re a gwane. Kgwedi ena e re tlholetseng enana ya botho ya bomme ke kgwedi ya bobedi nna le mme re a gwane. Mmebidaka ke tsona taba tsa lengolo le nnong. Ke tsona tse dingwe taba tsa lengolo.

ke lengolo la rona le neno a la bona ke no ba ka dikeletso ba midwaka ke ntate di lemotse ka bantse tse 46 ntate di lemotse ka bantse 46 mogotsi wa ka lengolo la ha ere kopithelona hape RLT ke ntate wa di lemotse 46 ke dalula ke la ke ile ka dula le motho ya ba nna lena gago a re ya a go hana le ba ka ile go le ke wa pala ka yena mme ngwana wa motho la mogotsi wa ka o ile a gotlela habo ngwana wa batho ile a gotlela habo so jwale ena ke ikutswa lena ena na e ke ikutswang le yena o batla tšhelete now and then ha ha o tsuku ba ka tšhelete mogotsi wa ka a le LT ke banana balana ba monana ba mathandi tavern le di event mogotsi wa ka jwale nna tsamaya tlamaya ke reke majwala ke reke in no tse majwaleng ke go etsela jwang a re tlamaya ke reke majwala a re LT banana bana ke go motho ke buang ka ena ke banana bana ba potlakileng bana mogotsi wa ka ho ke bonang ka re ke teteletswe ke tshwere ke kwatsi ya mosolola tlapi a re mo ke tetelang ke bona gore aneng ke taketelela ke tshwere ke kwatsi ya mosolola tlhapi mogotsi wa ka ke motho fela mogotsi wa ka ne ke sa re fela ke motho ne ke sa bone na o ya kae ka bophelo ke motho fela ke sa bone o a re fela ke motho ke sa bone o ya kae ka bophelo a o shona ona jwale tjena fela mogotsi wa ka ke motho fela ke sa bone o ya kae ka bophelo gore o ke moseditseng ga ke bone a thaele aneneng wa pele e neng ke bapala ka yena mogotsi wa ka abile a re ane neng wa pele e neng ke bapala ka ena o na sa nkope gapugapu ya tšhelete bulabura ya tšhelete o na sa nkope yona ngwane wa batho ngwane wa batho o ne tlile a tlhatswa washene ka tlong a pheya jwalo ka mosadi a pheya jwalo ka mosadi ebile a ntlhokomela ane jwale le ke bona tšhebelopele go yena mogotsi wa ka a re le ke bona tšhebelopele go yena a banka qeto ya gore o gotlela ha bo mana wa medi wa ka gobane o na sa ukwile o na sa kgathetse ei a gona sa kgathetse eo kile a kgathela mogotsi waka a gona sa kgathetse jwale a nka qeta wa gotlele ga bona kwanana mogotsi waka a re LT maka mabe ke a mo gopola ga go le senganyane ke a mo gopola ha ke tsebe nka reng ho yena mogotsi wa ka le hore nka re eng ho batswadi ba hae ha ke tsebe le hore ke ta tshintsha ha ke bone hore ke ta fetuwa a go le hore ke ta tshe le hore ke ta fetuwa ha ke bone ka dumela mogotsi wa ka ha ke mongwetsa hore ke ta fetuwa ha ke bone hore ke motho a ka dumela mogotsi wa ka hobane jwale se ke le hlokometse ke se ke le ke hlokometse mona magangang hongane e hle o itholletse motho mogotsi wa ka hobane jwale ke dula ke mo shebile hohle hohle mo ke a mo stoka ho magangang mona mogotsi wa ka mme jwale ke kopa thuso ka yona keletso hore nka nka bohato bofe mogotsi wa ka hore a gokele bophelong ba ka a re na le mme hana jwale re na le kgweditse ka bantse pedi re a gohane mamedi ke yo a lengolo la rongwana bo rona lenenong a ke re fale ka dikeletso a etse jwang tate a etse jwang motho mo ra yo tse ke bala monare a bo ka pelenyana jo sa ususa o sa mofile on ka kgweditse pedi ee o move ona ola waiting period ntate ha o move ona la waiting period ha o tsane le funa ga le cover a etse jwang ona bo rona ina a tsamaya a ya ba usile no mogotsi wa ka ka pa di tloele mogotsi wa ka ke bona mohlakotu ba ra fela seng khana se tshwela mogalo mogotsi wa ka he a etse jwa tate ona mogotsi wa ka gore a use gokele o yena gobane ena no tsena mogotsi wa ka eo baka tšhelete ya gadi mogotsi o reka majwala o etsa mogotsi o baka tavena mogotsi wa ka e ya bogobatse wa tlolatlolang tae a tšhelene wa pele mogotsi wa kala ikuketse ba re you will lose a diamond while counting the star.

re fela mogotsi wa ka anke go mahlo mangata mogotsi wa ka vale sala le shile shile lo ifeketseng lona aga sala le shile shile le ifeketseng lona mogotsi wa ka kwena o ntseng mosadi ya neng wa wa mohlophei setlatla mogotsi wa ka ka bakala o nganeng you are circling for a less a go rata bona ba lona mogotsi wa ka maga a khona o rata bona ba lona mamidi wa ka re ke bona fela go tswa ba fela ka bana ba fela o thata ba ntate thata ba hao no nko go mogotsi wa ka ha o ikutlwe hantle ha o sna motho o motlisa mohloko so o batla sona se ke ka sane neng sa hao se ngo neng o dula o phunya pelo ya sona masoba go ba re gukela typing ya neneng ya hao a go ke tlhapeng ya nemogotsi ya ka re bona matsaka matlhama go tswa fela dumela hlaka go le go FM o tsetsa la ka sheno mogotsi ya ka ba fela ei ka age ya 46 mogotsi ya ka e be o ntse wa pala ha o sa hlola ba ka age ya 46 ya ba o ntse wa pala ha o sa hlola o thola ya tshwana le yena mogotsi ya ka ntho entle ha etle hangata so if o morata motlohele mo a lenteng haiba o thabile jwale o batla go mo amoga le thabo leno mo tloele monono mo a leng teng ba re fela ke bona moletsega bana fela ba re fela botswile botlele ba mogotsi wa ka o kopane le dipea di falela mogotsi wa ka o kopane le a tshwanang le yena jwale o gopola segole sa neneng sa gae sa modimo a gopola segole sa neng sa gae sa modimo mogotsi wa ka mme jwale he sala le tsona mogotsi wa ka ba re sala le tsona pilato o pilato o salane le wena ao re bona metsa ka mantle mo go tswa ba fela tlohela ngwane wa motho hle please akere wa tsho o sa thotse motho and ha ke mamela taba tsa hao also knows how to choose herself if o khone ho tsamaya au sie le maitshwaro a hao it means she's happy mo malinti a ma medu ga ke taba tseno tso re tsa mang ka tsone a go re fa go re fa ba ikutlwa ma medu ga taba tseno no go go wena e hle o di bona ka mogwatsela mphuto ofeng ke finkeletso o tla e fana tate ka mona ma medu ga ke finkeletso le go nkeng o ka fana ka yona go ntate mona ma medu ga go go fela go gane wena o di beya ka mogwatsela ya mphuto ofeng wena ngwane iso le go FM 92.0 megahertz go go fela wena ma medu ga go go fela go wena e tle o re ke eng selogeng data ka sietsa ho re go kele mo channeling wa hae ye neng a

a na tjhebelopele ke banana ba monana ba hlodi bonolo ba nahanang ka pele ba diang ho lebala mmedi wa ka mme jwale o re ke bona e ka re yaneng ka be ke tshwarwe ke kwatsi ya mosolla tlhapi jwale ausi yaneneng e le ke bapala ka yena a ileng a nka thuto ya hae a kgutlela ha bolaping ke ukwetse e ka re ebilane ke a mo stoka e ka re o na le motho ya ukwanang le yena a re ka go ya le motho ya ukwanang le yena ntate enwana a ra ntate LT ke ntate le dilemo tse 46 ke ile ka dula le motho ya baragwana nna le yena e le gore le ke bapala ka ngwanane wa motho mme ngwana motho a kgutlela habo so nna ona ne ke ikutswa le yena o batla tšhelete now and then a re ke banana ba mathandi tavern le di-event tlameya kereke majwala gore ke banana ba mona ba potlakileng ka sehloo wena mokgotsi wa ka moo ke bonang qetelelo ke o tshwara kotsi ya mosolola tlhapi a re ke motho e ke sa bone mokgotsi wa ka nao ya kae ka bophelo ha e le yaneneng wa pele e ne e le mosadi a sa nkope tšhelete e ngata a hlatswa washene ka tlung a pheha jwalo ka mosadi a hlokomela ebilane ke bona tšhebelopele ho yena mokgotsi wa ka yaba kgaitsedi o nka qeto ya ho kgutlela habo hobane ona sa utlwile na sa utlwile ke maitshwarana ka mokgotsi wa ka mme ha jwale ke a mo hopola haholo seng hanyane mokgotsi wa ka a re ke a mo hopola haholo seng hanyane mme ha ke tsebe nka re eng ho yena le hore hore a mpa kgutle mokgotsi wa ka le ha nka re mokgotsi wa ka a re ha ke tsebe hore nka reng ho yena mokgotsi wa ka le hore nka re eng ho batswadi ba hae le hore ke tla tšhentšha mokgotsi wa ka le hore le ha nka re ke tla tšhentšha ho yena ha ke bone ke motho a tla ntshwarela gobane nka re o sa itholletse motho goba ke dula ke mo stoka hohle monana le di-social media monana mme jwale ke kopa thuso kapa yona keletso gore na nka bohato bofeng gore a kgutlele bophelong ba ka a re na le mme re na le kgwedi tse pedi ra gwane a re ke na le kgwedi tse pedi ra gwane le mamedi waka ga ke tse bona mononong o ka tshwatshwela ka mokgwa le mofuta o feng mamedi waka ka maikutlo a gago mono mokgotsi wa ka ga ke tsebe o ka tshwatshwela jwang ka maikutlo a gago mono mokgotsi wa ka ka nako tse di modimo mokgotsi wa ka gaofe ntho tse ntle ka habedi mokgotsi wa ka ka go ke ratsa ntho batho ba ngata ke mokgotsi wa ka modi ga ka nako tse dingwe o tshwere ntho itse mamedi wa ka rata motho ne o phela le ena mamedi wa ka ka ba le ka ba ya ka magogo mokgotsi o bo mang ba reng mataka rata motho wa gago modimo a ke sofe motho a lokileng habedi a ke sofe motho a lokileng habedi mamedi wa ka Or you will lose a diamond while counting the star. Barentate hasale. Atwele wanu wabaha. Haeba kini tuwa murata. Atwele wanabatu. Apileka khotole mutasa dula lihena. Ae yete tuwa wata utuwa pala hapika wanu wabatu. Ago wale utuwa pala hapika wanu wabatu. Ae yete te mutwele. Kela kutini kikala tuto wana mduaka. Ke mo tloela o tse setla. Ke le mo tloela o tse setla. O tla o hopola. Ha di clever se qetile ka yena. Ke mo ntse jwele o hopola ngwana wa batho mo midwa. A go hopola ngwana wa batho. Ba re hey ke bona bolela tsama tsebo go tsoba fela LT ba re fela botlela ba bofedile jwale o batla go gutlela. Ho ngwana wa batho mogotsi wa ka sa go ngwa sa tsika ka sana sa ngwana wa batho mogotsi wa ka sa gonang a re eta di go na ife tsene le shele shele na mogotsi wa ka le she ba fela a go utlwe wena a go tlwe wena wena Jonas wena eita ba tse mo ntata ba tse mo thata tsene bo sala mogotsi wa ka

le ke tshwara tshwara go tswa ma tsake ntando a re fela maphopo go tswa go rong ke re ba mo tsoga ma ile shumela metsi mararo pele re fitla go rong yana le yabo ebo di mo go tswa go pele ka nka no ga nne ya bobedi ke mo go nna le wena ya go tswa go tswa ke a tabetsa go tsena motivation ma bidiwa ka me ano ke le tsena hle o pele tsena tsa shumela taba tsana tsa le ngolo tsa le tsang ka go na mo go tswa ka re fela e yena o kile o kopa dikeletso mo go tswa ka ka poma ano ka poma sene mo go tswa ka ya go a gukele motho wa hae mme ve taba tsa ha di beleya di tse di tshile ma le mo go tswa go fela ke ntate wa dilemo tse ka bantse ma shume ya mane ya motswe e tsheletse mamedi wa ka mme jwale o ne a ukwana le motho bo nne mamedi wa ka a dua le motho mme wa etsela gore ba go ba go hane bana mamedi wa ka ba ka la go ngane ntate o la hlile a itholetse mo tshofo ka ntle mamedi wa ka mme jwale a o si o ile nka qeto ya go ngane o si ya ntate monana a mo sie ka kgotso le bo tshofo na wa hae ya ba a o si o nka thututsa ha wa itsamaela go fela bone le boneteng LT ke ne ke bapala ka ngwana wa batho ke ne ke bapala ka ena ngwana wa batho ke tsamaya le motshaufa ona wa ka mogotsi wa ka ba re nthule ntwa ka are ke ne ke bapala ka ngwana wa batho ke tsamaya le motshaufa ona wa ka mogotsi wa ka ga boneteng motshaufa ona wa ka ona sa nkope tshelete ngwana wa batho a ngwana wa batho la sa nkope tshelete e hlile o la pheya hlokisa ka tlung ka monana a hlile a hlatswa a ntlokomela e hlile ke nalelele ke bona tshebelo pele ya bophelo bana mamedi wa ka mme jwale e nona wa hona jwale tjena ntseng le yena e le motshaufona wa ka ona mamedi wa ka are o nkopa tshelete ya hadi e ngata fela e sa feeling motshaufona wa ka mme jwale ke motho ya tsamayang di-taverne mogotsi wa ka o tsamaya menate di-taverneng ba motseba o tsamaya menate ngwanana wa bathunana.